0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin na
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWLC Kids. Healthy kids, happy moms!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: ang idol mo, VJ.
1: Ang tamis masilati, o glami bugitik. Idol Mami T.
2: Boss Van Cute Gihan, Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Gasa sa IFM.
1: Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me.
0: Wa pa'y adunahan nga wa makasangpit o wa pa usay kabus nga wa makapaambi. Let's be a gasa sa matag usa.
1: That's what friends are for.
0: Gasa sa IFM.
2: Market Man on the Run, Idol B.

0: Idol, oras sa IFM, alas 9:17 na. Good morning, good morning, good morning once again. Kinigapan nyo hang Idol B, yung Market Man on the Run, Idol ng Bayan sa programang karunaan ni kita sa Gasa, sa programang Gasa sa IFM. Again, Hunyo 7 na, no? Adlaw nga Domingo, Hunyo 7, 2026, mga idol. Kumusta man yung adlaw Domingo din, ha? May pagpamahaw sa mga namahaw niya. Again, pasinsya kayo, ha? Nga wala mo na nadungog ka ganina nga live nga misa. Gumikan, guys. Ato nang ginaingon na doon ay technical difficulties. Ang live streaming, no? Sa St. Joseph Parish, dere sa may Mandawi, mga idol, no? So, mauna, no? Doon na technical difficulties. Nga karutungura, mga idol, while waiting, alang sa ato ang Gasa beneficiary, o ni ato ang gipadangat sa ato ang mga sunata. Oo, kanang pwede kayo mumotext sa 0923-112-8701, ha? 0923-112-8701, alang sa inyuhang mga song request din, ha, o inyuhang mga greetings alang sa mga nag-birthday. Karo adlaw, happy birthday. May pagpaminaw din ni Janjan, no? Pungko-pungko, taga Upper La Guerta, Busay. Naka-IFM ko na samtang ng api. Klaro kayo ang kape. Kuhan gina, no? Klaro na kayo na dyan, ha? Oy, ni Roy Barikia, good morning. Musta, why shout out diha? Oy, si Roy. Minaw des Roy na to, no? O, bita, salamat kay Roy, ha, sa imong pagpaminaw na to. Nakalubag yung radyo paingon sa 93.9 IFM. Salamat kayo mo diha, Roy. Shout out ko ni Gugmang Laagan, no? Si, kasi may tinod pa nga ni Alan Gumalagan, si Alan Tangkawan, Sir Alan Tangkawan, good morning. Biliba, no? Biliba, Roy Barikia. Labat yan, alas 9:19 na, yung may pagpamahaw. May pagpamahaw sa mga na-late nga na mahawsad, o may pagpangandam sa mga ginikana na to, mga lulog-lulan, nanayog ni tatay, no? Alang yung taon sab sa pagbukas, no, sa klase, unya kaning ginikanan lulog-lula, nanay tatay baro, no, kinsay pwedeng kanabito makaatiman sa ilang mga apo, maka hinoon ay mga kung lulog-lula na kadago naman ang mga anak ng apo na lang, no, sumana, so, ampig-ampig das kanunay unya mana pangandam alang sa pagbukas sa klase sa school year 2026-2027. Alas 9:19 na, balik ko karo taw-taw, da standby.
1: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Gasa sa IFM.
3: Smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love?
8: Ano Everbest food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
9: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
10: Drink responsibly.
11: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gasa sa IFM.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ganyan ang Pinoy!
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be MXtraordinary with MX3.
16: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
17: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
18: 93.9.
17: IFM.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol, oras sa IFM, alas 9.51 na. May pagpaminaw sa itong mga idol diha karon nga naas tabu usbanay no kilid gi mismo sa ito si Biana, no, sila si Ate Julia, si Manny, sa mga naindag prutas, lamas, utanon, lagutmon diha, mga kining butong o kining mga manok bisaya, timbang buhi, o gingon man kining mga dighanang saging diyan ko ano, kining kardaba, no, o kining mga kining lakatan, no, o sa mga diya suka nga tuba, no, diha ni Idol Mario Sad. Yes, nanay Adis, no, Idi, o si Ate Chirella, si Ate Emily. May pagpaminaw nyo dihan tanan, no, si siya nang igsuo ni Manny diha, si Ate Marites, o si Inday Burak dati, ano, good morning. Ang sanay biskuit ay dos na, o niya, may pagpaminaw sa day kuno ni Jan Urungan, nga taga-tangki. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, mga idol, o niya. Si Gikani 428, si Mitcha Cor Consejo, palaw ko patukar sa bakit. Uy, karo pa dyan ko kabasa. Bakit? Karo pa ko kabasa. Na, no, unya, palaw ko no oga greet, no, nila Floor Basok. And my family, no, na Jill Makilikot, Consejo Bihag and Shakur family. Salamat kay Mitcha Cor Consejo, unya. Si 387, good day, idol, po niyo request og Magdalena. Ano na request? Sunod na bang idol himsog on air? At ang suwayan ha, kining, sa ito'y request tong una, katulang una, be? Ha, batukar sa bakit? Kisa ba'y kakanta si Juan, siguro ni? Imelda Papin, siguro ni bakit, dolo? Sige, sige, ato ni tanawon, be. Ang nga, lain sa kayo, bakit ya QC? Unya, unsa pa niya nga, naghamag bakit, asay bakit nga ages, niya na asay bakit ba ikaw, o bakit pa, ba ages sa Saragusa? Utang kwal siguro ni, Imelda ni, Imelda, sige, sige. Ato nang i-play ha, oo, sige, karo taon-taon, no? Okay, musunod na programang Idol Himsog on Air. O, tangin ninyo si Idol Aiko sitting in for Idol Tony, mga idol. Last 9:53 na. O niya, bye for now. O, Imelda Papin. At tangin ko ninyo karuntaon-taon sa alas ato. Ang IFM unto na. Ballroom Dancing, kauban si Inday Bambina. Atong ta alas dos, unya alas dos, hantod sa alas tres. Atong drama sa nato nga mga panid sa kahaponon. Nga atong dramang giuluhan na... unsa to? Alimut ko sa ito. Later, later na, later, later. Hi, Idol Gab. O, oh, Gab, lagi na akong tingog. Kasi panggabiin na akong tingog. No, duka ba? No, Gab. Nihara ko huwat sa 3D, 9 PM. Nga nuwa mo ka naminaw, ginambuntag. Nga naghatag ng paana. Alas na, biskuit ay 4 na. Bye for now, Idol. Abis ka nun. Have a blessed Sunday. See you later.
2: Gasa sa IFM.
3: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with sinaleaf extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patunugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tik! O gabi mo, gitik! Idol, mami, tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
3: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang ride ang white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Idol Himsog on air.
1: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
0: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
1: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
0: Idol Himsog on air.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.

93.9 IFM. Mapugan pa ni Adlong Domingo Idol, June 7, 2026. Alas 10:14 na welcome sa Idol Himsog on air. Sitting in for Idol Tony. Si Idol Icon ni ang lami sa Radio Idol. At ang iyang atong episode karong adlawa. And of course, dako kay nigtabang Idol Dungan tag cut on. Unya, we encourage you nga mag-send po og mga pangutana, mga gusto ninyong mahibawan sa atong mahimamat karon nga bisita nga Dr. Idol. Para po sa inyong mga greetings, i-send lang yun sa 0923-112-8701. Stand by!

0: 93.9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.
3: Good morning mga idol! Alas 10:24 na sa kabuntagon. Of course, welcome back once again sa Idol Himsog on Air. And honored kita idol, di na dyan kong maglangan-langan nga i-introduce din ninyo ang atong special guest, Karong Adlawa. And bisag sa iyahang kabisi, gitagaan kita niyag time kay para dungan ta nga mag-cut on today, idol. And ang atong special guest, karon to discuss about unsaon pag-atiman kaning mga stroke patient nato. So of course kauban nato, very fresh kaayo no. Actually connected di siya sa Vicente Soto and also sa Perpetual nga Hospital and of course at Chonghua Mandaue. So wailain atong welcome Dr. Alfred Adams Angulo. Good morning. Ay pwede ni mo i-on diha doc sa ay kaning nai kaning nai
4: hello. Good morning.
3: Madama ba? Sakto ba?
4: Sakto. Oh. Arbor ka ni ba?
3: Oh, sa pikas.
4: Kani, okay na?
3: Okay, I think mauna siya. Wait lang. Ah, yeah. Okay. Sige. Madungog raba. Madungog di may munting ang yung.
4: Makadungog ka.
3: Oh, okay. Dara-dara. So, welcome, Doc, sa IFM. And salamat kaayo for spending your time karong buntaga. Kay, of course, no, daghang mga idol na to og mga kasama from DYHP and IFM nga gustong mas makat-on pa, maskig, of course, no, pinaagi lang sa inani nga channel ang radio. And of course, kay mas nindot mo ganda nga naagi tayo matanaw or sa dadin ha, pero at least pinaagi sa imo expertise daghan ang mga idol na to karon nga maka hibaw kung unsa gid ni about ang stroke. So okay ra ni mo doc nga pwede na to i-share kung unsay mga like unsa ni ang stroke and then unsay mga symptoms nga makuha ni siya or unsay angay bantayan sa mga idol.
4: Okay. So, good morning. Good morning, Idol Ako. And
3: good morning.
4: Sa mga listeners karon, no? So, ako din si Dr. Alfred Angulo. So, usa ko ka rehabilitation medicine specialist. So, sa amo actually, usually kung ingani na mga cases like stroke, kay usually at the aftercare na mi, usually diha mi musulod kay mo ang among primary gud na duty or among primary service na jud gihatag sa atong mga pasyente kay para mabalik sila sa ilang normal functioning, maujud na ang among kwan. Murag among organ system kunuhay is the functionality or of the patient or ang quality of life. No? So ang gitas man sa ako karon kay mag-discuss bahin about stroke kay I think sa mga previous na ninyo na mga sessions, kinag-talk naman about mga low back pain, arthritis ba, mga pains in the workplace, scoliosis.
3: So, ang last time kay about sa mga bati, ng mga sakit-sakit kung nasa
4: bahuan. Which is mamagod usually atong i-reklamo yun, no? So, unsa man yun na ang stroke, no? So, ato sa siya i-define, so, stroke related niya sa ato ang utok or sa atong brain, no? Atong brain, like, kung ato lang siyang i-simplify, mura siya kung sa computer, mauni ang CPU, Central Processing Unit, sa mga cellphones, ang motherboard. So, responsible yun siya sa mura functioning yun na to. So, kung na'y mahitabo sa iya, ha, maunang ma-affected atong functioning, dita kalihukog tarong, dita kasuryag tarong, dita makahuna-huna, ingana. A lot of our functioning kay ma-affected yun, gikan kung magka-stroke. So, unsa may nahitabo kung magka-stroke. So, basically, ang nahitabuan na is na ay nagbara or na-interrupt ang blood supply going to the brain. And na ay mga klase-klase jud na causes of that. Two types most of the time. Ang stroke na mahitabo, ang hinungdan kung anong magka-stroke. Ang una jud na pinaka-common is na ay mubara sa ugat sa mga ugat na musulod ang dugo padung sa utok. So it could be a blood clot, pwede mong gamay ang blood vessels tungod na yung mga plaques na mga tambok ng ana, or let's say ngana pwede yung ana, no, or maybe hinay ang pagdagan sa dugo and then hinay lang dyan ang pagsud sa dugo going to the brain. Muna, primarily ang pinaka common na reason nga nung magka-stroke. Ang second is pwede mo buto ang ugat or mo burst yung ana and then mag-bleeding inside the brain. Less common na siya, pero muna siya ang two types jud na common. And then ang kanang pag-burst usually associated na siya nga anang mga na yung mga alta presyon or taas ang BP. So kung di kontrolado, muna kusog ra kayo ang pagdagan sa dugo and then mo buto. Usually mo start siya nga mo balloon lang ang mga ugat kana mo siya mo wide and then buto siya.
3: Mo hindi na mo function ang brain.
4: Yeah, kay wala na yung blood supply, kung wala na yung blood supply, mamatay ang tissue or ang unod sa atong utok. So could be pwede gamay ra ang area nga involved or pwede siya dakukod kayo, depende jud sa extent kung pila, kung unsa ka dako ang nibara. And then diha, so after that muna na atong makita na na usual signs or symptoms, maupunin yung dapat bantayon nun gyud sa atong mga patients. Usually pwede dili na makasuryag tarong, mabulol nga nagkakasabot niya musturya. So most of the time half sa body di malihok, ang iyang kamot, iyang tiil di kalakaw. And then ang other na pwede na tumabantayan is maglabad ang ulo or sakit kayang ulo, especially if kanang bleeding gid siya. So kung makabantay na gid mo ani na mga symptoms, diretso jud dala na sa hospital kay emergency gid ni siya, no? Especially if bag-o pa. And important jud na madala gyud diretso sa hospital kay kailangan man nato ma-determine kung unsay hinungdan. So ato, if madala sa hospital, usually ang unang makakita gyud is ang emergency doctor or ang atong mga neurologist. Sila jud ang kanang mga specialist sa atong utok. Ang una ginila buhaton kay ipa CT scan dayon. Kay para makita nato if gikan ba gyud na nabarara ang ugat or if nibuto ang ugat, which is muna na ang bleed. Usually mas bati ang bleed kay mas paspas na mabati ang pasyente kung di jud makontrol. And then ang katong mabarara kay medyo okay ra siya, kay mustop ra man dayon ang ang kung unsa ni nakita nimo from the start, mao na gid na siya.
3: So,
4: most of the time
3: katong sa type sa stroke, mas grabe gitong na bleeding,
4: especially if di siya makontrol. Na times na murag mubuto siya pero mustop ra pud ang bleeding dayon, pero nay uban na magpadayon gyapon ng bleed. So, importante may bawaan kay lahi-lahi man ang tambal for both. So, usually if katong mabara, nanay golden period, yun na dapat maato na sa hospital kay nai pwede mahatag para mo ma-dissolve da yun ang katong nagbara.
3: So, ipasabot ang golden period
4: like,
3: in layman's term para masabtan sa itong mga idol.
4: So, usually dapat kung mabantayan na ninyo onset kung kanusa nagsugod ang iyahang symptoms, naki around 3 to 4 and a half hours na dapat madala nimo siya sa hospital para mo work pa to, para mas nindot ang outcome atong tambal. Di lang ko mag-go into details kung unsa nimo mga tambala, pero
3: okay,
4: muna siya.
3: Mag-nosebleed na
4: yan. Lisod na tayo. So, muna siya. Nasa i-administer ng mga tambal na pwede pa, indicated pa, dapat diha sulod, mahatag, para effective good.
3: Yes.
4: And dili sometimes kani pong mga tambala medyo mahal po. So kung after na ihatag, maybe wala na gamit, so di na siya angay ihatag if ever. And then so mana mana so umanin yung mga bantayan. So usually so kung makabantay na mo ani sa atong mga pasyente, dala na dayon sa hospital.
3: Dapat within 3 to 4 hours gid katong kan mabulol, kan di mo kalihok, labad ang ulo. Dili ka nang labad ang ulo kay way kwarta dahil sa na.
4: Pwede ka na rason.
3: Yes. Sige, thank you ato doc. And then sa part nga kani mauni ang mga kumbaga symptoms.
4: Yeah.
3: Like aside sa CT scan, unsa pa ang possible nga angay buhaton like sa mga doctors?
4: So usually diha na i-manage na siya sa hospital, stabilize pa, depende kung unsa jud ang condition sa pasyente, dili man na basta lang kay abi na stroke tanan na kailangan ihatag ng mga tambal, depende kung unsa ang iyang gipresenta ana nga time, no. And then kanang usually, kung magka-stroke na, manage ng symptoms, kung taas kayong BP, lang ipanawag ang BP, or controlled lang, depende pa na blood sugar, yung ana, kung unsa dyo ilawa, state sa iyang condition. Sometimes, if katong bleed na akong pasabot na diligid mo undang, kailangan i-drain, so maoperahan. So, yung ana. So, depende rin yun kung unsay gipakita sa atong pasyente ana nga time.
3: Kung unsa po siya ka-severe, ka-grabe.
4: Until ma-stabilize siya, diha na namrag usually i-refer na sa amo as a rehabilitation medicine kay para mo sulod na may tabang na may with their functionality. Pero, usually, jud ang akong insulti sa mga pasyente, kung muna magka-stroke na niya, maabot na ko nila, ang primary gyud after na magka-stroke, kung stable na sila yung ana, ang pinaka-importante gyud na i-emphasize is dili unta sila magka-stroke balik. Kay after mong good na magka-stroke na, dako pa kay chance
3: nga
4: na
3: mabalik.
4: So, unsa ba itong mga risk factors, ana, no? Kung anong magka-stroke, kinsa usually magka-stroke. So, namin tayong mga risk factors na pwede ma-modify, na yung mga risk factors na dili na ito ma-control, yung ana. So, ang number one na risk factor nga dili gyud na ito ma-control is atong edad.
3: Agoy.
4: So, dako kayong chance.
3: Daghan kayong maiguan, di ba?
4: Kung maniguang na ta, like say, beyond 60 years old na ka, beyond 55 years old, dako na kay kag-risk na pwede ka magka-stroke. Bahala controlled pa na tanan imong mga lain sakit, pwede gyud ka magka-stroke. So, responsibility na nimo baita tayo. Since da naman siya kay higher risk na magka-stroke ka by that age, na ang katong mga makontrol pa na mga other conditions, dapat makontrol nimo. So, ang atong mga other conditions na other risk factors na pwede na itong makontrol, sana ang kung high blood ka, kung naka high blood or alta pressure. Muna, okay. Kailangan dyan ka mag-maintain o tambal. Kailangan ka magpakonsulta.
3: Dili siya kuan lang, baliwa lang.
4: Baliwala. Kay silent. At muna yung ginatawag ang alta pressure or ang atong high
3: silent
4: blood
3: killer.
4: As a silent killer.
3: Correct.
4: Okay. Murag, taasin mong BP. Di pa ni mo ma-feel na naay mga nahitabo sa imong lawas pero later on pa na siya mong gawas. So, kailangan, number one, ang hypertension shot sa atong makontrol. Ang other na mga conditions, pwede diabetes mellitus, kung na-health may kanata sa itong blood sugar. Kung natin problema sa itong kasing-kasing, anything na pwede mo hina sa pagdagan sa dugo, man ang diabetes mellitus kay mo, baga man ang itong dugo, ana, mas lower siya mo dagan.
3: Possible ba, Doc, nga, kaning stroke kay tungod kay kaliwat, tungod, nakuha, gikan sa kaliwat?
4: Pwede. Especially if genetics. Bata pa, nagka-stroke.
3: Okay. Possible, mga more than 50 to 60 ang pwede, possible nga ma-stroke.
4: Pero na po younger pa. Pwede po mga 20, mga stroke kundi young na pero usually mga genetic na mga reasons why magka-stroke sila. No? So, kana. So, kung emphasis, Jude, on prevention, kung wala pang ka naka-stroke, then i-modify yung tanan, katong mga i-control yung tanan, imuhang mga other conditions kung naamagani, kailangan healthy lifestyle. Una, kung sedentary, kung wala kay buhat, wala kay exercise, wala kay physical activity.
3: Una, mag-pickleball na.
4: Kay, like, kung, like, it's also a lifestyle, ang kaning mga other factors mong good na to, it's lifestyle diseases man siya. So, kung bati imong lifestyle, bati imong diet, bati imong nutrition, bati imuhang physical activity, ang mataas yung BP. Dili controlled yung muhang
3: plus pa sa food.
4: Diabetes. Oh. Yung ana. So, mustaas noon among other factors na pwede ka magka-stroke. Mas at risk ka mag-stroke. And then, if nagka-stroke na jud ka, then mas more na dapat noon yung ma-control na ni ang mga other conditions. So, muna ang first jud na yung muhang i-emphasize after magka-stroke ang isa ka-pasyente. Na maningkamot siya na ma-control ang kaning mga modifiable nato na mga conditions after, no? And then sunod ana mo na niya ang kadtong i-regain na nato, ibalik na nato kung unsay nawala niya na mga function. So diha mong imusod amo na din ang i-tan-aw ng patient ang pasyente kung unsay nawala niya. So nami three gyud na maragi emphasize pod when we kung mag makakita namin pasyente.
3: So, baon ni siya ang part nga aftercare.
4: Yeah,
3: kumbaga.
4: Dapat stable na siya.
3: Yes. Unsay pasabot, ana, nga kanang stable na, like, discharge na
4: sa pwede discharge, pwede napon sa hospital pa, pero kanang dili na gani, murag padung na nga ma-endanger yung kinabuhi.
3: Like, makatabi na siya, ina na ang patient.
4: Or kanang kanang dili na kayo at risk na pangit pa ang ihang kondisyon. Mm. Stable na siya.
3: Of course, i-declare man po na ninyo, Doc, no? Yeah. Nga, okay, stable na ni si patient. Mm-hmm. So, pwede na.
4: Masulod.
3: Sa, pwede na din tamusod. Yeah. Sa
4: and then, di man po sila pwede magdugay sa hospital kay Mona. As much as possible, kung kaya na ma-discharge. Mm. Ato dyan, ipauli kay pwede mo siya mataktan ng lain mga sakit sa hospital.
3: Ay, tinuod na. Okay. Ako mismo, kanang, di stroke related si Bako, no? Pero, kanang, lahi gyud kung sa ospital nga environment o lahi pod ang naa sa balay. Kay ako mga katulo na gyud ko na ospital. Pasugun gyud ko kay nako kay ilang doctor moingon siya nga kay wala na kana balik or simba ko sa dukoy. Nagamping-amping na gito sa tong health term bisan bata pa. So sakto gyud no na yung mga ubang factors nga dili na to controlled like kan agud sa edad murag maigo gyud ta ani idol padungdong gyud ta diha tanan no kay maniguang mo gyud ta tanan pero lahi gyud kung naa kay kanang igo nga panagang ba di ba
4: kailangan jud kailangan
3: yes so at least murag na hayag-hayagan ang among mga huna-huna ron nga in any day ang mga possible nga causes unya unsay mga butang nga pwedeng makontrol unya pwedeng malikayan so mao na later, atong i-discuss po, Doc, kung unsay mga possible nga aftercare. Yes. Nga mga, or sakto ba akong term? Mao ba
4: na aftercare, ang, complications, gikan sa stroke, unsay mga...
3: Pwedeng buhaton. Oo, like, for example...
4: Expectations na to sa recovery.
3: Yes, yeah, aside from the rehab center, I mean rehab, kasi tawagan na daw ka nang sa hospitals.
4: Ang follow-up na yan.
3: Oo, sa inana, or... Or pwede nga buhaton kung naa na sa balay, mga inana. So, atong i-discuss further karong taon-taon, mga idol. So, balik may taon-taon ni Doc Alfred. Mo yung ganyan mong real name? Alfred Adams. Duha yun di ay? Pwede na ang name duhaon. Basta dili lang gugma. So, atong paminaon karong taon-taon, mga idol. Ang uban pa nga... Atong at nga, no? Especially kung unsaon pag-atiman ang kaning mga stroke patients. Stand by! Oras sa IFM, alas 10:41 na.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Idol Himsog on air!
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
8: Angeline!
7: Sulayi!
8: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 93.9.
1: Idol Himsog on air.
2: Nais ko ring maagos ng alon saan man mapagbad.
1: Let's learn together. Hisgutaw ka himsog, pag-amping sa panglawas o pagpalambo sa atong kinabuhi.
2: Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan.
1: Idol Himsog on air.
3: Ang lamig sa radyo. Idol Aiko.
4: Oras IFM, alas 10:48 na Idol. Welcome back sa Idol Himsog on air. In behalf ni Idol Tony, si Idol Aiko ni ang lami sa radyo. Sana o. Of course, kauban gyapon nato si Dr. Alfred Angulo Idol. So, to discuss further sa kaning pag-atiman sa mga stroke patient nato. So, going back sa atong gi-mention kaganina, Doc, nga karon atong hisgutan ang mga complications, especially kanang mag-handle ka, di ba yun nilalim, no? Kinahanglan yung tagtaas, kaayo nga pasensya, especially sa pag-atiman sa mga stroke patient. Yeah. Mm. So, can you please share, Doc, kung unsan yung mga complications, unsa yung mga possible buhaton, kaning sa hospital nga setup, o kaning sa mga panimay nga setup?
5: So, mana siya, no? Usually, katak na gipang ingon, na-emphasize ko about kanang ma-stabilize na ang patient. Dihan na may musulod. Pasabutan ng stabilize kay katong kondisyon na nagbara pa ba ang utok or nag-bleed pa ba ni undang na. Murag, wala na siya gasigi pagpadayon. Murag, na-control na sa atong mga neurologists, sa atong neurosurgeons ba, or sa atong mga internal medicine specialist. So, ang mabili na to kung ma-control na siya. Muna na siyang katong mga nawala na sa pasyente, no? Usually kato akong gingon, if dili kayo na maayo ilahang pagsurya, apil ana, if usually kung bati ang pagsurya, apil put ana nga basin nisod sila magtulon. Usa pa, usually makita jud nato is di na maliho, di ba, ang usa ka side sa atong lawas ang kamot nato, ang tiil, and then mojo na usually ang mga reklamo nato. And then, unsa may expectations na to, ani. So, muna diha mimusood, kaya itong itabang na mo recover gyud ang iyahang function, baliko na to. So, unsa atong mga, ang among three gyud na important gyud na ginabantay gyud ani is ang oras. No? Importante gyud na within the first week, first 3 months to 6 months, diha gyud ang pinakapaspas na natin mabalik na function. Ang atong,
4: na maka-recover ang patient.
5: Na recovery, ang expectation na to. Nga daghang mabalik. So, maayo gyud dapat na within the first month or the first 3 months, medyo agresibo ta nga mabalik nato ang function. Kay, depende kung how much ang mabalik nato. It's a good sign na within the next 3 months, pwede tanan, mabalik. Ana. So, dili dap angay pasagdan. Kaya ang ato ang brain manggod, ang atong utok, na siya capability nga ma-recover. Even though, even if bisan pag namatay na to ang katong area, kung asa to ang dapit ang stroke, dako man good atong utok, dili gani na to ginagamit ang tibuok utok na to. So, ang katong mga areas na buhi pa, ang mga lugar na buhi pa sa atong utok, na siya capability na mo take over. Pwede niya i-kuhaon kung unsay unsay function atong area kung ang katong area nga namatay. No? Pero dili maning kamot ang utok kung a pasyente di pod maning kamot.
4: And sa part pod sa mga nagbantay kay of course no na amagud na ang kana bitong murag mawad ag paglaong minana.
5: Ang pasyente so, mas samot pa sa patient.
4: So murag dako kini siya nga sign ba nga dili kinahanglan nga magtanga paglaong even after nga inana na ang sitwasyon.
5: Kay so, pwede gyud.
4: Kaya gingon ni mo Doc, di ba? Possible 3 months maka-recover na.
5: Pwede. Naiuban paspas. Swerte. Ang uban, naiuban, mana, depende man dyan sa unsa ka grabe ang stroke, no? Naiuban, 1 week lang, mabalik na tanan.
4: Oo.
5: Oh? 1 week lang. Meaning, nga na po ka, damay or po ang na-affected siguro sa utok. Pero naiuban na, sulod 1 month, mabalik rin po tanan, no? So, mana, diha may musod, matabang may. So, unsa may mga angay buhaton. So, if, kana, usually kung maglisod o number one, oras. Number one, and number two, kung unsay nabilin niya, ay unsay naapan niya. kailangan gamiton gihapon.
4: Mm.
5: Dili pa da na
4: madamay.
5: Oo. Kay muhina man pod if dili pod gamiton.
4: Mm-mm.
5: Number three, kung unsay ma-recover, gamiton na jud dayon. Kay para ma-practice. Kay mao na akong giingon na kung gamiton sa pasyente or bisag lihok-lihok kun lang gani, kung di nimo malihok ang arm, lihok-lihok kun siya and then murag mo imong i-try og imagine sad na ikaw pud galihok, manikamot man na ang brain na to nga mo na tong gitawag na murag neuroplasticity kuno higher. It's a term lang na mo murag mag-rewire, mag-reorganize na ang ato ang utok na mo to mag-take over na og function or mo try na og kuha sa function balik or sa unsay nawala. Ingana. Kung dysphagia, or dysphagia meaning ang kanong maglisod og kaon or kana matukan, ingana. Usually mo refer ta na mo musulod niya ditong mga multi specialty na mga fields, una to mga physical therapists, natay mga occupational therapists, natay mga speech therapists. So kami as rehab doctors mo organize mo nila na unsa na yung mga
4: kamo na mo recommend nga mag-need ni nga patient ani.
5: Exactly.
4: So dili gid necessary nga after ma stroke ang patient kinahanglan gid dayon og therapist, a physical therapist.
5: Sometimes kato kong gingon pwede man good within the week niya na ma-okay sila. Pero ana musod man pud gihapon sila, kami musod pud mi kay dili ra man pud na kanang kung okay na sila kay kailangan jud ma-assess mo to, ipang emphasize gihapon na ang atong ganahan is ma-prevent na magka-stroke sa sila balik. And sometimes nag-iapon jud na dysfunction after magka-stroke. So kung kana ang among i-help na is the exercises para ma-regain, para mabalik ang katong function. So natin mga mouth strengthening, ingana, muagi
4: mga,
5: pa
4: mga exercise.
5: Yes.
4: So
5: and then mga napod na yung mga ginatawag na compensatory techniques or mga techniques para dili ta matukan. So sometimes pwede ta mo talk sa atong chin ana para dili na may mantay mga weak areas sa atong throat or kanang i-rotate na to ang head kung asa ang weak na side para dili dilha mo agi ang pagkaabot niya, matukan ka. So and then kana ang physical therapist ilihok pud ang kamot, natay mga electrical stimulation, tudlon pud na ang exercises kay mo to kailangan man i-move para maningkamot ang brain na mo balik ang function. Unsa pa yung mga complications that I expect? Normally, kung gikan magka-stroke, natay ginatawag na spasticity or pangahi. Kabantay mo, anong mugahi ang kamot, na mutuyok ang kamot sometimes sa atong mga stroke patients or kanang gahi nga nakatunobra ang tiil.
4: Mura po siya o ganang muscle spasm.
5: Oh, marga na. Pero mura siya ganang nipilit na gudana nga spasm.
4: Dili rama, dali-dali o kuan.
5: Agianan gud na siya sa normal recovery for stroke noon. Naiuban mo agi gudana. Especially if kanang zero gud, kanang wala gud lihok ang katong area kung unsay na affected. Muagi sila ng spasticity or pangahi.
4: Pangani,
5: so, ang atong kailangan magudbuhato na is really primarily stretching gud. Kaya kailangan na to i-maintain ang movement. Kaya kung pasagdan rin na to, mabilin yun siya. Mabilin siya anang pangahi.
4: So, dapat imudyod, like, for example, lisod bin ano, nga, for example, ikaw may nagbantay sa patient, yan naamo sa bahay nga setup, niya, wala d'yo lain makatabang ba? So, ikaw mismo nga nagbantay, imudyod i-encourage,
5: yes. Kaya
4: nabayag yung uban nga patient, ah, di lagi ko, di ko ganahan. Diba, kay magbuot ba sila? Magbuot silang recovery.
5: Ano mo, ingon sa ka, kung ganahan ba kang na, kung ano, balik yung mong lihok, yung ana, kay, kung pasagdan, wala, mugahi. And then, di na jud mo, balik ang functioning. And then, unsa pa man. So, not with times na, kung gikan nagka-stroke, magsakit-sakit po ni ang area kung asa ang affected, no? Neuropathic pain atong tawagan na, or nerve pain. Kay kung nagka-stroke po ta, ang ato ang pag-feel, ang atong sensation sa ato ang lawas kay mawala man pud. And sometimes usahay kay abnormal ang atong feeling. Dili siya normal mo maka-feel ta og pangurinti or pain, mga shooting pain pud diha na side. So na pud yung tay mga exercises for that.
4: Kanang mga inana nga pain doc maka kuan gina siya maka-affect sa functioning sa tao.
5: Oh, sa dili sa makatulog pud og tarong kay because of the pain and it's the move because of the pain. So importante man ang atong paglihok. Nya, kung di ka mo lihok oh, then kuan. So nara po yung mga tambal for that na ma-control siya. Sa expectation sa ato kung dili nato mo lihok, kung di ka lihok ang pasyente, nya naghigda ra siya permi. no, wala na to gilihok, gipasagdan lang nato siya. So pwede masama din ang likod kana mga pressure sore, pressure ulcer ing ana nga tungod na dugay kaayo nga naratong lubot sa higdaanan 4 hours kadiha. So mo na mga masamad gani sa higdaanan. So aside from di magyud nila malihok ilang kaugalingon, kita may mulihok. So tudloan po na namo ang mga caregivers should kung saon pag move, usually bed turning gid na kada duha ka oras. So man aggressive ta sa first 3 months, and if in case man gani jud na mauli siya nga ang pasyente mauli gyud na kulang gihapon, padayon gihapon na as outpatient gyud ang physical therapy advice jud na padayon gihapon. Dili kailangan every day, pwede mo adto sa rehab center, pwede gani home service pod. At least 2 times in a week. For better gyud kung 3 times. For at least 2 times in a week. Pero before mauli po ang pasyente, tuluan na ginana mo ang mga caregivers na unsaon paglihok nila para mas dali. Kaya ganahan po ta nga dili makapuy. Makapuyan ang caregivers. So nanay mga techniques po unsaon pag move on the bed, unsaon pagbalhin sa chair, unsaon pagbalhin sa wheelchair.
4: Dili sa sila magrabihan po.
5: And then napoy effort dapat sa pasyente. So tudluan po na sila.
4: Kinabangay yun, no? Grabe yung kinabangay ang kinahanglan ani. Aside ana doc, like more on the unsaon man na pag-handle sa body, di ba? Kanang naabay mga kay mahal magyud ang tambal, no? So mangutan na ka ba, like isip tigbantay, kanang saon pag-save in town, kay na-hospital na gani daan, so murag magunahon na sa gaba, sa amin na mapag-save. Nabay mga possible nga safe nga home remedy na pwedeng...
5: Well, actually, kung remedy lang, wala d'yo ka nang... Ngayon mo ni siya, ang atong akong ganahan man, or ang atong ganahan is dili magka-stroke balik, kung makontrol to ang
4: pinaka-goal.
5: Ang mga modifiable factors, or katong kung gingon ang high blood niya, yung diabetes. So, tambal jud na. Tambal jud ang kailangan na. Muna ang usual na, muna ang kasagaran na rason nga nung napakigastos. Kay ang tambal na kailangan i-maintain. Pero kung when it comes to kanang sa paglihok lang balik, pag-try na to og regain, ang exercises lang jud, buhaton lang jud siya kada adlaw. Kung sa pihina, pero na siya ilihok, lihok ko niya. And then, usually, kay, mamana, no, kanang kumawagtangan na ka og lihok, or kanang dependent kay ka. Atong goal man jud is mabalik jud na dili kay ka kanang magsalig sa imuhang mga kauban ba. Unta, makalihok ka kag imuha, makadukag CR ikaw, makaka-owner ka nga ikaw lang na wala kay kay gihasol na kauban nimo. So sometimes ma-depress na ato ang mga atong mga ang atong mga pasyente. Mga encouragement lang jud gihapon, and then if kailangan ka storya, mangita jud og storya ingana. And then sometimes apoy mga overprotective pod na mga caregivers, no, na abi nagka-stroke na dili na pod pabuhaton na og bisag unsa, pahuwalay lang
4: activities,
5: daw.
4: So
5: dili pod na pwede. Kung kaya sa patient na mubalik kung asa siya before siya nagka-stroke, i-try na to. Na mubalik kay...
4: Encourage lang yun.
5: Kay bantay gihapon mo na kailangan jud mag-maintain sa mga tambal, kailangan jud mo follow up, especially sa atong mga internal medicine na doctors, para katong mga other factors, makontrol yun siya. Pero kung unsay activity, kay ganahan manguta, mabalik yun siya kung unsay iyang normal na activity. Pero kung din mo hatagan ang opportunity, mag-disod yun ta, nga mabalik siya. So kung before, kay mag-gardening ba, or unsa ba, magbantay ba sa ilang mga manok or nga nausa ba na sa ila?
4: Ang uban kay, pwede siguro na ano niya, bahalag naka-wheelchair ka din ha?
5: Kung kaya.
4: Kung ano
5: kaya,
4: Jod, kay para na. And usasad sa siguro sa importante is kanang makita sila sa nature.
5: Yeah. Mga, environment. Tili lang na nakakup-kup pa lang sila sa sa kwarto. Kaya man, makamotivate. Yung na, motivation Jod ang kailangan kung ganahan tayo ma-recover. And then eventually, kung ano mo na, moto kong giingon na marag 3 to 6 months ang atong expectations na recovery, no? Mamoy pinaka nindot na recovery. So medyo, let's say kung napagyod siya yung mga kulang pa, nga abot na taan na nga mga period, 3 or 6 months, then, di gapon dapat mawadaan og paglaom. Kaya mo nang naapod mi, mga rehabilitation specialists. Kaya kung unsay kulang, mo try mi og help kung unsay makapa easier. So let's say kung ang rason nato nga atong tiil kay di ka kalakaw og tarong kay katong nakipangahi nga nakatunobra ang imuhang tiil, pwede man ta magpahimo og kanang brace. Ano si tawag na? Kanang rag na imugunit.
4: Oh, kanang pang kanang itong mapiang, may ibutang. Oh.
5: Ibutang kay para naka-straight na lang ang tiil. Kung di dyan niya malihok, kay ang atong rason man, sometimes na dili ta makalaka o tarang kung gikan ka ng ka-stroke, kay matakil po man ka. Nga nakaderecho ang tiil. Atong tawagan na kay
4: murag-murag kinto or inana, di ba? Mm-hmm.
5: And then, nakakinto. So, kailangan na yung mugunit para ma-swing niya ang iyahang tiil na di siya matakil po. So, kana, pwede tayo mapahimo ang mga ingana. Katong, i-emphasize ang mga techniques na para masayon, makalihok.
4: Mm-hmm.
5: And then, sometimes, medyo mahal na ng mga kung kaya sa pasyente, mga botox injections para mawala ang mga pangahing ana, magbutang taog mga brace diripod sa kamot para ma-straighten siya always. And ana yung mga different adjustments jud na pwede ma-recommend para easier gihapon ang pag, you know, pag live day to day ang pag ang panginabuhi.
4: E ganina doc nag-mention ta about kana bitong sa tambal. Di ba naa man jud na specific nga period dapat imno nimo 1 week or 2 weeks or 1 month. Like for example, maka-feel na ang patient ba nga ay okay naman ko niya, wala na sa kuy budget ko. Na ba?
5: Nadyo nga na no niya tungod okay na kay dili na undangon na ang mga saan, tambal.
4: Pwede ra na doc, maka-feel sila nga okay naman ko, dili ta mo palit oy. Dapat tiwason gyud ang
5: dili ra pud tiwason kay usually ang mga ingani na mga tambal no kay well, depende sa instructions sa doctor na may uban na ka ng pederajud hangto diri. But especially ka ng mga maintenance yun na tambal.
4: Dapat yun.
5: Dapat padayon yun na. Mm. And then kung naakay concerns regarding the sa budget, kung problema yun ang budget, then and then kung tanaw ni mo, kung ganahan yun ka nga matanggal ang kanang matangtang ni ang tambala, kailangan yun ka mo balik sa mong doctor. Kailangan ka mo ingon kung pwede. Dili pa na ikaw lang.
4: Buot-buot. Mubi ni kasagaran nga murag given na gid as Cebuano ba kay independent pangod kay tanga mga tao no niya. Maning kamot ta ba mag self-diagnose ang uban. So likaya na nato mga idol ha, dili mag self-diagnose.
5: Yeah. And also kanang kung angay manggod na mag-share lang jud ka sa kung unsay kabalak-an nimo sa imuha mga doctors kay kung imuha nang i-express, kung imo nang isulti, mo try man po mi ug-adjust. Kung, let's say, kung basi na ang muna hatag dahil natambal kay medyo
4: isog.
5: Medyo kanang kuan, top of the line day siya. Ino na itong top of the line.
4: Ah, oo.
5: Basi tayo pwede na ito inaog. Inaog na ito. Huwag ka nang mas barato. Pwede man tamang ita o other kanang other options pa, mga alternatives. Basta lang, dili lang yun mabiyaan. Ang pag katong na ma-modify na to.
4: Connected po na sa katong giingon mo kaganina nga katong itong mga factors nga di malikayan. So na yung mga ubang factors na pwedeng ma-control. Mo na kinanglan na sa disiplina sa pag-inom gyud sa tambal kay usahay na abi na ang batasan na to bang hala nalimot ko sa kung taa og na lang. Okay ra man koron. Di ba? So
5: di mo na malikayan pero padayon gihapon jud kung na ang medication federa. And then also muna importante gihapon jud na ay regular follow up kay di man ingon nga gitagaan na kag maintenance dili pod na kontrolado gyud ang imuhang, let's say kung imuhang blood sugar kontrolado gyud siya that entire time kay pwede man mo wear off, pwede gani nga dili na di ay sakto na ang tambal yung kailangan siya punoon. So na jud na yung mga regular follow ups para jud makita kung na control gyud imong blood pressure, imong blood sugar, ing ana. Na mo to. Importante gyud mga exercise, importante imong diet.
4: Yes. So sulakton nga pagkastorya ang mga idol, pung panidok, kung ma-feel na to nga labi na gikan ta ba sa inani nga sakit. Nya, feel na to okay na ta. Di gyapon ta magbuot-buot. Consult gyapon sa mga expert. And I think time naman ta dok no. Pero last na lang kani especially kay kuan mag-ug kay nimo og ini ang kasagaran nga struggle ba especially sa nagbantay bitaw. Like naamo jay mga pasyente nga gahig ulo nga magbuot kana labi na ma depress ang uban. Unsa man inyohang more advice ani nila or marag
5: well
4: ang nilang buhaton
5: ingana jud no kanang lisod jud siya pero kanang kailangan for the caregivers ang katong mga nagbantay gyud sa mga pasyente pwede man gyud sila makapoy pwede na jud tinatawag na caregiver burnout gyud so kung maabot na gani ingana nga point kailangan jud ka mo seek for help and kailangan jud ka na kay mga breaks pod na pod kay time for yourself ingana na kung kailangan ka mo laag sa ingana na kay oras dapat so I don't know pwede ka ako kung ako mga advice ana pwede ka magpa care magpa sa taba lain tao nga mo bantay sa shifting or kung kaya sa budget pwede pod na imo caregiver for mo na lisod man diri sa ato ano pero kana na nasay mo bantay lain right ana para makapahulay ka and then if lisod na jud kaayo if dili gihapon then seek out gihapon pwede gihapon ka mo ato sa mo naman tay mga allied gihapon na mga medical fields pod na pwede mo tabang like atong mga psychologists kung kailangan jud nimo og kasturya kay this is leaning towards mga emotional na gani nimo nga outlet na unta ba for the patients ambot lang lisod jud kaayo pod pero sometimes if it's also kung understanding nila so pwede gyapon mo balik sa doctor let the doctor explain sa pasyente kung dili nimo kaya kay basin di siya maminaw nimo basin pwede siya maminaw sa amo ah.
4: Okay, nasa dyan yung mga patient nga na. Mangita sila og isa dyan na yung authority ba na musulti.
5: Exactly. And sometimes, pod, it's also, basin, napoy problem yun sa ilahang emotions, pod, sa ilahang mood. So, muna, if naadyo something wrong with that, then ma-refer na pod me sa atong mga psychologists, sa atong mga psychiatrists. Dili dapat, dili angay yun na murag kung muna yung uban na yung stigma kung when it comes to mental health or kanang may ana muna atun muna yung dagbuang pero dili importante gihapon kit na di gihapon kit na natong malikayan so mental health is also kung gihapon important.
4: Yeah. Yes. Alright, thank you so much doc. Dahang kong na-learn karon. Hopefully kamot po diha idol no although kuwang man natong time pero doc basin ganahan ka mag-invite sa mga idol na to kung asa kanila ma-contact or asa kanila pwedeng maadto just in case na yung mga nagkinahanglan po og tabang.
5: Well if kailangan jud mo og konsulta pwede jud mo modulo. Daghan meron mi mga specialist rehab tawag sa among specialty rehab medicine physical and rehabilitation medicine. Affiliated ko with sa Vicente Soto Memorial Medical Center so actually, dili ra kay mo mag problema sa mga gasto dito. Pwede ra jud mo ato para magpa-konsulta. Makita ko ninyo dito pod. And then for those para dito, sa mga uban na ganahan og private consultations jud, napud ko sa Chonghua Mandaue og sa Rehab Center in Perpetual Socor Hospital.
4: All right. Thank you so much kaayo doc for your time and hopefully mga idol. Although kuwang gid atong time ron pero mo ni gingon nga at least naatay ideya kung asa nagsugod unsaon pagprevent unya unsay buhaton moving forward para malikayan na gyud nga magka stroke og balik. So once again mga idol mga kasama atong kauban si Dr. Alfred Adams Angulo. Thank you so much
5: doc. Thank you.
4: Oras ayo fam.

0: Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
1: Ang Idol mo, DJ!
2: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gipit! Idol, mami, tig!
3: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
0: Ang chinita nga witty! Idol, Mikey!
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido!
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
8: Ang market man on the run, Idol, B!
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
12: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Idol, may pagigidiikid sa itong mga nanay, tatay, kalimot, ha, text lang sa ito ang text line number or call line, 0923-11287. So na pwede mo text, pwede mo tawag, 0923-11287-01, ha. Welcome to the show sa itong programa, ang IFM Mutura Ballroom Dancing, of course, sa inyo ang ubus kaalagad, Idol ng Bayan, Market Man on the Run, Idol B, kaoban si Inday Bambina, ikarotaw-taod, DJ Nen sa itong IFM Mixers. Kumusta, kumusta, kumusta mo yung adlang Domingo na? Ready na? Ready na yung estudyante? O mas ready ang ginikanan? Ready na kayo? Ready? Ready sa pagkahudoy? Oo, di rin lalim yung taon ng mga requirements. Ngitag mga kanang asa ng mga barato, mga kabarato. Asa itong notebook barato, di ba DJ Nen? Asa to dapit asa ato ta sa kuan ato dito sa may kuano ayo ayo dito sa kuano ikay kuano mahal mahal dito mahal aret ang Bisayan nag may nana ba no inana ang mga kuan basta ginikanan mao na gina no wala gina siya mga idol given na siya no sige ato to bagon ka tani ato ang color ko na bikin na lawag magini siya ron basta but sukul na siya tinubagay ron no nito bagon. Hello Idol! IFM Utra Ballroom Dancing.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Ballroom Dancing. Tadol, kisan Idol?
1: Julie May ni Idol.
0: Julie May. Tag-asa ma Julie May?
1: Talisay City.
0: Talisay City. Asa ma dapis Talisay? Kay Sinins?
1: Isidro.
0: San Isidro? Kay kanis DJ Nins. Namin is taga-sangi man eh. Tabunok. Unaga may, no?
1: Isidro.
0: Ah, San Isidro. Sige, Dol, kitsa man mo i-greet ron, Dol. O sa, ready na ka sa klase ugma. Bisag imong anak mo eskwela, ikaw may pinaka-ready.
1: Already na, Dol.
0: Usa pong kakaginikana, no?
1: Oo.
0: Sige, Dol, i-greet mo ang mga ready ras gayo ng mga chikitings, yung mga sudyante.
1: Isara ka mo ka po, anak.
0: Usara, dahil wala ba't napang kumangkun, dahil mo apil, mas kaghapto ka ng eskwela na pinag-kauban ng eskwelahan.
1: Wala
0: akong sa direk kung mapagumang ko na Idol. Wala sa direk. Sige. I-greet lang na ibang silingan diha. Pila ng mga marites.
1: Ako i-greet ako mga friend.
0: Mm-hmm.
1: Na minaw ka ron. Sila ate Philly Rosales.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa panang naminaw na lang, Idol.
0: Okay, sige.
1: I-M.
0: Nora?
1: Idol, mo request ko ang chacha.
0: Ang saman?
1: Doremi Chacha.
0: Doremi Chacha. Sige, ito na ipaparo ng Dijinens, ha? Doremi Chacha ko na Dijinens. Sige, salamat kay Idol Jolie May. Amping. Salamat. Alas 11:28 na. Bye. Okay, sige. Unya, unsa ka oras. Aha, okay. Si Takis, kuhan ko. Alas 3 ko mo out. Sunduon ko sa akong BMW ko na unya. A.K.A. La Transco, bus number 135. Muna ako ang BMW. Sige, balik ta. Standby ta. Unsit 28 na.
2: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang Raina ng Way Corona, Inday Bambina.
2: IFM, udto na. Ballroom dancing.
5: Ikaw ba lucky, Judeka? Kaya ano? Kay mulingi, jud ka. Murtoyak jud akong mata, basta na ay hamis o mamords. Aw, mapugan ba ni?
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
9: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na pinanglan timplahan ng giniling.
10: Mami, undami ang drama.
9: Angeline.
10: Na ako'y na-discover nga timplado na, lamiaw.

Matod ba ni Takis, no, ang bus number ng mga nagbiyahe karon no, sa La Francisco Puro sa KFM, number 17, Gerald Anderson. O ingon na number 80, Arnold Vicin. O ang number 26, kisama na number 26, Bustakyo. O marakarap ko kadungo ko ni Morgana, kumusakaya na ba? Okay, si Boss Ami ang number 24, La Transco, waman mo biyahe. Ugma ko, no? Kay tingob ko na siya, kay tingklase ko, no? Oo, kanang kuha ni Ugma, kanang binag-iray, maayo ba? No? Binag-iray, pasero, ha? Dili sa kanang mga jeep, ha? Kay delikado kayo na malihian yung mga violation. Alas 11, 59, La Horse, panuunto na mo diadaan, ha? Basing kalimot mo.

Kaya would like to congratulate sa ako nag-text at sa text line gikan ni 546 Idol. Congrats sa ako ang anak kas graduate gahapon ko sa CTU CCMC Nursing Course gikan ni Rolly sa Joy Selmar Taxi. O kani sa Rolly buutan ng taxi driver dili pareha tong atuang nakuha nga kato bitong nag-post bitaw usak ka netizen no nga ni kanang ni nagkuan pa no nagkaos tawag kanin nagpurma kaning nagkanang sign pa og pakyo ba no. Oo, lisura sa ginana no gatinuod ba gid no. Oo, lisura sa din taon gyud no. So atong lisod kini ana ba no kanang madamay bitaw ng mga nagtinarong kay uban mo mga taxi driver mao gyud ni nakapahuman sa ilang mga nagipang-eskwela nga mga anak no, nakapahuman sa college no. Kanya inana ron kaning dunay mga batasan sa nanang ubang mga taxi drivers ad no. Kana sang kana bitong kanang mo mo kana bitong muhangyo ang pasahero ninyo ayaw sa ninyo kanang ay sa ninyo kanang bugat kay mo magdagtubag no. Oo, kay sabot kita ana nga duna sa moy pressure duna sa moy kaning kwan bitong kanang kuan sa paglisod sa tao mong pamasero ganang kay daghan sa kay mga kuan na ron kompetensya no. Na kani man eh katong nagpost bitaw no si katong Ralph Ryan no, katong buntis pa gini ang asawa niya di ba may palahos gini to taon sa papsi no unya mautod ma gini ang post no unya mao lagi na unya mao lagi to ang okay na lang dato niya niya sus na udsa nga paglugar. Adili niya madawat kay mao lagi to lagi nag kaniyo na una need decline unya palabayon ra ta kuno niya no. So ni kalma siya niya di siya gusto magiglalis og ninaog kuno. So mao ni siya no unya mao to ni U-turn kuno ang taxi pipila lang kadagan padong sa kining RCBC des may talambad man niyo nagabli siya ang bintana og nag dirty finger di ay still lang sa no lisod kayo nag inana nga mga batasan sa klase na naisgutan lang din ako kay gumikan bitaw kining namgutay mga amigo na atay kini bitaw mga taxi driver nga mga buutan sama ni Joyce kani Rolly si Rolly ba sa Joyce Elmar Taxi no. Salamat kini mo na Rolly ha unya congratulations sa imong anak Rolly unya aha nanakit ba ya akong batag sinayaw matod ni Bill Card. Sige, sayawo na to na yun. Kusinsyam, kutani. Bill Card, sige, sayaw na tiwas.

Opa, ito yung shoutout ang konsihal sa IFM, no? Si DJ Majimbo, yung mga idol, no? Shoutout ko nun, Minaw, kung nasamtang ko nun, nagpaypay sa sinugbang kamunggay. Ah, mao ba? Sinugbang kamunggay is that there sa Riverside, Singapore, Kalamba. Mao ba? Yawa, no? Kanara ba magsugbang kamunggay, makatumtum ko nun, nasnaong ko, no?

0: off, murag na may nanawag na rin ang hagit siguro ni ga-greeting. Siguro ato ni nga tubagon, kuno tubagon ato ni B. Hello, idol! IFM ito na, ballroom dancing ta!
1: Hello, idol, Mike!
0: Oh, idol, hey. Beanie, Beanie doll!
1: Ano,
0: nanawag ra ka kay kanan sa resulta, ragyod gabi eh, sa surprise?
1: Oo! Oh.
0: Ah, mao ba? Sige, ano? Sige, sige. Atuloy, atuloy. Liliyo na, liliyo na to ha. Oo, liliyo na to dula. Aha, asag ito. Resulta ha. Uy, uy, uy. Huwan ba ito gabi? Igod, wani ka namin narong ganang buntan?
1: Wa, may kasadungo. Wa, ano, wako, wako, wako, wako,
0: wako, sige, sige, ato yata ka, 865, ha, 865, isuwat na diya, rin di ka malimot, ha, o, isuwat na to diya, o, isuwat, 865, ha, 865, kuha ra, kuha ra, nadungog na ni mo, doon, nadungog na ni mo,
1: o, 865, why?
0: 865, hapit mo ka mabungol, o, 865 dula. Okay pa ka, Dol?
1: Oh, salamat. Oh, subuhan na kayo, Dol.
0: Okay, Raka?
1: Oh.
0: Ah, sige, sige. Abi na ko ga. O, sama, way, tagay niya. Way, tagay.
1: Oh, subuhan na kayo, ay, Dol.
0: Ah, oh. Pinapalidad ni mo, murag bata, murag malagi, may mga 30 taon palagi mong pangidaro. Pangidaro sa pang paningog. Pila?
1: Kuan na, kuduan na o senyor citizen.
0: Ah, senyora dekade. Ayaw, di ko numatabang kuno, kaya naminaw sa kuno ang DHD. Pro Ujo! Salamat kayo dul, ha?
1: Salamat, idol!
0: Ah, amping de, dol. Salamat. Alright, sige, mauna to ato ang last caller, Char. Beto, standby commercial break sa ta kay nag-chat rin si Dexter Kinyo, Kinyo Family Las Cambaro, Mandawi City, oh. Di ko nung matabang IFM Mixers sa DJ Majimbo. Lactose ko nung kaya ko nung gabi ko nung sa DHD. Ala, oy, kundi, oh. Paldo de Kinesia, di mo din nagsugbag kamunggay. Konsihal ba ni sa IFM? As 12:07 na, standby, panigutusan na kaumugtarong, ha?
2: IFM, udto na! Ballroom dancing.
3: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Walay sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Lama pa sa wayonon. Aw, Kuya Juan, mapungal ba ni?
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
15: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
18: Keratin na may plus!
19: Keratin plus!
10: Ang keratin na may plus.
12: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa nayo ka na huna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Piliun nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa radyo man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM! 93.9, ayo kalimti ha!
14: Ang Idol mo, DJ.
19: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
20: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
21: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
23: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasido.
24: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
25: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
26: Ang market man on the run, Idol, B.
27: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
28: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
29: Ang laga nga white corona, Inday na bina.
30: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
31: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ¡Basta!
1: Naibay, alas 12:17 na may pagpaniudtos na naman inudturon yata sa Tibayaon. Kini mga nagtanaw na minaw sa atuang Facebook Live, si Josefina Baldapan, no? Good hello in day Bambina and DJ Nels. Shout out from Egypt, no? Huwag mo gaya pilog mention, no? Basta mga taga-gawas, badi. Dito kayo kumapilog mention. Oh, mo kay... Sa day ba?
2: Kinsa ra may mention.
1: Kamura ni DJ Nels, sa pagtuon niyo, couple?
2: Ano ka mo? Ano ka mo?
1: Ya si Grace Briguli Nirkawa, hello idol nako di amping kanunay kagwapo ni idol Boyki. Si idol B pa ni idol ha, dili pa ni si idol Boyki ha. Oo, samot na makakita mo sa manager. Salamat kay Grace Briguli Nirkawa. Ako ni paryente o tag-asa ka ni nga Briguli.
2: Ako man ang Briguli sa kuna idol B sa Carmen o sa Katmon.
1: Oo, kana mo man ako kaliwat ya dipita inday ba amunya. Lamat kay kalimot i-text sa ato ang text line number 0923-112-8701 ha. Pwede sa kayo mo comment sa itong Facebook Live mo PM na ko Idol B IFM, no? Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ay, kalimot gini ha, 0923-112-8701 niya. Karotaw-taw, mag-Facebook Live sa ta sa ito ang mga idol o kasama nga na doa sa gawas nasod, no? Ato sa nga timbayaon karotaw-taw apan ma ang Raina nga way corona mo ready sa siyang corona daan, ha? Oo. Standby lang sa mo diyan mga idol o niya sa mga nangutana, welcome to the show, no? Sa itong programang IFM Utura, Ballroom Dancing, of course, hindi Bambina, inyong ubos kaalagad sa kahanginan, Idol B, yung market man on the run, yaka ba sa itong IFM Mixers,
3: IFM
1: DJ Nens, no? Salamat kay DJ Nens, as always. Sige, lang sa sunahan na.

0: Bé, tawagin ko na kami 0923-1128-7-0-1-0923-1128-7-0-1. O may pagpiniutos na naman niniutto niya, ha? O tarungag hungit. May pagpamina, may utos sa tanan niya, mga idol ato niya. Welcome gyapon sa to programang IFM Uto na Ballroom Dancing, mga idol. Of course, kinigyapon yung idol ng bayan, Market Man on the Run, Idol B. Basta adlaw Domingo, mga idol.
1: IFM Mixers.
0: At IFM Mixers, DJ Nen. Salamat, DJ Nen, as always.
1: DJ IFM Mixers.
0: O niya, asa ba itong mga nakachatter? Ito ni tagaan o pagtagad, no? Ito ang mga

Om sanangutana no si Josephine Apolonio al Alzani. Ako Hido, no? Ako Jido ba ni, no? May kunungod to, Idol B. Kanang unsa kunung oras ko ng misa. Actually, kagana buntag. Aduna tay technical adjustments or difficulties, no? Ang aduna tay technical difficulties ang kining St. Joseph Parish dere sa may Sentro Mandawi, no? Nya mao nang karong hapon wala na tay misa, Idol, ha? Kaya ato nang kining padayon sa atong mga programa na nya ato ang alas 2 na mao naman ang panid sa kahaponon, no? Nya live drama sa kauban sa Indibambina. Unya si Gina Labra, Idol Buiki, and Indigenous si Idol Bina, Idol, ha? Gikan sa Pardo, Cebu City, guwapo si Katyud Udto na Disco 90. Na hindi na ay. Gaya pa dahil

0: IFM उद्दु ना Ballroom Dancing.
1: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipang-relax-relax mo na. O eh, hapo iba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabukan ba niya?

Oh, about to say great no si 908 no great ko no ang taga Albuno Sudlunon Pahaka ang Amistad family si Tata og si Corena. Salamat kayo.

Nakainit inyo sayo din. Nakainit sa datong panahon ni taon, mga idol. No? Ato ang ipahibao, no? Ato ang heat index advisory niabot na kanyo 40 degrees Celsius karong adlawa, mga idol. Ha? Mauna nga. Mabit na lang king grabigid kalain sa init sa gawas, no? Digid madain tawag smile. Siguro kung nakana mga driver na nag-smile na di ka mga ato mga driver, mga modern jeep o mga traditional jeep, kung nyo makita ang naong ana, nagpanaon nyo, nag-smile na. Tungod na sa kainit sa panahon, wala mag-smile, no? O na, ping-amping, tas kanunay, datag, daghang tubig, dapat be hydrated, no? Dili, dehydrated, ha? O, be hydrated, good mga idol, no? Nya, samtang nga, doon ay 40% nga heat index ang ato ang sinati sa ato ang gawas nga bahin karon, so aduna na say weather advisory na unsa naman tao ni eh? Atong weather advisory ka ganina man ni no mudangat nga to sa usa nga tus 2 ka oras ang tuang weather advisory as of 12:31 PM nasa kini sa Bantayan Island, Bantayan sa Madridejo, sa Santa Fe ug sa Tuburan.

0: alas 12:48 na day ba mo niya tiwas tagsayo ron to dog kay mag-Facebook live na medyo ka na sa day bang pinapecha tangin ninyo mga idol ha kaya ito ang IFM 93.5 Cebu IFM Mixers naka-Facebook live na mata standby sa ta no alas sa ito ang mga dugang pa mga sunata gikan sa ito ang maayo kay nga mga tukar o maayo sa nga ito ang Mixers DJ Nance
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS IFM Uddu na. Ballroom dancing.
3: Hello, wait. Naunsa naman ni akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget.
8: So.

0: Ganda ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magaling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Shake, buddy, buddy, hands up. Shake. May pagpaminaw ko ng gikan 6 or 8. Paminaw ko ng siguro paminaw yung son ng si Elpidio na ring Valin Santos, no? O sa iyang mga anak si Marlon gikan ni Francine Barbadillo sa napokar car sayo sa tagal. Ay, pamatulabo ng dancing.
1: IFM Mixers.

0: Also, sa aduna ko ni mo request ko nog request ko ni akong doktor nga si John Rogue, black is black. Ang La France ko bus number 135 kuya wala tirada ni mo kong doktor good di adol. Black is black man. What they white is white.
1: Okay. Karo, let's see. Thank you. Kakuha na siya. Black is black. That is 1966.
0: I think 67. Oh, so cool. Gabo na ito. Oh, ito ang atong iPhone mixer. Di Janine's Mikey. Ana, no? Pero kata yung mag-request kang Vilma na to? Katong,
1: saan ito?
0: Katong kang Vilma, sa to?
1: Sweet 16.
0: Sweet 16, awan yan. Mm-hmm. Sige, standby okay. Sa attack. Eh, dahil ito sunahan, ato siya pinangat ito mga commercial.
2: IFM, udto na! Ballroom dancing!
3: Game ka idol?
4: Game set ka idol.
3: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang winner. Mapugan pa ni.
5: Ijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon puwerte mong kaha. Nagkoreo lawas mo ang potente. Happy ka! Mabungan pa ni!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abang sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bite, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
6: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tig, o glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny!
16: Ang idol nga white

0: And then, bye-bye sa ating bayao ng mga naminaw ito. Nagtanaw sa ito, Facebook Live, yes. Gina Labra, no? Sa Pardo. O niya, yung si Josephine Apolonio Acugido. O yung man, Josephine Baldapan. O yung man, ni Kervin Gakula. Shoutout ko ni Jen and Kervin. Happy Sunday. O yung man, ni Tristan Yat Vigulay. Good afternoon, boys. Matod pa niya. Oo. Mga boys, boys rin na rin. Nasa girls, mong God. Bayor.
1: Okay. Mana?
0: Og si Elisa Manlabon Sobre sa Barrio Luz in Daybam. Imo di ha?
1: Nobles sa Cornelio Valian. Good afternoon sa nag-iisang in Daybam na nga taga Sapsap Dalgete. Thank you. Rosemary Andrade. Thank you. Roger Mabule Dagatan. Thank you. Gelmar Buslon. Rosemary Andrade. Rosila Villafuerte. Idol na mo ba? Priscila Santa Ruiz. Thank you. Mayet. Gagwapa na to. Thank you. From Balamban. Alan Pakulba, Mayong Palis. Roger Mabule Dagatan, Bugo City. Jennifer. Okay, thank you. Talk na!
0: Dihain na ibang tag na alauna 28 na yata sa grid sa nakatay sa itong text line gikan ni 617 no ang ata ng taga listening ko no kay may hapo no Idol V ang program while nag duty ko no sa Tri-Ace Trucking sa may naalad city okay. Of Naga si Cirilo. Salamat kay Cirilo.
1: Okay. Ingon si Rabuya Vasi Trapa. Klaro ko mo kaya ako panughan daoy.
0: Klaro di ay.
1: Klaro. Kasi tanan mo klaro angkan. Klaro pinangkan. Klaro nagpakuha.
0: Ama, ang ka ng mga magtanaw di aron sa imo Facebook Live day, ba, day bamba. Magpa-pretend ng 1-year-old bayor.
1: Ako rin sa pawan ng pulo. Kasi klaro ko nung kaayo. Klaro nagpakuha. Ano pa kumot? I'm sorry.
0: Klaro kay lap nga. Ang lap nga, klaro ba yun?
1: Atik-atik lamang gusto. Talk na!
0: Alam na ba din, Noemi?

0: 93.9.
1: IFM. Market man on the run. Idol B.
2: Ang Reyna ng Way Corona Inday Bambina.
3: Back na sa IFM ng Corpus Christi Sunday.
4: Ala una 33 na.

0: Inday Bomb!
1: Yes?
0: Wa na tayong oras, alas dos-dos na yun. No? Sunod na ito ang sunod na programa, ang panid sa kahaponon, Inday Bomb, niya.
1: Yes?
0: Salamat na sa ito, IFM Mixers. Kawata si Piata, karon Dominguha, sad, no? Sa ito, magiging uban, sad, no? Salamat kay DJ Nins. Unya, ato sa nai-greet, nagpag-greet ako doon, Inday Bomb, no? Naka-chat direto ni Daginuto, no? Si Miracris Cahavalier, sa Valies Family, ningon siya nga, may uto Sir Idol, og ni Inday Bambina, greet sa Valies Family, si Papa William, Mama Sally, Lola Allen, og Lola Ruli, no? Siya manghod si Arnel, si Ivy, si Kim, og yung pagumangkong si Nel Ivan, og Arian May, sa Baybayon, Mabini Buhol.
1: Okay, Jefferson Digamos, thank you. Nicholas Labarillo, thank you. Kuni Maranga of Sweden, thank you watching for you and your Sunday episode. Nga drama. Naguwa lagi sa drama.
0: Naguwat lagi taon.
1: Sweden, naguwat po sa'yo. John Delphine, maayo nga po, watching from Busan, thank you. Si Miss Kuni Maranga of Sweden, nagpabot ako sa sumpay sa drama.
0: Mm-hmm. Sige, ito na nang ikuan roon. Sige, ito yung title sa itong drama, di ba?
1: Kini ang akong kapalaran, Miss
0: Out na ba ang buwan?
1: Sige. Vince, Big Shop, Jubin, nice imong attire. I do love you, Inday Bambina. Thank you.
0: Salamat kaayo.
1: Okay, thank you.
0: Sige, unia. At doon na ito, no? Salamat kayo, no? Sa hantong sa sunod ngayon, gayon, darigapon, sa samang tank na, sa station sa 93.9 IFM. Programang IFM ito na Ballroom Dancing. Basta adlaw Domingo, Ballroom Dancing. Kauban si Idol B, o si Inday Bambina, and atong iPhone Mixers DJ Nens. Alas 2:04 na amping sa kanunay. Musunod ang sunod yung programa Panid sa Kahaponon.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS IFM Uduna Ballroom Dancing.
4: Ikaw ba? Mapayit siya na ikaw eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o si Nina, pero dali makakita o sayop ay...
5: Oh,
4: Kuya Juan, mabukan ba ni?
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay maksalaga, Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay maksalaga.
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilya protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally.
4: Now here we stand, unafraid of the future.
3: Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com.
4: Day by night begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking.
3: Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
2: Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: nga panid sa kahaponon. Klasik-klasing sugilanon sa kinabuhi. Madunggan pinaagi sa live radio drama. Pagtulunan sa matag panid sa kinabuhi. Mga panid sa kahaponon.
1: Marketman on the run, Idol B.
2: Ang Reyna ng Way Corona, Inday Bambina.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Tak na sa IFM!
5: Tak na na to, Inday Bam! Alas 2:11 na!
4: Yes, Lando Gores, hello! Lenria Roncalio. Thank you, Carlos Erab Lagatipa. Thank you, Garden Full of Flowers. Mukusong thank you. Okay, standby tayo, Dolby.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: May kalamay nga hapon. Sa dili pa may mapadayon. Di pa nga mo ang drink snack ng kamuti. Ingon mo sa mga mong... ingon man sa nga mong...
1: Budbud nga barangoy.
2: Ah, magpahibog lang yan eh. Ang mga snack. O, si Mika Kede. Bagura na kuan. Bagura kining na send ang... 200 pesos nga itong pang snack ko, no?
1: Okay. Thank you.
2: Sige.
1: Atong na mag-iluan kini og. Kini ang akong kapalaran. Misawag na ba ang buwan? Pinadala ni Miss Katlia X, Mindanao area. Okay? Kaya numdaman na ito nga ang maong sugilan nun, pila na marika semana, Idol P, okay? Dugay-dugay na ni siya unya atong gibiyaan katong umaanak siya kini Mabdus naman eh mo atong gibiyaan pero para pag recap atong paminahon ang last episode nga atong nabiyaan atong usang Domingo Junjun Abelia Alepio may nga po na ibabilal shout out bagakay tulidyo dugay na kang idol thank you idol Junjun okay ani ang unang palid o unang inunta yugto din gibiyaan na to last Sunday kining sugilanon nga pinadala ni Miss Katlia X of Mindanao area magiluan o kini ang akong kapalaran may saop na ba ang buwan?

0: the night.
1: Jeffrey! Pagdali, Jeffrey! Pagdali! Nanganak na siguro si Katlia kay gisa kita nagtiyan do!
2: Bye! Wala kong tiwala kong gibilding na rin. Mga na ko nag-asawa na ko.
1: Pagdali lang!
2: Lapit-pitig na rin!

0: Magdali dong, Jeffrey! Magdali!
1: Nakikita sa body mo!
0: Noong salon si Katlia!
1: Mulagi, nagdali bitaw ko!
0: Ay, pastilan na! Murag, mong, digit ko, minio, kay madlo ko mga naki!
1: Sa body mo, ilo ba, wait na!
0: Kay tumira ko nos buhok ang way sakit!
1: Sa

0: Padre, ma.
1: Minerva, ngarere ko do na padu ora ko dere.
0: Nganu pa, de ba ka gyu ko ya war ko magdala wa nang magana.
1: Dere do lo sa dere.
0: Sige ba e gal, e orto pang hape na mga wasang bata. Sige pa, sige pa, sige pa, kamay na lang, sige pa, orto pa.

0: tuod man, Idol B, nagdaligyog pa uli si Jeffrey. Kauban sa yamato pa niya nga, ex ko no siya, si Totsi. Oh, nagdali sila, nakapandulupandulo ang bayo to.
1: Nakapandulupandulo ang bayo, si nakagig ko no sa ginabas ng kahoy. Kunya, kanang, ang buong sa istorya, Idol, ito di ay, thank you, Ma'am Bibi Abelianusa.
2: Ay, sa Ma'am Bibi din si Katawa.
1: Nakarelate siguro sa pagpanganak. Nakarelate ka pagpanganak, Ma'am Bibi? Ako dili, kung makaanak, ako mag-ipakumo na. Thank you. Lester Medel, maayos yun. Thank you. Junjun Abelia, kaayos yun. Thank you. Noel Abiera siya. Bagitan, yun mong tanan diya. And then, thank you. Junjun Abelia Alepio. Yes, nataw na yun. Okay.
2: Lakasa, mga nagtanaw na turun na yun. Hindi magkaganiya. Si Ma'am Aida, kasi Ma'am Bibi.
1: Belia, si Srenal. Day, Ma'am Kali.
2: Nagtanaw na minaw.
1: Hindi, era ba ta? Baday ba? Kalibang mo ito, nagtanaw na gotin. Hindi, era ba ta? Okay, padayuno na ito kay ang bana, niabutan ito. Hindi na mukha luwas. Hindi na mukha nito. Susana Bileno, sa ikaw na yun, ma'am. Why makalupig, writer, director, besa tilta. Hilom na mabibiyoy. Akong gift kasi Manila, problema abutan. Padayon ta.
3: Nagandag na. Malukan na ka uli ka na dong. Malukan na abot ka na, Jepre. Nataw na yun ang bata dong.
4: Salamat daw kay kanak na ako asawa. Tatay na dyan ko.
3: Ginoong ang maluloy. Unsa ka ni...
4: Ako nga nak! Ya! Ako nga nak! Nagkwintas mo nagbitin, oy!

0: Idol Vic, now what's that?
1: Now what's that? Of the Quintas, we're going to be
0: Victor La Peña, Sansutil, shout out kong Canor Mudaf. Okay, so sana bilyo sa balik ta. Court Stanley Casas, maing hapon ni, thank you.
1: Mambibin,
0: nagkwintas ko nagbitin ang bata, Idol Vic. Nakabalita ba ka doon ay mga bata ng mga anak magkwintas o bitin?
1: Kinala ko nagkikuluhaan ko nagbitin, tinood ba ka na? No?
0: Pero wag ikwintas. Wag ikwintas ka, nagkikuluhaan.
1: O ka nakikikwintas, kino?
0: Ha?
1: Ang uban kay dungan mo kung anak na naman di ang bitin kung ba diyan ang anak.
0: Matod pa nila, Idol B, kung unsa kuno i-anak sa usa ka babae, mao kuno na iyang ipanga.
1: Oh, oh
0: pananglitan, okay. Puriya isgut lang ni aning ng lusing, mama ni Cecil. Sa pagnabdus kuno ni ng lusing ni Cecil, ganadyo kuno kayo ng lusing nga musimot og tambutso sa truck.
1: Oh,
0: mao nga si Cecil, sa diyang na tao, murina. Muli ng panit. Okay. Kaya gana. Pero kung nang usap ko ka babae, mga og, ay time sa ingon si Noel Abera, takna. Takna!
1: Mito, kung yun ang tasuras, alas 2:24, Idol, ha?
0: Alas 2:24 na Noel. Emmanuel Adrepa, mayang hapon. Ang uban ko, no, Idol, kung mga kuno og butong, puti ang bata, mga og gatas, mga og kanang, kada pang mga unsing ini ni basta kanin butong gatas pero sa karan mga ang mabdus baka naman yung manggang hilaw ano ka na no no
1: bitaw
0: likas at may hapon bitan
1: ang ng aslom no kay luod manggod
0: tanom ni Papa Rudy Casas imong live call amo ba hello si Rudy Casas nang kanin technician retired technician si
1: retired
0: maure ni kanin si Rudy Casas maure ni technician Mike ang mo drama mutal kuwa mi talent mo ni si Pablo kay mao siyang papa kabida mauro ni technician nga damator ko kumusta ka man diha di Rudy kumusta na mga manok diha street comb shout out from Bukidnon. Alright ako sa kanang akong damgo gabi Idol B natingan ko wa ka tugnaw tugnaw oy
1: so, tugnaw kay diri
0: tugnaw sa so ko mas trabaho nga mabakli ta char dili maklarong kuan t-shirt agigiting konti na akong blouse Idol baby Abelanosa Darliko kantuang ko watching from Bukidnon straight a comb shout out my down from Bukidnon. Alright nagdamo ko biya mo sa katakong akong ipangaba Idol baby kay lain
1: unsa man
0: kaon ko nung itlog, Lunes.
1: Uh-huh.
0: Kaon nung itlog, Merkules. Salang ko sa kaadlaw.
1: Merkules, dayon.
0: Oh, Bernes, kaon itlog. Oh, sa ba't lalain ako nung kaon?
1: Unsa naman?
0: Ang langgam na. Alright, thank you. Padayon ta. Nanganak ang bata, nagsulob, nagkwintas, kuno og bitin.
1: Gyanak ang bata.
0: Waman mo sulti si... katliya nga nga si Ugbitin ang iyang suwat o gano'ng nagkwintas Ugbitin ang iyang bata at upada yun on Idol B.

0: alas dos.
1: Ah, atag na.
0: Atag na sa tang sabras, 2:26 kay dunam ko yung utanan, day bang, unya. Ang igawa sa suertres, alas dos, 3D, triple nine.
1: Ano ba?
0: Kuya, ano?
1: No, nothing.
2: Ano?
0: Lagyan siya naman yung pagagawasan, eh. Huwag ka na binuangin.
2: Adiosa. Felix J. Santa Rosa. Hello, ma'am. Babi, kumusta naman tong tele mo? Kanang kaluwis sa Ginoo, sir. Makalakaw na ko, gahinay. Unya ko, nagituluan sa kong doktor nga ko na lang mag-dressing sa kong samad. Anyway, salamat kasi inyong mga prayers, sir.
0: Kahilak na si Nibam, sad o.
2: Ato dito po ko sa bukay ng puyo, balik ko sa kabuan, matandog dito ko sa ilang mga prayers, mga ala sila nga, balik ko no kay Mingaw ng IFM nga wag.
0: Oh, bitaw.
2: Salamat kayo. Ma'am baby, nice to meet you. Thank you, ma'am. Kira itong emosyon ba nito, bro? Sagol.
0: Sagol na.
2: Sagol itong batiyon. Be, ato padayunon, be. Ato padayunon, ma'am baby, kinagkwintas o bitin ang bata. Be, padayunon.

0: Kuya Juan, boy. Kuya Juan, ako abi na kong biti ng ikwento sa bata.
1: Dili, hindi ka niya. Adunay kwenta sa imong bata, pero dili, bitin. Tinae, sumpay sa pusod sa bata. O, doon naman yung ingon ni Ana.
0: Uy, kuya Wari, abin ako bitin, tinae nga sumpay sa pusod. Ya, yeah, natural din, nalang ingon Ana.
1: Natural na sa usahay. Adunay ingon ni Ana, ang tinae sumpay sa pusod, ikwenta sa bata. Diba, Minerva? Ay, mo bitaw. Ay, dito ko mutan, awog na yung mga nakay kuyawan ko. O, magpalayo dito ko, na ay, mga nak, kuyawan mong good ko.
2: Ako, kay pagpanganak sa akong mama, naglukdok ko no kong corona. Mauna na bayot ko.
0: Ay, hilang sa tiyo, yung babaan mo eh.

0: Magna, ai del bene?
1: Dos train mijana in dai bang.
0: Watching from Compostela Davao di Uro Dung Tuling. Thank you Emmanuel Andre pa salamat sa Ginoo. Okay na ko. Thank you Emmanuel. Kala ko na ko hinay arang-arang na. Thank you Felix G Santa Rosa unsa nang acting mambam actua. Oh live gini siya Sir Felix. Oh. Okay, atong dili day bitin. Dili day bitin ng kwenta sa bata, tinaing na sumpay sa puso.
1: Oh. Oh,
0: abi ba ni mo, idol? Oh, abi ni mo, idol, video na ko na istorya, nga sa dihanggi panganak siya, amiga na ko, sa dihanggi panganak ni, kung nangayo man kong, kanang, ang nonta, nangayo ko kanang mensahe ba sa, among silingan sa diyang gianak siya nagkwintas kuno siya tinae idol bi katu ilambud
1: ha
0: katu na lambud ang tinae siyang liyo kan sumpay si tinae katu akong silingan nga babae mo na natural ikon na niya abi nila og
1: usa may meaning anay nana inday ba
0: kanang bata ko nung magkwintas og bitin kung babae malitahon kung lalaki isugon mo ipong
1: unya
0: unya kanang ang basta ko nung magkwintas og tinae.
1: Tinae.
0: Oh. Abot ka kung wala mong kaming mabayot. O sa mga kwentas, humba? Noel Abirashia. Naunsa di ka inday. Mao itong nawa ko dirig mga usakabuan, Sir Noel. Tungod kay nagpapira ko sa kong tuong BTS. Tungod kay itong Black Saturday. Nahug ko sa danan o naigo sa dramang akong TL. Dapit yun is may silik-silik bitaw sa bukog sa BTS kini dinhi sa tungatukan na imo rag lipak-lipak sa BTS dugay ko noon maayo kon maoy masaman kaloy sa Ginoo kanang dagan mang dungan ako didto kanang napatambal una ko nila nga naayo tungod kay dili mo kutas og sugar. Thank you Lord, thank you. Akong pasalamatan atong patron sa mga kuan idol B, patron sa mga media men, sa mga broadcaster. Ato pasalamat kay baba kan sa patron nato.
1: Kinsa man?
0: Gawa sa itong laing ascent, doon na yung sa ka-sent akong na ibawaan ng Petro na to. Actually, dili siya mo yung sent. Member siya sa Archangel. Saint Gabriel.
1: Ah, si Saint Gabriel.
0: Okay, reporter man na siya sa heaven. Siya may nag-report yung Mama Mary nga mamabdus ka.
1: Uh-huh.
0: Okay? Maris Orona, Oronan, watching from Bohol. Mary Lawilaw, thank you. Wawa ka abalias paminada ko kayo akong bitin sa tunga sa akong bu ha di ba mabasa
1: lahe,
0: di ba mabasa sir. Okay padayon ta atong padayon karon kun unsa na kahimtang sa magtiayon nga duna nay anak. Okay.

0: Ya kuy lom ko di pa ana guwap pa sa toon na ka. Naliwat kayo niyo mo.
1: Wala kayo ka sa buwan. Sa ako kipati. Sa ina sa 14 anos. Doon na na kuy ana.
0: Guna. Sasto, ha? Kauna yun, ano? Aron nabas kuglali ang lawas. Kauna.

Mga katukim ta sa magtiayon at tumbalikan karon ang katong magkumpare. Nainumdum ka, Idol Binga, ang kumpare ni Carlos nga mao'y amahan sa lalaki nga mao'y nagpautang ni Carlos og dako kay siya utang mo to nga ilan na lang gibuya ang ilang mga anak. Kanang magsabot-sabot na magkikanan buya may nga na sa siyudad no ambot kasama probinsya lain magkuan basta kay mga ginikanan na mo'y nagsabot. At kung balikan ka ron, magkumpare, bi?

0: Batay, pre. Wako magdahom nga doon na nakoy apo, pre.
1: Eh, hasta po ko, pre. Nagbunga, nagyod ang atong relasyon, pre.
0: Laruha na, pre. O sa pagtuon ni mo, bayot ko, pre.
1: Arili ba, ako, pre, ba, akong anak, ba, na, nagkadayon yun sila, o ang bata, liwat kayo ni mo, pre.
0: Ah, ba? Liwat ako, pre, buutan, pre.
1: Oh, liwat ni mo, pre. O, aling kay babae man ng atong apo, kay nalalaki pa to, basig himabay po to kalahat.

0: Tatlana to, idol ba?
1: Alas 2:36 na, diba?
0: Agustin Sardinido Jr. from Solopunia. Ang sana dapat? Felix G. Santa Rosa. Buya po ang tawag, ma'am, dire sa Buhol. Ah, okay. Thank you, Sir Felix. Maria Phoebe Hasa. Wow, thank you. Jenny Nakorda. Hello, ma'am. Thank you. Igun sa kani, Guliat. Na Ngorvan Matas Arjana Cavera 6 akong cousin. Thank you Carmela Di Guzman, kagwapa ni mo dahil oy, angayan kasi mong atin. Thank you mga t-shirt amin akong gigubag-gubag ito itake. Roland Guances, mga idol na ako sa radio sa una pa. Thank you Nancy Canyas, thank you. Alright, ato ipay ba ko nila pag-usama, Idol B, nga itong drama karon gailuhan kiniog, kini ang akong kapalaran. Misop na ba ang buwan? Pinadaan ni Miss Katlea X, Province of Mindanao, ug ang awit nga yung ipangayok kinigiawit ni, kisa tingnan sa itong artist, Celia Black. Celia Black ang giluhan og Where Is Tomorrow, okay? Jeannie Nakorda, shout out and I from Solopurnia. Solopurnia. Asa na pin ng Solopurnia, Idol Jeannie? Danti Salang, biha daghan, daghang buwak si mong ulo from Corelia Bol. Thank you, Agustin Sardino Jr. Solopurnia, Davao del Sol. Ay, thank you, thank you. Karo pa ko doon ng lugar, Solopurnia, Davao del Sol. Alan Tumon, thank you. Alright, padayon ta. At balikan karon ang magtiayong na doon na usa ka buo kanak.

0: Ati na kachis. Trabaho na ka.
1: Uray, trabaho na ko.
0: Ang pinya. Ay mong baon na.
1: Diyan na. Huwag ka mo ang pinsa mo sa inday din niya. Ang iyong para snacks. Ang gibili na ako. Nasa lamisa para snacks. Apil sa si mama ko si papa. Na ano may snacks. Gibili na ko lamisa. Ha?
0: Sige.
1: Sige. Ha? Di ko magluka ito na ko.
0: Ayaw pag pasagad o niya ka ng mabasang imong t-shirt. Pag-ilis tayo. Naku. Ayaw pa ughang singot si mong lawas, ha?
1: Oo, lagi, lagi. Uy, itutok lang ang batoy. Ngayon sa guys, snacks. Dahi, ha? Bibi, kiss po, kiss. Sige, sige, ito na ko. Dahi, ito na ko.

0: atong IFM.
1: Alas 2:39 ibinan na ibang.
0: Thank you, Didi Igaw of California for sending 10 stars. Thank you, Didi.
1: Oy, salamat.
0: Umura na late, hindi ka gamay din, di karoon, no?
1: Oy, nagpaminaw sa din na to, and ibang, sa ang talisay, original native lechon, sa kilamian nilang lechon, no?
0: Native? Sa itong dili kayo tambok.
1: Talisay native man, oh.
0: Okay, so, ka na mga native na baboy, ka na makitawag sa mong bisaya.
1: Hmm, sa kilamian, no? Ani?
0: Ka na bang episode tambok, puro baga unod?
1: Ah, sumunin native, oh. No? Si ingon man sin sa ni Jillian Jerez or Harris,
0: ah,
1: no?
0: Okay.
1: Idol Bambina teenager pa kay Uys matan pa niya teenager po kuno kay ka
0: ay 74 na kong edad sir. Pag-greet and regards ko sa kong crush na si Carol Marie Hikain from Agustin Sardido Jr. Ay, kaopin ako sa drama si Carol. Oy, Carol Marie Hikain, regards ko, no? Ingon si Agustin Sardido Jr.
1: Yan, hi, right. Sandi mo yun, Dibam, si Giseline Baclayon Amadura. Mayang hapon ko na yun, Dibambina.
0: Ah, okay.
1: O si Bibilin Alarba Montenegro. Sa nagtanan sa itong Facebook Live sa iyo.
0: Ah, alright, thank you. Okay. Niningot ko atong tanawon ang tinabuhi sa magtiayon na labay ang mga adlaw, simana, buwan. At ako nung tanawon ang kayimtang sa magtiayon. Pasadili pa, Rims, Athena, Uyaw, Arma, Luca, Oslob. Thank you. Carmila de Guzman, Dye, Very Colorful Flowers, Sandy, pwede ko request. Dughang guba. Wala na tayo song karun, Idol. Kay nagdrama naman, me. Sunod Domingo na lang po, Idol Carmila. Okay, raka? Okay. Ato pa rin yun, no?

0: Oren hebilince Monsel don te fre.
1: Don nom go. Ikin toba o.
0: Ako ba? Palit pata bayo ug bugas ug sud on. Ingon man mga maintenance nila ni Papa.
1: Ayun! Murug ikinaghagu na.
0: Ano man ka, Jeff? Init mo kayong imong oo. Ano man? O sabay mong sa. Hindi ano man ko sa bayan ng atibat sa atong bata. Ano init mo kayong imong oo? Ano yung different?
1: Uso na! Ikaw na! Sabag ha? Inaw tap? Magkutap!

0: Sa dilipat ng pabilayo, nice ang attire, Maricel Bigno. Thank you.
1: Murag nakuit akong balatian, Idol Vina. Usab man ang timpla sa bana.
2: Lagi murag ibabuutan mo kito siya na kung ano.
1: Imbis na anay bata, no? Murag na. Reaksyonog ka. Murag reaksyonog twist ang iyang batasan.
2: Murag kuyawa, no?
1: Biya, ato ko nung padayo nun.
2: Sige, atong paminawan.

0: Ngan ho pang na sabo mang kamo kagani agat liya.
1: What man ma?
0: O sa kuy wa. Nabati kayo na mo ni papa ni mo.
2: Oh, hino organ agat liya. Ngan ho bang na sabo mang mo gani ha? O sabay niyong kilalisan ha?
1: Wali kay pa ha ma?
0: Pagsulte. Pagsulte. Ha? Uso man, ginapatan ka ni Jeffrey?
1: Wa man, ma. Doon alam yung istoryahan ka, ma.
2: Sulte, Hiko. Pagsulte.
0: Tinuod ka na. Pagsulte ka, Leah. Ha? Kay ako ka ni inyo mag... Na, palayasong ko na sa bahay.

0: mama ko masultinile ni papa ni mama devre.
1: Barungo. Iko musumbungo. Sumung-sumbunga lang papo ko ni mama. Kilaw ko daw. Wingi ka ron.
0: Walagi. Huwag ko magsutin ni mama ni papa. Wala ka makasabot.
1: Ah, mutubog na mo eh. Ay, kusika sa nga. Sumung-sumbunga lang. Bago nang layo ka ron.
0: Nausap ka na kyo, Jeffy. Nausap ka na yun.
1: Uya, saman. Sumi gusto mo, ha? Ha? Ha? Wala mo kao yun na ito kami nyo, ha? Nagtuwa ka!

0: Doc, no, I don't be.
1: A las 2:48 en el bar.
0: Okay, seals like books up is Sunday. Murag mo ni katong sa Switzerland, sir. Idol seals like books Switzerland or Germany. Asa to na? Asa ka to ka? Saan ka kating? Saan ka kayo mga country, sir?
1: Okay. Lami ba na mga chocolate, eh, di ba?
0: Mo ba?
1: Oh,
0: asa sa kami ka ng...
1: Ito mga Germany, di sa kuhan, Switzerland.
0: Ito na, di sa kuhan. Ano may sa chocolate padagi ka sa Dubai?
1: Sa Dubai, wa pa may taga-Dubai ng hatag na mas taga-karo.
0: Ay, ako pa unang unang dakan sa UK.
1: Si Kuanon, katos di Janine, siyang technician sa Saudi, kato, naka... Murag mo ba, or siguro na Saudi, Dubai, no?
0: Maura na
1: sila. Maura ng chocolate.
0: Middle East man ang country.
1: Oh, pero nindot gitong sa Dubai, gano'ng kaasad nga itong kaila.
0: Ang katong ka technician, dagang katong gihatag, oy.
1: Ang Saudi, Saudi, oh.
0: Oh, si Sil, si Guang, si Xi, man.
1: Kisa, di ba nga ni Kuan gani? Imuhang karibal, karibal. Imuhang...
0: Alright, ato pa na yun nun. Nagpanikad ang inahan tungod kay what sa kadawat ng iyang anak daugdaugon og
1: kasingkahan. Oo, bisan makinsa ginikana, no? Labi na ang inahan kay mo na pinakahumok og kasingkasing
0: parte ana. Tiknot han, yung lingwahe ba itong laki? Nawa kuno sa kauyon sa kaminyoon.
1: Oo, kauyon yung gibuya.
0: Ang mga ginikanan ba, manggod? Katapang banan yung isang babita kauyon ng kaminyoon, ha? Oo, di manubulong niya sa lumiyang kinaiya, no? Ito kuno pa dayo nung.

0: Oh, oh, sabah kini kita buah, Jeffrey. Katlia, nganu nasabah ba kamu, ha?
1: Si Jeffrey mo, ay. Oh, butuk na unsa na si Oma.
0: Na unsa ka man, Jeffrey. Maldito ka naman kayo karon.
2: Ay, apil-apil mo, ha? Gawa kayo lang po din mo kayo na mo.
0: Ay, ay. Muto ba ka na ingon ni Ani? Nalimot ka ba? Manak ka sa among anak?
2: Una, harap na eh. Ha? Angol ka?
0: Diyay, ikaw di arang ibang tinaktir ka na ako kain na hatsay mong asawa. Pahis ka, kining aga ka ni mo.
1: Ma! Ma! Nausa ka, ma! Ginoo!
2: Oh, uy! Na, si mama!

0: At ang iyang sumpay sa sunod Domingo, Nam Sagmun, thank you, Cecil Sigwa, Batulete, thank you. At ang iyang kung sa'y sumpay, nilagom ko no ang mama.
1: Hindi ba ka tog, yataki gito.
0: Basin, no?
1: Okay, ni hata man to nga, matubag de kahap niya mo to nga. Matubag de kanakuan!
0: Okay. Oh, salito binto yan. Taka, I don't know what I'm doing. Make a bit. Okay, thank you.
1: Matod pa ni Lorraine bang, Tita Bambina, it's a nice to your outfit. No, matod pa niya.
0: Oh, okay. Thank you. Taka!
1: Alas 12:52 na ni Bam. Ano, ayun. Rush,
0: all right, no? Sige. Ay, Idol Ken o Chate of Indonesia. Karo palagi ka. Ngayon ka lang nila.
1: Oy, hello.
0: Ken o Chate of Amadora of Indonesia. Sila man itong magsunan ni si Idol Kuni Maranga ng Sweden. Pero si Sir Ken o Chate na bisi siguro siya. Wala mo dama, Idol Ken o Chate Amador of Indonesia. Okay, Dolente Juicy. Unsa, usa, aramin, lagig, tingog, bisag imong mama, bayot man po, gihapon, amo ba? Joselito Bintoy, hindi ay pila ng inyong Gcas, wapa man may happy
1: kan? Ganun si Joselito, ba diba nisimba man nirong tungura, no? Marag, wagin ni kapuko sa Ginoo ba? Ni Bam?
0: Yeah.
1: Wagin ni siya kapuko sa Ginoo, kay...
0: Nagsimba rong rasa niya. Sige, gawa.
1: Nagsimba.
0: Sige, gawa. Jekas.
1: Oh.
0: Ikaw may kilay. Huwag pa man may hap ni Idol B. Pila rin mo amu ang Jekas ng nebot. Ako na kunan eh. Ipan yan, Idol B.
1: Ako na ipon.
0: Alright. At ang isunod si Mana. Sunod si Mana? Hindi na mong kumakatuloy-tuloy. Tunod-sunod yung mga pohon. Sumpay sa itong drama nga.
1: Kana, atin niyo, no?
0: Kini ang akong kapalaran. Miss Alp na ba ang buwa pinadala ni Miss Katleya X, Province of Mindanao, no? O ato ipaibang kini ang sugilan na itabo ni ato pang late 70s.
1: Dugay-dugay na gino?
0: Late 70s niya kining gipadakar. Dugay na yung sugilan na niya. Sa una, mga pa siya tangkong nung abi gito kong buaya.
1: Sa tangkong niya din. Dugay gibuya siya niya na unsa naman tao niya ang gidangatan ron, no?
0: Okay.
1: Sige, no? Sige, manamilit lang tayo, ba?
0: Yes, happy Sunday. Okay, thank you. Kuni Maranga. Thanks for today and I hear you next Sunday. From Sweden, Miss Kuni Maranga. Pagkatang lagi sa sa drama.
1: Salamat
0: thank
1: kaya.
0: Thank you, Idol Tony.
1: Sige.
0: Okay, thank you.
1: Chocolate lay ang mua niya. Pohon.
0: Saka sa station manager sa Idol Boy King, ito ka ba sa control, si Kisses Minya and
1: si
0: Jerome
1: Yap.
0: Yap. Atong anchorman, si Idol B. Ano yung artista nga naghatag kaya nabuhi sa itong drama karong hapon na?
1: Sa papel ni...
0: Sa papel ni Tutsi sa Idol B.
1: Mm-hmm.
0: Sa una mga aging episode pag sa papel sa pari, si Idol B.
1: Mm-hmm.
0: Unya, sa papel sa inahan,
1: inahan
0: sa papel sa anak ng babae,
1: uh-huh,
0: sa papel sa banang laking batanon,
1: sa papel sa amahan,
0: uh-huh, ug katong kompare nga edad nila
1: pod
0: kini ning susugod sa kangin
1: Bernardino Elasio.
0: Salamat kayo ug ingon man akong salamatan ang tanan nato mga viewers. Kadit lang kayo. Nam Sagmun, gusto kayo ko makakita nimo sa personal.
1: Uh-huh.
0: Taganaga, Paco, Bata Paco. Oh, sige. Okay. Thank you. Thank you. Nadja Sanitinigan, kagwapa sa akong idol, Tita Bombi. Shout out, please, sa Tinitinigan family. Okay? Kumusta maing hapon sa Tinitigan family from Nadja sa Tinitigan. Ang tusunod Domingo po. Salamat kayo ni mo ka Miss Katleya X. Ang mapabuto ng sumpay sa imong sugilanon sunod Sunday. Thank you.
1: Salamat kayo, no? Ya, darin lang, no? Sa IFM 93.9. Mapugnan, panihantod sa sunod ng higayon, mga idol. Panid sa kahaponon, samang takna, samang stasyon. Bye for now.
0: Thank you.
1: Alas 12:56 na day ba? Amping!
0: Thank you sa station manager sa Idol Boy.
1: Kaya kalimot, panimba mo ha, kaya nataas pa kayong panahon na simba kita. Alas 12:56 na, bye!
2: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: Mga panin sa kahaponon.
4: Hi! Hi! Hi! Balita! Swertres ug Lotto Results!
5: Idol! Swertres result alas dos!
6: Nueve! Nueve! Nueve! Idol! Nakaigo ba?
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: At ang ngayon, sunod nga programa, Bisaya Pay Imo Domingo. Kauban si Idol Aiko sa nga ni sitting in for Idol Tony niya. Balita sa hapon sa niya, down to 5. Alas dos ko tayo, 7 na.

0: Ani ang gina akong paboritong bisrak?
1: Ni ano pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music?
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya pa imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa imo.
2: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
3: Idol, alas 3:05 nag-iyon. Sa adlong Domingo, Idol. Hunyo 7, 2026. Bisaya pa'y imo. Sitting in for Idol Tony. Idol Aiko ni ang lami sa radyo. Pongpang DJ Majimbo, ang lami nga klaro. Dali na, Idol. Texin ako sa inyo ha, mga paboritong mga ipa-request ng mga Bisaya ang kanta. Bisrak. Viz Pop, Cebu Pop. Text lang sa 0923-112-8701. Mayang pagpaminaw sa mga idol na to diha sa Bulacaw o sa may Barangay Tisa sa siyudad sa Sugbo.

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: Oras sa IFM, alas 3:18. Welcome sa Bisaya by Imo! Domingo edition, mga idol. Mga paborito na itong Bisaya ang atong ipatukar karong hapon na, mga idol. And hangtod alas 4, unya alas 4 hangtod alas 5, IFM balita sa hapon punta. Atong atnan po ng atong mga balita. At mga idol, diyan sa may barangay Apas, sa may Busay, sa Tihero, o kani mga idol na to diyan sa may Basak sa Nicolas. Salamat kaayos pagpaminaw. Basta Domingo, no, lami, dyan kayong mag-chill-chill lang, idol. Kuyog ang atong mga barkada, mga suod na to, mga loved ones.

0: mga uyab. Alo, sana all daghag uyab. Kuyog atong mga hinigugma, pamilya, mga magpapa. Unya, basta Domingo, lami ragyod i... Ligid-ligid ba? Sabi nagma-timing, a day off ni mo, astang lami. Unya, pwede sad sa gulan o kaning sugba-sugba ginagmay. Kilaw-kilaw gamay. Unya, tuwa-tuwa gamay. Shoot to kill. Lami, kayo no, unya, parisan digbog na soft drinks. Ah... Pero, again, sa atong nakatunan, sa tawagan ni, sa atong Idol Himsog on air kaganina, ato gini manage idol, labi na ugna natin mga gipang maintain sa atong kalawasan. Speaking of maintain, nakaigo ba? Atong mga idol, diha sa ilaha mga gipang maintain. Sweatress result. 2 p.m. draw. Unyo 7, 2026. 999. Maying pagpaminaw sa itong mga idol. Uy, request ko himayang nahunlak. Ganina man yung himayang nahunlak. Aray na po ito sa mga bago-bago gamay. Ang kanang mga paborito niyo, mga bass rock. O, kana atong i-play karon. Happy fiesta sa among mahal nga berhen sa Santa Cruz. Diha sa may Tabonok, Sitio Alinios, gikan ni Jo. Suking Tigpaminaw sa may Karnihan, Tagunol, Pardo. Thank you so much. Maying hapon, idol Aiko, request ko, bisan pa. Dili sa'yo ang hikalimtan ka. sige, ato panigamutan na. Please ko shout out Bentoy family, Gidok family, o sa mga kasag riders sa Mayidungguan, Basak, Mandawi. Ika ni Michael Bentoy. Absent lagi ka rin Michael Bentoy. Alas 3:21. Sus, grabe yun ang nahitabo sa kauluhan mga idol, no? Ang mga panghitabo sa Senado. Unya, mahimuot ha. Kaya daghan kay mga nag-post sa ilang mga social media accounts. Ingon ba nga, sus! Og ni tarong palang mugbutar ni adtong 2022. Wa, unta ta maingon ani ron. Napoy uban mo ingon nga, sus! O nagtarong palang magbutar pag 2016. Just know, may mga inaanang story. Ihay na lang yun o blame, no? Karong mga panahon na. Pero kamo, idol, tanaw ninyo, nabay maayong nabuhat ang administrasyon karon? May bas hindi na ah. Sus, naarabay uban, masuko yun o eh. Og dili gyud ni tukion kaning mga flood control projects na to, no? Of course, ako mismo, personally, idol, mag-uol gyud kay ko basta mag-uwan. Kaya ako kasuway manggod mi nga kana bitaw mabahaan. Ya dapat gyud tulapok amo sus gyud lalim. No, nga naa man untay budget, di ba? Hay nako, ana na lang taan ni. Hay nako. Ha, hi DJ. Ha, hi mga idol. Sige. Parayan to sa itong mga paboritong tukar, mga bisaya ang kanta, idol. Isend na inyo ang mga song request. 0923-112-8701. Atong mga idol, diha sa may Gaisano, Maine. Naminaw sila ron. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hi po sa mga taga Bohol. Hi ni Rain. Hi po ni Brick. Sa ni Bricks is Shugulier. Ramirez Senior. Taka sa pangalan. Dudan ako, din itinood pangalan. Hi po ni Noel Matunhay sa may Bohol. Laminaw po sila. Margie Castroverde. Shout out ko sa Palwa Maria Inayawan. Oh, ako Mama Angging, og akong Papa Unyot Consancio. Thank you so much for tuning in. Sa pa- Bangdan ko, idol. Pirming naminaw diri. Ala, uy, naminaw po si Choi Jai Min from South Korea via iRadio PH. Wow, so shy. Thank you. Pwede po madungog online, idol, ha, sa Radio Garden. I-search lang yung IFM 93.9 Cebu. Mark Dumapias from Carmen V. Castro Street. Thank you. Hi po sa mga taga-Sangi, Alegria, Cebu. Gikan ni Christy. Naminaw sila ron. Maying hapon. Shout out dol na Aramis Balay while naghigda-higda. Di ba? Sakto gib kay ko. Nagligid-ligid. Gido eh. Narabang pinakagwapa dere ba sa Domingo sa Inday Bam? Oo. Lami kay OOTD. Tapos murag yung kong PA niya dere ganina, idol. Nabi ko, kita pala mo sa buong itsura. Ako ni-upload ang mong picture. Among hulagway. As in, makaingon dyan ko nga. Ano, uy? Di ba? Pwede mag-apply ng PA? Alas 3:25. At ang ipon ninyo, idol, ang atong bislong. Bisaya nga pulong sa Bisaya pay imo. Unsa kaha ang atong bislong karon? Alas 3:25 na, kinibahin na atod ka na ito sa Miuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na ito rin, giubog, gisipon, gihilantan, gipanuhot, nangapagaw, at doon nagipamating over, fatigue, lipong-lipong, o vertigo, imni, o Miuni Plus, idol. Mapalit ni sa mga nagkariang butika sa inyong lugar, even mga grocery supermarkets, naapod ni, ubang mga convenience stores, naapod ni, Miuni Plus Traditional Herbal Drink. Again, 3:25. Balik ko alam sa itong bislong. Parayan niya punta sa Bisaya by Imo. Sitting in for Idol Tony, this is Idol Aiko ang Lami sa Radio.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bisaya by Imo, Domingo! Domingo!
3: Ah, parang siya kang guapa. Million kaayo sa uyab. Ay, patungin ba ni?
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So, so.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
5: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
6: 93.9
5: IFM.
7: Bisaya pay imo Domingo.
8: Suportaan nato ang mga local artists, ipreserbar ang kultura, ipalanog ang pinulungang Bisaya.
9: Supoanon ko kini pasigar ko.
7: Bisaya pay imo Domingo.
9: Supoanon ko.
10: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.

Karon ang gibati na ako di mada. Ang mubalik ka sa akong tiliran mo, rag matawag nga na himala. Waka na luoy na imo ko kipigaan, bisag wako'y nahimong asa. Kaya no na to bisag unsang nga pagsuway, kahinumdumbaka ang

0: Alas 3:40 na Idol. Against Fuerteras Rizal 2 PM draw 999. Nakaigo ba? Idol, welcome back sa Bisaya pa imo. Adlang Domingo, Idol. Kauban yung Idol Aiko once again. And of course, padayon naghihapon mo og send sa inyo ang mga pa-shoutout. Send lang yun sa atong official text line 09-231-128-701. And ania na ang atong bislong Bisayang Pulong of the Day. Tag-ana ninyo, Idol, unsa ni siya? Ang meaning ani sa English kay kana bitong ma-depress unya mura kag ma-discourage tungod kay naguol ka. Unsa man ni nga pulong ang akong gipasabot, Idol? Sige, ang makatag-an kay tagaan akong premium, manghatag og GCash ron. Sige daw. Meaning ani kay of course kanang mura kag maluya ba nga makadungog kag mga bati nga balita na blank jud ko kay maoni mauna. Oh, sige daw be. Unsa man ni ang akong pulong nga gi pasabot karong hapuna. Na blank gyud ko, DJ, kay wa na approve ang among loan. Unsa man ni? Dali na. Para makadaog ka, isend lang, Idol, ang inyohang entry. Isend sa 09231128701. Imong name, imohang GCash number. Ug taga-asa ka, Idol. Anara niya. Unsa ang atong bislong Bisayang Pulong of the Day. Again, ha? Para makadaog mo 200 pesos GCash. Huwag daghan makatag-an. Oh. Surte! Unsa nga tong Bisayang Pulong sa Bisaya pa imo karong adlawa, Idol? Ang English nga meaning ani kay kanang muingon ka nga nasad ka, na-depressed, or nag-uol ka kay naibati nga balita. Na blank jud ko, sample kung akong gamiton sa sentence. Na blank jud ko, DJ, kay wa na approve ang among gifile nga loan. Loan magyud sa tanan. Na blank jud ko kay na disgrasya ang among kauban simba ko palayo. Kana-kana, sige dali na. Text inyo ang mga entries sa Idol. Send sa 09-231-128-701. Again, Bisaya nga pulong ang atong gipangita, ha? Pwede siya nga murag disappointed ka or depressed ka, naguol ka. Unsa may laing term nga Bisaya nga pulong. Sige. Huwag makatag-an, ah, swerte. Send Idol ha 09-231-128-701. Oras sa IFM, alas 3:44. Kinibahina hatod ka nato sa Super Fiber. Labi na kung naglisod mo, dispose inyong hugaw. Ganahan mo, maminus-minusan ang inyohang timbang. Of course, malikayan ang colon problems o colon cancer. Imni og Super Fiber, Idol. Imura isago lang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Imno ni mo 30 minutes sa di pa ka manihapon. And then after dinner, mas maayaw mo ina mag Life Extension Vitamin D3. Of course, mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa may Sibodok. Unyan apot tay branch diha sa may Konsolasyon. Kanang sa ADM Building, Idol. Again, para makadaog mo og pa-premyo karong hapuna, you just have to text me for a GCash prize, Idol. Unsa man nga word ang ipangita ni Idol Aiko nga bislong or Bisayang Pulong of the Day. Na blank jud ko, DJ, kay na disgrasya among iro. Naminana ba? Naini ko ani rin, naguol, dili na mao. Nakulbaan, dili na mao. Nadismaya, no. Nashock, dili na mao. Actually, nasipyat ko, idol, kaya ako man din siyang na-post sa Facebook. Na-post na kong sa'yo. Dapat dili pa unta. Ako gidilit, ha? Makita niya mo. Ah, sige na. Lexi ko ha, balik ko taon-taon para basahan yung mga entries. Of course, dili lang sa Bisaya by Imo. Alas 3:41 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bisaya pa imo, Domingo!
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.

Hindi ko be. Bisaya pa yung imo, Domingo. Akong gi-check inyong mga tubag ay sa huwa. Gay na kaigo. Sayang. Sige lang. Sunod na po. Pero ang atong ipangita agad nga word, ako sa ning tiwaso nagwasang inyuhang mga sitawag ani idol. Inyuhang mga tubag, no? Ingon si Lindsay, napalaw, na higawad, naguol, na disappoint. Napoy ni comment rin, nakurat. Oo. Ika ni Venifer Vince sa Pakulanang from Susco, Banawa, Cebu City. Sigurado nagiguan ng idol. Hiyang tubag kay nasubo. No! Di na mao. Sa pamilain. Actually, deeper siyang word sa naguol idol. Wajan mo ka ba? Tagaan tamog mga 2 minutes. Idol, request ko song. Ako ipainungod sa akong mga anak na sila si Anna Lu Roxanne o si Rhea. Ikan silang mama nga si Amelita La Robes. Giga, taga Kandaya, Lina o Talisay. What's up any request? Apo ni comment diri, makalagot DJ, dili sa nama o idol. Napo yun, nakulbaan? No. Sabi, nahiubos? Di na mao. Happy listening ni Venerando Panday. Diyan sa may kalahuan, Minglanilla, Cebu. Isabel Pakulanang, thank you so much. Sabi man eh. Marites More or More? Nakulbaan ko no. Di na maudul. Ang bislong atong ipangita is sagmuyo. Oh. Nasagmuyo. Kanang over-over na gini siya nga kahiubos idol, disappointment, kapakyasan sa mga plano, sagmuyo. So meaning, anak, mao na siya murag pinaka deeper nga, or mas laom nga word sa naguol. Okay? Alas 3:57, ubani ko ninyo hangtod, alas 5 idol, alang sa IFM Balita sa hapon. Ako gihapon yung makauban, doon natin mga pipila ka mga balita. Karong taon-taon sa IFM Balita sa hapon, Domingo. Of course, kauban gihapon yung idol icon, Lami, sa radio. Alas 3:07 na. Enjoy the song by J.R. Shabok. Ikaw ra lagi ako. Ang hapon!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako inabibig.
3: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol Mommy Jays.
7: Ang tamis na sila tig o glami bugitig. Idol Mommy T.
6: Bossman cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
12: Ang market man on the run. Idol B.
13: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Gat nihara ko naka-tune in po eh.
0: Ay, mao ba? So, kayo ba naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita? Issues, chika, o daghan pa?
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare. Uy, snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asaga. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: Ang lami sa radyo. Idol Aiko. Headlines. Karon.
4: Oras ay IFM alas 4:10 na. Hunyo 7, 2026. Adlong Domingo. Mawakin ang atong headlines karong hapuna. 82 anyos ng amahan. Giunay og patay sa iyang anak. Cebu. Gipaubo sa extreme caution tungod sa grabing heat index. Alang sa nasyonal, kwarta nga gihatag sa abogado ni Atong Ang sa mga pamilya sa nangawala nga sa bongero. Gamitong ebidensya alang sa kaso. Alas 4:11, atang yung mga detalye sa mga balita musunod karong taon-taon.

0: 93.9
1: IFM Balita sa hapon, Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa hapon, Domingo.
2: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
3: Mokini ang IFM. IFM.
4: IFM Balita.
3: Ay, balita. Lokal ug nasyonal.

0: 93.9.
1: IFM Balita sa hapon, Domingo. Ayaw pa uhi, panginlabot o pagpakabana. IFM Balita sa hapon, Domingo.
2: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.

93.9 IFM, mapugan pa ni atong mga drivers diha nga nagpaminaw. Salamat guys, papaminaw idol ha. Adlaw Domingo kami gid ang inyong giuban-uban. Happy listening sa mga taga Rough Road, Monterrazas, Guadalupe, gikan ni Rosemary Redama. Thank you so much for tuning in, idol. Hi po sa mga team bahay karon. Hoy usula agdol. Beto no, kay perdi ta kagasto no. Hi sa mga taga Sitio sa Nico, Block 2, Sawang Calero. Salamat sa pagpaminaw. Hi po sa mga taga Palompon, Leyte, from Andrea Tarungan. Uy, naminaw po ang mga taga Malipayon inayawan. Degree sila mag-uol. Josephine Bustamante, Torrefield. Thank you, idol. Enjoy the song by Queen. I Want to Break Free.

Charlie. Yeah! Alas 4:53 mga idol. Manamilit na ganyan sa idol icon. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Enjoy idol atong mga lami kay nga mga tukar karong taon-taon, no? Again, thank you so much sa inyohang pagkuyog-kuyog namo nilang Idol B, nilang Inday Bam. Umaadlawa at ang ipod idol alas 3 sa kadlaon. Of course, no, kauba na to si Mami Tick. And lahos na ang tod. Alasayis idol, kauba na to silang Idol Boyki. And yeah, of course, straight to the point with attorney Rufio. Unya, kauban po na to, inikabuntag na silang Idol Mikey, Maria B. And lahos, ayaw pa muto na manglayat na ta with kulas ni Do. And madungog mi ninyo, alauna hangtod alas 3 sa hapon. Na request diri pahabol daw. Pwede ba daw mo request og I don't wanna talk about it. Hala, sige. Happy listening sa mga taga Asturias. Naminaw sila ron. Ika ni Nicolove Jolie. Hello. Hi po sa mga taga Labangon. Rosemary Ann Gong. O sa Mabini Skyview Resort, si Idol Batman. Thank you, Idol. Perla Lim. Oo. Hi, nimo diha, Idol. Sa mga taga Mactan, Lapu-Lapu City, naminaw sila ron. Gikan ni Babylin Alarba, Montenegro. Napod sa Maytres. Doms Pasinio, thank you. Hi po sa mga taga Compostela, G. Antejero, Kimbo, Ardita, thank you. Ang mga taga Palawan Pawn Shop, Mandawi Branch. Gikan ni July Reynas, naminaw sila ron. Thank you so much. Marigondon, Lapu-Lapu City, naminaw po, Rowella Goylan. Hi po sa kong anak, idol. Mag-birthday, Ogma Ethel Villaver, og ni baby Jimmy Villaver. Happy birthday! Naminaw po ang mga taga Babag, Lapu-Lapu. Thank you so much. Pano ko igong oras, mga idol. Ang pingta kanuna and happy Sunday, happy weekend. See you tomorrow sa programa Gear IFM.

0: na ba? Relax, unwind, o paminaw sa mga tukar na makapasayo o makapakalma. IFM Sunday on the Beat!
1: Kulas nito!
0: IFM 90.

0: FM 93.9 Cebu.
1: Kulas nih, Dok.
2: Paksit.
3: Oops, time sa. Feel good na kaayo da. Balik na tayo, Idol, ha? IFM Sunday on the beat.
4: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic, murang bagay ta.
5: Bagay ta bay, aw.
4: Kuya Wine, mapugnan ba ni?

0: 93.9.
1: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamito kar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat. IFM Sunday on the beat.
2: IFM 93.9 Cebu. Mixing right now.
3: Kulas nito.

0: Kulas tidur.
1: IFM 93.9 Cebu.
2: Paksit.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: Oops, time sa feel good na kaayo da. Balik na ta idol ha. IFM Sunday on the beat.
4: Oh, 50 pataas na malay na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: 93.9.
1: Asa magkakaroon? Sedan o sa balay? Ayaw ka, bala ka? Naatay to karna para ni mo. Ayaw tong Sunday.

Κούλα στη λού. Un grr. Un grr. Un grr. Un grr.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? Sus!

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
11: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
12: DJ, patunugin mo!
11: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Nakiusa ka raffle coupon! Anangi! Ang ato raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26. Ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
13: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
11: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
13: Hawak mo ang
11: papremyo sa Hunyo ni Idol!
14: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat nga punta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pili o nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
15: Ang Idol mo, DJ.
16: Ang tamis mas lati o glami mo giti. Idol Mami T.
17: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
18: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
20: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulasyo.
21: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
22: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
23: Ang market man on the run. Idol B.
24: Ang chikador. Ang sexy Idol Chixie.
25: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
26: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
27: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Gab.

0: before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin isin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS! Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Listod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot, ug usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mancha. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ko masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang idol kong FM
3: 93.9.
4: I-F-M.
5: Nagbiyahe man o nagpahuway sa balay, naamitukar na masabay sa imong trip. IFM Sunday on the beat.
6: IFM Sunday on the beat.

0: IFM 93.9 Cebu.
1: Kulas ni Duk.
2: Paksit.
3: Weekend mode na ba? Relax, unwind, o paminaw sa mga tukar na makapasayo o makapakalma. IFM Sunday on the beat.
4: Dinadyot ka, Marich. Uy, sa una, ima pa siyang tinokon ang mga mumho. Pero karon, dinadyot ka, mukha unog baha.
5: Ay, guwapa.
4: Di pa naman tagbayin di ang kilo sa bugas, ha?
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Si Mommy at si Washing Machine. Believe sa fried washing machine detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang pride washing machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is pride. All you need is pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
14: Mga idol, nabati ba ninyo ang epekto sa adlaw o pollution? Bisag unsay buhaton, murag mawa ang kanindot o kaputi sa panit. Lisod ka. Ayun, di ba? Ingon ana po ko sa una. Lisod yun i-maintain ang panit nga fresh tan-aon kung adlaw-adlaw ka. Nga maasuhan o maapugan. Maayo na lang kay nigamit ko og bagong White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Goodbye.

0: Carbonate polycarbonate. Samansya. Malupit. Sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot kanato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha! Ayaw kalimti ha? Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
2: DJ, patulugin mo!
1: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sumuan sa Hunyo. Libre ni Idol ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
3: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
1: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
3: Hawak mo ang
1: papremyo sa Hunyo ni Idol.
4: Idol mo DJ.
5: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol mami tik.
6: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
1: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost charming auntie Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulasyo.
9: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
11: Ang market man on the run. Idol B.
12: Ang chikador ang sexy idol Chixie,
13: ang idol ng Bini, idol Kenny,
14: ang idol ng White Corona, Dai Bambino,
15: ang laagan ng Pretty, idol Pretty,
16: ang bugoy ng Good Boy, idol Dub.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Alice.

0: ikaw bang, may kay ka mo pakiling, no? May kay ka mo pakiling, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon, tanon ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: ko ba? Papay, chuday ka, uy. Nga no? Dukay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Okay, awan. Mabukan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

93.9 IFM.

0: Spotify Saan?
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
0: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
0: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang
0: papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: Idol Mommy Jays.
6: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy Tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
0: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadora sexy Idol Chixie.
13: Ang idol ng Bini, Idol Kenny.
14: Ang idol ng White Corona, Dai Bambina.
15: Ang laagan ng Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Dubs.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ice!

scarf imong gusto? Sa artist mong giidolo. Lainlaing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ali.

0: 93.9 IFM.
1: Mapugnan po ni.
2: Aygo!
3: Oh boy.

scarf imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

Thank you.

93.9 IFM.

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa Ari.

0: Carbonin Polycarbon sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
3: DJ patulugin mo.
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang beat.
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol.
5: Idol Mommy J's.
6: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
2: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
10: Ang lamig sa radyo. Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
12: Ang market man on the run. Idol B.
13: Ang chikadora. Ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol na bini Idol Kenny.
15: Ang idol na white corona Inday na bina.
16: Ang laagan na pretty Idol Tweety.
17: Ang bugoy na good boy Idol Dubs.

0: Sa punta ko gabi'y ang naasaya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabungan pa ni.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni.
2: Oh. Mapungan pa ni.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang beat.
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol Mommy J's.
7: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mommy T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
12: Ang market man on the run. Idol B.
13: Ang chikadora sexy. Idol Chixie.
14: Ang idol ng Bini. Idol Kenny.
15: Ang idol ng White Corona. Inday na Bina.
16: Ang laagan ng Pretty. Idol Pretty.
17: Ang bugoy ng Good Boy. Idol Gabs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasaya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal?
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.
2: 'Cause you

0: sa atin. Pag-ibig ang patunay. You.
1: You.
0: And I.
1: And I.

Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mabalik.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Hadlok makay ka man ang buko eh. Wala siya ka gwapa. Labag igapon ka maskin bang angon ka. Ang ganda ni.
1: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you and I.

0: sa mahigit ito.
1: Halawe! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan pa ni...

0: Idol Mo PJ.
1: Ang tamis mas latik o glami ko gitik. Idol Mami T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: pagpuntag o gabi'i ang naasiya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Punta kay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you

0: ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Walay sa amin sa inyo ha. Kay paniliviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pang sawayo nun. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Hmm?

ikaw ba, inhaler-inhaler mang ka. Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapungan pa ni.

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patunugin mo!
2: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
4: Hawak mo ang
2: papremyo sa Hunyo ni Idol.
5: Idol Mommy
6: J. Ang tamis na sila tig o glabi mo gitig. Idol Mommy tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
2: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulando.
10: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
14: Ang idol na Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol na White Corona, Dime Bina.
16: Ang laagan na Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy na Good Boy, Idol Dubs.

0: sa punta ko gabi'i ang naasaya para ni mo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ar na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.

pa. Abi minyo na. Puro na lang yun kagilok. Walay kilig. Pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan na ang problema o kalison. Aw, Kuya Wan. Mapungan ba ni?

0: pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, I FM number one.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang I FM
2: 93.9.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: You
3: and I.

Grabe! Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You

0: Pinansyot ka, maliit siya eh. Sa una, eh, mapansyon, dilokon ang mga mumho. Pero karon, dinansyot ka, mukha unog bahaw.
1: Ay, guwapa.
0: Di pa naman tag-20 ang kilo sa bugas, ha?

0: sa mahigit.
1: Hello, wait. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman yung sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang beat.
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol Mommy J.
7: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadora ang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol ng Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol ng White Corona, Inday na Bina.
17: Ang laagan ng Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Gab.

0: sa puntag o gabi'i ang naasiya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex di loyal.
1: Sure lalo, maong ay na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni. 'Cause you

0: Halloween! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi ang idol ko FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Hold on little girl.
5: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
6: You.
5: And I.
6: And I.

0: Para chikang ko apa? Milion ka ayo sa uyab ko. Ay, pagkain ba ni?
1: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
2: 93.9
1: IFM.
3: Pahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
3: you. You and I.
5: And I.

0: sa mahigit ito.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patunugin mo!
3: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sumuan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
5: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
5: Hawak mo ang
3: beat. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
6: Idol Mommy Jays.
7: Ang tamis na sila tig, og labi mo gitig. Idol Mommy Tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi, og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikador ang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Day. Day, mata na.
1: Unsa man, sayo pa kaayo.
0: Ibto na nato ba?
1: Ang unsa man pa?
0: Ang charger ba, init na.
2: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
3: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

0: 53.9 IFM.
1: Aikon!
2: Okay na, okay na. Okay na. Nag-record na mi. Rudy Tagsip, shout out sa'yo. Rudy Tagsip, Halamana. Ay, kataho na mo imong kanta, ha? Ditikitid ka nimo.
3: Larga, larga. Bunali na, bunali.
2: Goods lang ba? Goods. Okay.

0: kwarta.
1: Ijit ko kasi oo nga wala na kay kwarta. Kaya gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo, ang potente. Happy ka. Habungan pa ni.
2: Sa balik.

0: 93.9 IFM.
1: Ikintan na!
2: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM. Ikita na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: ba?
1: Tulisan mo ka sa akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, bi.
0: Pabungan ba niya?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol Mami Tik.

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
3: DJ, patulugin mo!
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog! Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page! Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
2: Padaog ako, be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, tig! O gabi mo, gitig! Idol, mami, tig!
7: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
2: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido!
10: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony!
12: Ang market man on the run, Idol, B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, atong oras sa IFM. Alas 4:13 na sa kabuntagon mga sukintig paminaw, 4:13. Udni ang inyuhang mamitik, Idol, na bitik ang inyuhang mamitik. Perting uwana, perting baha ang mga sukintig paminaw, amping-amping tag-asa mangani taron ha. Unya, paibaw mo dol, o kumusta ang sitwasyon sa inyuhang area? I-text me sa to ang text line 0923-112-8701. Pwede sa kayo mga idol nga mag-comment sa to ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu, amping-amping tadol ha. Unya, maawanon nga back to school Monday, karong adlaw balik na sa eskwela mga idol. Pag-atgi baya gyud ang ato ang oplan balik eskwela karong Hunyo 10 o Hunyo 11, no? Duha ka mga oplan balik eskwela, standby lang mo din ha mga idol ha. Magtinabangay ta ato ang magtambayay unta, no? Magkahiusa ta alang sa pag alagad sa ato ang magigsuunan diha sa mga tunghaan kaysa may pinakasayo ni mata be. Teksimigasa mo na pita, Dol. Pahibaw mo. O gawin sa sitwasyon din, ha. Standby na. Atong oras, Dol, alas 4:14 na. Welcome, welcome sa IFM. Bango na!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Dali na. Ay, nagsirdigin luktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
3: Duka pa man mo.
2: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
4: Maaptik. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
3: Ma. Mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
5: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
6: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol mamitik.
7: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
8: Market man on the run, Idol B.

Idol, sus na ulala mug maayo, partigyong basaain taon sa uban Idol Kenny. Ang tanang mga nagbiyahe diha Idol Tuwit, Idol Bay pag-amping taon mo ha. Sa tumaking suunan nga nagbiyahe pa, amping-amping mo Idol, isayaw ta lang ni pawagtang sdoka, pawagtang salaay pero kisa may pinakasayong ni mataron be. Alas 4:19 na.

0: Grabe ha. Alas 4:21 na. Standby mo diha lang sa to ang mga balita. Nagunang hisgotanan lokal ng mga balita o nasyonal ng mga balita dol. Hunya, wa na, haaplis sa klase na. Unang adlaw sa klase, kanong adlaw dol, Hunyo 8 dol. Kung sa mainyuhang mga preparasyon, mga ginikanan, mga tinunan dol. Wow, sana all, bagong patot. Bagong bag. Bagong notebook. Si 923 na good morning, may buntag dol. O niya ayaw kalimot ha, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu. Alas 4:22 na sa buntag dol. Welcome, welcome, welcome, welcome sa IFM. Bango na mga suking tigpaminaw. Na mga tukar ni mamiti kaniha na imta na. Karon bango na yun, alas 4:22 na.
1: 93.9 IFM.

Idol! Wala na, gyud. Wala na, klase na, dol. Alas 4:25 na ato i-check po kay alas 2 karong kadlaw, no? Wala may na-monitor ang pag-asa nga LPA sa bisang asa nga bahin sa nasod. Pero unsa kahay hinungdan aning pagbunok sa uwan, dol? Nakabunok ba sa inyuhang area? Naibaw ako no, may Idol Boyki, nakamata, jokos uwan. Uy, ika ni diri sa Ibabaw, Cordova. Pasado alas 2, yun, dol. Sus, pastilan. Andam na ko pamahaw, dol. Alas 4:25 na. Gika na ni 530 Ibabaw, Cordova. Salamat. Unya attendance check na ta, Idol. Unya ayaw kalimot ha, kay karong Hunyo 12. Atong iparaffle ang mga bike, mga bugas, o pa Gcash cash. Alang sa ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. In fact, mga sukitig paminaw, naarad diri oh, mga niabot na nga mga entries sa Idol Boyki. Unsa man ang mga entries, Boyki? Sumaoni ang mga nabisita ni Idol B sa Team IFM. Kato ganing pagsabado nga nag-DYHP IFM bingo, pasalamat ha, sa may Barangay Kabangkalan, Mandawi.

Birthday natay na sigpatan no nga mga listeners on the spot nga namina og IFM on ang ato ang gitunulan sa mga ticket lulpangan address og ang inyuhang contact details sa so, Idol Boy Kyun Son pag-appeal online raman idol sa Facebook og follow ninyo dol nara pud tay mechanics idol nakapinto tap na no inyo lang i-click ang link mo fill up ra mo pangan address og ang inyuhang contact details karong adlaw nga Biyernes ang unang paraffle nato dol sa papremyo sa Hunyo ni Idol abag ni nato sa mga tinun-an ug mga ginikanan yawat na lang ang bike para sa estudyante nga di na muplit eh. Ang bugas pang baon pang konsumo sa pamilya ang cash GCash unsay requirements sa eskwelahan sama ini ha unya pohita lang si Idol B ang Team IFM unya Idol Buiki sa kenan man midol ay hapita midol eh. Hapita nga ipapamatuod at alawa o ang ako ang taxi ang ako ang sakyanan o ang ako ang modern jeep o Idol Boy Kin na minaw IFM kana ragi dol di lang usa kun dili duha ka mountain bikes sa from City Avenue Bike Shop kunya di lang napo di lang 5 ka kilong bugas kundi usa ka sakong bugas humay dol. Busa apil na mo mga idol pa premyo sa Hunyo ni Idol alas 4:28 na sa buntag dol.

0: Idol Boyki, kusog keng uwandol, dari sa karkara, takis sa driver, sa bus, 135, amping mo diha dul ha, sa ato making suunan nga nagbiyahis kadalanan, amping-amping ta, kay no, simbakog-simbako ng ato ang mga lakaw na noon, amping-amping ta dul ha, o niya, attendance check lang mo dul, 0923-112-8701, naka-Facebook Live na sa kita, mga sukintig paminaw, no? IFM 93.9 Cebu, paki-share lang sa ito ang Facebook Live Idol. May taog inyuhang ma-share, no? Samtang nanganda mo diha sa pamahal. Samtang nag-utaw mo sa uniform sa inyuhang mga chikiting. Naka-live na taon niya. Good morning ni Erica Clarion. Maying buntag pa-shoutout dolod. Back to school na. Oo, pa-shoutout sa mga ginikanan nga maapil og sayog kamata. Ang mga tiglutos panimay, ang mga tig-andam sa mga requirements ato ang mga kabataan. Asa man mo eskwela inyong anak, dol? Asa mo paingon, dol? Text si me, ha? 0923-112-8701. Pakishare lang, dol. No, para maabot sa inyo mga Facebook friends, atong ishare mga sukintig paminaw. 0923-112-8701. Abtik, ampo og amping ning mauwanon nga buntag, dol. Rainy back to school Monday, mga idol. Hunyo 8 na ay mag-abli ng mga tindahan sa dulno, klaro kayo. Na ay mamay ron, na ay kaslon ron. E 8 man. Alas 4.32, kining bahina hatod sa ganato sa EXL Coffee Mix. Daraong pagkalamias ako ang pagigup-higup, daridol. Pastilan kalami. Kung niya, karong taon-taon, balikan na to ang DYHPIFM Bingo Pasalamat. Diha sa Kabangkalan, Mandawi City, perting lingawa sa to, makiigsunan diha Idol Kenny, Idol Tweety. Perting bula-bula ni Mami Tik, Idol Chixie. Ngayon nakadaog og taga napo kakilong bugas sa 500 pesos and of course sa paldo kayo sa usa ka sako 50 kilo bugas humay dol. Nalipay kita gatan-aw dol. Stay put, standby na ato ng balikan. Alas 4:33 na.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM.
3: Mapugnan to ni.
4: Idol! Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang tamis paslatik og lami mugitik. Idol mamitik.
5: Ang lagal nga pretty. Idol Tweety.
6: Marketman on the run. Idol B.
0: Idol, alas 4:33 na sa buntag. Atong balikan ang mga panghitabo nitong adlaw nga Sabado, Hunyo 6. Atong gibisita dol ang barangay Kabangkalan, Mandawi City sa may sitio Senyorita Galion, no? Pilit, Kabangkalan, Mandawi, perting lingawa sa tumakingsunan. Kusuga manayaw sa mga tao dito. Niuban pa gid nato ang Herba Strong. Atong mga higala from Unilab nang hatag tagdaghan ng mga pa-freebies. Unya, nasubraan pa gid tag mga Nescafe Classic. Taghan pa gid tag Immuni Plus. Abasa kay Pakdot Paldo. Ya, lingaw kaayo ang ato ang pagbula-bula dito ha. Kaning among pagbisita dulo. Pasalamat lang mi. Unya kay ni bisita pud mo. Unya daghan kay nakapundok ta dito sa may Senyorita Galion sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi. Thank you kaayo unya. Paibawa lang mig na amoy mga pista-pista diha, na amoy mga kanang okasyon no, ganahan mo bisitaon mo sa IFM ug sa DYHP dol. Pahibaw lang Idol Boyki, si Celine dai ni sa Kugon, Cordova. Laaga pud mo diri, i-take note na ato Idol Tweeting, Idol Ken, isuwat na diha dong. Kugon, Cordova, kana-kana. Unya, naka-live na taon Facebook, dol, pakishare lang. Aimee Lumaban, hello. Uy, taga-Sibunga, di ay ni si Erica Clarion. Pero pa-shoutout ko na siya sa mga taga-Uzamis, Uzamis City. No, salamat ka, ayo diha. Unya, pakishare lang, dol, IFM 93.9 na Cebu. Wa na sayo kay nang mataron gipukaw sa uwan. Unya gawa sa gapagpukaw sa uwan, gipukaw sad sa grasya. Diba? Ang pagmata palang daan da kong grasya, daradol. Tanawa ang mga nagdoko anang sa ato ang bingo pasalamat dol sa DYHP o IFM. Lima ka pattern, of course, ang ikalima mao to ang blackout. 50 kilo bugas humay, libre pa yun daw. Dili may mangayo. Wala tayo member-member o mangayo may ugfidol. Onya, ang atua, igo ragit yung taon muling awon. Nagpasalamat rami nga, naminaw mo, ni follow mo sa to ang Facebook pages sa IFM o sa DYHP. Onya, ili-ili na lang po ang Buiki IFM, ha? Si Brad Ali Salta, naminaw di ay may buntag di ha, brother. Dako kay ngisi ang mga taga-pilit ka Bangkalan, Mandawi. Salamat kayo, nakichatcha pa kita, chatcha challenge. Napag kita mga sayaw-sayaw sa mga bata. Askag yung lingawa. Idol Buiki, imbitaron ta mo sa IFM Fiesta Amua para malingaw pohon. Brad Al, sorte imidaan sa pizza ha, para amuan ng mapangandaman ha. Para magapangandami. Idol Buiki, baha gidari sa muas mambalingdol. Great ako mga higala silang Feli Rosales, Ma'am Verma, Marilyn, Tagabuhol, Myra Edita, Roland, Lucretia Gamboa, mapugnan pa ni Dol. Sa tanan nga naminaw, gikan ni 451, salamat kaayo ninyo Dol. Thank you kaayo. Unya text silang may 0923-112-8701. Unya, subo lang pamalandungon, Idol Kenny. Ato ang taga-agpagtagad. Kaya adunay sunog do, Idol Tweet, nga may igo diri sa may Acrosan, Bulacau, Talisay City. Yadto ning adlaw ang Sabado, no? Atol sa ato ang pagpabinggo, mga suking tigpaminaw. Mausay pag-igo sa sunog. Sus, inoo ko. Apaspas nga nakadagan ang ato ang team. Yang merdungan-dungan pag ininasay laing sunog dito sa Naga, Arunda ba to, no? Pero kaning sunog sa Crusando, daghan kita listeners niya, parabuyag lang. Makagbuol ka ayong hunahunaon kay ang sunog na miigo diha dol sa area gyud nga ubay-ubay og mga panimay. Unyato ang taga-agpagtagad na, no? Kaya makabalaka lang kaayo. Pila man to ka mga panimay ang ato kuno na i-check, Idol Tweety. Pila ka panimay ang naigo, pila ka pamilya ang apektado, Idol Tweet, no? Ayawat na lang, makatabang-tabang ta, makauplan-tabang ta din. Pastilan mga higala, mag-amping in town ta. Again, sa mga nakatune in, ayaw mo kalimot mga sukintig paminaw. 0923-112-8701. May mau ame karon ato ang susihon tong sunog sa Crusan, Bulacau, Talisay City ni atong adlong Sabado, Hunyo sa Istodol. Unya, wapatoy udto, no? Padoong to udto, buntag to ni Igo ang maong sunog. Perting kusugas pag-ulbos kayo doon. Amping-amping in town kita, ha? Amping-amping ta, no? Pastilan mga higala. Inoon, adi naman padong na, tingbugnaw na, kay nag-uwan-uwan na, pero still, maskin na managani ang Fire Prevention Month sa Marso, man ang ting-init dol, pero taliwaan ng tanan, mag-amping gihapon ta. Man, mo pahimang no ninyo, amping-amping ta sa kanunay, Idol, ha? Amping-amping ta. Atong oras, alas 4:39 na sa buntag, atong balikan ang asunog, no? Atong tanawon dari sa Facebook Live. Ang katong maigo nga sunog, mga sukintig paminaw. O ni ato ang kwaon ang detalye ni ining maong sunog, mga idol. Pila man kabuok ang naapektuhan, no? Pila man kabuok ang kanabang ato makigsuunan na apektado in town. Ato aning taga-agpagtagad, mga sukintig paminaw. Pastilan, mag-amping ta sa kanunay, ha? Mag-amping ta. Live town Facebook doll, IFM 93.9 Cebu. Paki-share lang sa to ang Facebook Live. Ato ang Facebook page, mo ng IFM 93.9 Cebu. Unya, pakilili lang, Buiki IFM. Buiki IFM, mga sukintig paminaw. Morning sunog in town nga miulbo sa may sityo Crusan, Barangay Bulacau, ning Dakbayan sa Talisay. Niadto kining adlaw nga Sabado, Hunyo sa isa. Pastilan mga higala. Ato ang balikan ang detalye ani maong sunog. Unsa man, pila man ka buog pamilya, pila man ka mga panimay ang nangaigo in town, no? Pastilan, ato ang taga-agpagtagad ka na, ha? karong buntaga mga idol. Standby lang mo diha perting dakuha o tanaw ang magulbuan ni Sitio Cruzan Bulacau Talisay. Sus pastilan mga higala. Ay nako niya. O lagi na amping taon sa baka hinungdan ani ato ang tagaagpagtagad no pila ka mga pamilya ang naapektuhan kay base ro ba ka pahimo sa tag-uplan tabang alang kanila o bandiha murag smile smile man kay adili sa nasunugan ha kinibang sa nahitabo sa NBA dol kay wa gyapon kapiog ang Knicks sa game ang Spurs sa game 2 padayon gyapon nga naguna ang New York Knicks dol 1-0 uman sa game 2 ni atong adlaw ng Sabado dol wa kapiog ang San Antonio Spurs oy batok sa kaatbang nilang Knicks sa tungigayuna unya sikit man unta ang duha pero katong sa game 1 dol una gid permi ang San Antonio Spurs na absent sa New York Knicks pero katong pag Sabado game 2 porting sikita 105-104 pabor sa Knicks nakuha nila ang solidong 2-0 standing agay mo na reaction naglaay ba at nga natog mga adlaw ang game 3 sa NBA finals karong season unya ilang kay mo palabig pustahan alas 4:41 na sa kabuntagon standby atong sugda lang ato ang buntag pinaagi sa painit ug pamalandong standby dol alas 4:41 na atong oras sa IFM 442 kining bahina hatod sa kanato sa said liniment oil ayaw kalimot mga sukintig paminaw na ipamaol panuhot taplasan tana og said liniment oil tatak said marketing tatak magaling ayaw kalimot ha available kini sa mga butika dala sa Sugbo sa Bohol og sa daghang bahin sa ato ang Bisayan idol Visayas ug Mindanao said liniment oil SCED ato a kanang tagaagpagtaga alas 4:42 na pamalit na mo ha itakin-takin na kay basig panuhoton mo dol alas 4:42
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
8: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Subdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Pailit o pamalandong.
0: Idol, ning adlaw nga Lunes, pagbukas sa semana, labi na pagbukas sa klase karong adlaw, mao kini ang amo ang painit ug pamalandong pagasugdan namo kini sa atong pagasawaan nga painit karong buntaga nga nagagikan sa

0: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: IFM! Bago na!
2: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman niya 93.9 IFM! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit! 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
3: Oh. Mapugnan pa ni!
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, Talata 1-33. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ang mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nakakalat ng karunungan, ngunit hindi ganun ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang sa katuwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabi ihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikibaka, ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato na gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan, at ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan, at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isad online, not just one, but two winners patag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Pagsaon pagdaog. Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa
8: Hunyo
6: ni Idol!
8: Ang Idol kong FM
9: 93.9
10: IFM
11: IFM! Bago na!
12: Headlines! Karoon!
13: IFM! Balita! IFM! Balita!
14: Pizza 8 na sa buwan sa Hunyo 2026. Adlaw nga Lunes ug unang adlaw sa balik eskwela sa school year 2026-2027. Mao kini ang uluhang tudling sa ato mga balita karong buntaga. Alang sa mga balitang nasyonal, 26 ka milyon nga mga tinun-an sa mga public schools mubalik na sa mga tunghaan sugod karong adlaw. Kapin 50,000 ka mga pulis ug force multipliers mubantay sa seguridad palibot sa mga tunghaan karong adlaw sa pagbalik sa klase. Samtang sa mga balitang lokal, publikong mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo padayong manawat og late enrollees bisan kung pormal nang mabukas ang klase niini karong adlawa. Kapitolyo nagdevelop og online booking platform aron matagaan og proteksyon ang mga turista gikan sa mga scammers. Atong oras sa IFM Dol, alas 4:59 na. Update kabahin sa sunog no ni adtong adlaw nga Sabado, pinaaging Idol Tuwiti mga suking tigpaminaw. Dari ni sa may sityo Crusana, Barangay Bulacau, Talisay City, Hunyo 6, Idol Tuwiti. Dulan tunga sa milyon ka pesos ang danyos sa miulbong sunog sa Crusan, Bulacau, Talisay City atong Sabado, Hunyo 6. Nagsugod ang pag-ulbo sa kayo sa panimay ni Felix Basiliote Senior nga mikatapa sa laing mga kabalayan. Dulaan usa ka oras usab ang pagkinumpatihay sa mga sakop sa bombero nga aron pagpaong sa sunog. Base sa record sa City Social Welfare Services kun CSWS, moabot sa 28 ka mga pamilya ang apektado sa maong sunog. Sa inisang investigasyon sa Talisay City Fire Station, posibleng tungod sa kuryente nga napasagdan ang hinungdan sa maong sunog. Pastilan mga higala. Mag-amping in town kita. Alas 5 impunto na.
15: That Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
16: This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
17: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang Idol kong FM 93.9
10: IFM
11: IFM, bago na!
12: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!

0: Arita Dol sa resulta sa Sower 3 o Gloto na nanay na sige text na ito Buiki, asa ng resulta Buiki? Alas 5-1 pag anay attendance check po tag-asa mo ron Dol o niya pakilili lang sa IFM 93.9 na Cebu on Facebook. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Nakashare na sa day sa Buiki IFM Dol. Buiki IFM. O ni ato ang sotaon mga sokitik pabinaw ang resulta sa Suwertres o Gloto. No, Suwertres o Gloto arita sa Hunyo 7 nga resulta sa 645 Mega Loto. O sa Hunyo 7 nga resulta sa 658 Ultra Loto Dola. Ang winning combination we have 658 una ta Ultra Loto 53 1 4 45 51 22 oris ingon palmamitik 0 arita sa 649 Super Loto, no? Instant corrected idol 649 Super Loto. Ang ikaduha, winning combination we have 41, 31, 44, 25, 42, 33, oris. Pastilan mga higala. Nagka 0-0 naman taan eh. Ato ang taga-agpagtagad idol ha ang mga resulta sa ato apong suwertres no kagahapong adlaw dol Hunyo 7 na agyapoy nagpangitaan ni asa daw ang suwertres nga resulta idol Buiki diara mga idol again sa ato makigsuunan live na taon Facebook dol pakiliili lang IFM 93.9 Cebu or nakashare po na sa Buiki IFM arita sa suwertres nga resulta Suwertres result idol. Kagahapon kining adlaw Suwertres ka resulta kuyawa sa alas 2 gahapon no. 2 PM draw 9999. 5 PM draw 488. Unya ang 9 PM Suwertres result kagabi 7 9 3. 7-9-3, nakaigo ba? Pagwa, Mandol. Alas 5-3 na sa buntag.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: Ang idol ko FM 93.9.
4: I F M. IFM. Baamo na.
0: IFM. Idol alas 5:04 na sa buntag. Arita sa police report pinaagi ni Idol Tuwiti. 5,000 pesos alang sa makatudlo sa lalaking mangingilad. So adunay reward money alang sa makahatag og impormasyon kabahin aning viral video sa usa ka lalaking nga giingong nangilad. Ato i-check sa detalye sa mga report si Idol Tuwitiya.
5: Ottoman report.
6: Ang lagar nga pretty, Idol Tuwiti.
0: Yes, Idol Tuwiti, unsa may detalye nining maong balita.
7: Idol Boyki, nagpakita ba nga usa ka kusyante ang babae human niya na ila dahil sa lalaki nagpakaroon ingnon nga kaila sa tagiya ug maoy gisugo aron paninglon ang rental sa pwesto nga giabangan ni nga tindahan din sa may barangay Guadalupe. Nasairan nga ang kinimong lalaki nga makita sa CCTV footage nga naka-sweatshirt, inner nga white, og naka-short ni si Idol Boyki nga doon na pag-bit-bit nga black backpack. Doon rin siya nga nagpailas tindera nga gisugo siya sa tagiya aron buhaon ang advance nga rental sa mong tindahan. Diin ni Dunol po dakini og suwat nga kitan pa matod sa kini nga maong tagiya sa tindahan. Tungod ni ini Idol Boyki na dala sa maong mangingilad ang 4,500 pesos suban nga ni Sanig po da. Sa kinimong tindera, sa kinimong lalaki, niya uman nagsisiyo sa suspect ang kinimong kantidad. Ni Pozay na tagiya sa tindahan, ang alam niya muhatag o 5,000 kapesos. Isip ganti sa makatulog o makaila sa mong lalaki. Kaya ito akong nasairan sa buwiki, kinimong tindahan, dili ra kausa nga biktima ani nga maong mudos. Apan sa duha na ni kahigayon nga na biktima o gakaroon na lain na po da o daw ba susama ra gihapon sa kanyang lalaki nga nangilad sa ilaha pag-una ay kumpulsi ang kanyang lalaki nga ilahang nakitaan karon sa maong CCTV footage. Mabay din po si nadalagin niya ang kantidad nga 4,500 sa ani nga maong lalaki mo po sa mga nakaila sa mga lalaki. Ya dunay kasayuran ni hangyo po dang ato mga kapulisan dinhi sa Guadalupe Police Station nga mutawag dayon sila ug mopahibaw ug ugali nga duna pud sila nahibaw-an kung asa ni siya makit-an ang kining mong lalaki.
0: Idol, atong, pwede siguro no nga atong tabangan pilagi sa pag screenshot ba kay ma-post dagi post man imong video ato screenshot ang naon kay murag clear naman no mailhan man nga naka face mask siya
7: pero at mailhan sa idol boy kay kaning naglakaw pa gani siya sa tindahan.
0: At some portion sa video, iyang gihubo sa nangihang face mask. So, sa video, makita na to nga medyo chabihon ang maong asuspitsado. O niya, sa mani, naka long sleeves o color gray. O niya, naay backpack na itom. Na medyo inchikon siya, Idol Tweety, no?
7: Inchikon. Inchikon ni si Idol Boyki. Ngayon, namatod pa sa tag-iya, nga nipos na pwede siya sa social media. Nga susama ra og dagway Idol Boyki og pamarog sa katong unang lalaki nga nangilad pud sa ilaha.
0: Pero kung saan nila tindahan, tweet mo naman ikukay-ukayan?
7: Oo, oh, may ukayan Idol Boyki.
0: Asa may ukay-ukayan? Dapit sa Guadalupe?
7: Guadalupe. Oo, dili kay ko familiar ani nga ukay-ukayan na ang kining sa Guadalupe nga ukay-ukayan Idol Boyki.
0: Mm-hmm. So, mao ni karon pagkitabang dol, gumikan kay nagpakaroon ingnon ko nun eh. Maningil sa renta no, rental sa ilahang giabangang pwesto to alang sa negosyo so kay bawo ka dili man ibag-o tweet mura naka report sa ka og kani adto aning nasay giilad gihapon ingon aning nga klase sa pag-ilad nga kanang isugo siya no para nga mukuha og renta unya nasatay na post ani na hinumdum ko nag-viral sad to nga may gani murag nagduda ang kanang murag burgeran to unya iyang gitawagan iyang amor gitiksan niya paspas ko ni karatil og dagan ang katong suspitsado pero kani o mailan man actually klaro kaayo ha insikon unya chabihon unya dili masad ingon nga taason ning maong lalaki so
7: ato siguro ning Idol Boyki oi kalma kaayo
0: ato siguro ning screenshot Idol Tweety kaya nga tuwa man ani nga makatabang ta sa maong establishmento nga mailhan ni unya anyway sa imong gi-post na may number no pero mas maayo ato ni screenshot Idol Kenny kay pahatog karon tweet wa paghapon ni nakitaan
7: wala gihapon Idol Boyki matud pa sa to ang pagtawag pod dinhi sa Guadalupe Police Station.
0: Bastilan. Sige, ato lang ang sundan nga report unya ang katong sa sityo Cruzan Idol Tweety no ni abot og pila to ka panimay ga pamilya.
7: 28 ka pamilya.
0: 28.
7: Oo.
0: Sus Ginoo.
7: Ang sini nga maong dako gihapon Idol Boyki oy labi na karon nga kanang ting-uwan na pudra ba niya dayon walay masilungan ang atong mga kaigsoonan nga masunugan pait kayo mga ingon ani nga mga
0: Situation kay Boka tweet as per Ate Lailin o Kuya Julius o Idol bidaghan ko kay tag listeners sa may Cruzan Bulacan no sa so, ato alang iampo in town nga makabangon sila unya apuhon no o mohimo tag oplan tabang alang kanila yan maghinaot lang ta nga makabangon ning ato makigsuunan nga nasunugan so, pag abligid
7: wa take ato sa Bureau of Fire Idol Breaking dinhi man gyud ikot sila mahutdan o mapulan sa pahibangno kaya ilahan mong ginatanaw nga posibleng kaning napasagdan ng kuryente
0: nung dan
7: sa kanyang mga
0: sunog. Alas, sige, ato lang sa ipadayon-dayon o pahimang no, pinagi sa to ang likay sunog tips, Idol Tweety. Amping di sa gawas ka ba, Tweety? Pero kumusta man ang panahon di sa gawas nun? Nagtutaligsik pa ba, Idol Tweety?
7: Medyo nag-om yun din ni Idol Tweety. Gusto po na nga to ang panahon yun karon. Mayan na lang gani po, Idol Tweety. Aning hunong na lang po siya. Pepertir, mang kusuga ka ganina. Hinong dan niya itong mamitik. Masin, nabasa to Idol Boy. Naglangoy-langoy, guro to.
0: Nag-swimsuit na lang to siya. Nag-bikini. Bikining itim.
7: medyo baga gyud ang dag-om sa itong panganod po dron, Idol.
0: Ang challenge ron ang makigsuunan nato nga nangandam para sa pag-eskwela sa ilang mga kabataan.
7: First day pa naman.
0: First day sa klase ron, pagbukas sa klase, Idol, o plan balik eskwela ta karon si manahapod unya atong iampo tweet nga makabiyahe lang unya ang kabalaka sa mga ginikanan unya glakip na ang kana pong sitwasyon sa mga tunghaan kay simba ko sa bahaon ang mga tunghaan
7: inuod gyud pero naa bay uban ng mga tunghaan, Idol Boyki, katupo na sa mga kabukiran nga adi pa sila mo paygayon og face to face classes kato ganing modular pa kay tungod pod sa wala paghihapon na naayo nga mga buildings tungod atong paglinog kay murag ubay ubay pud dapat gyud naglinog nga nasinati tungod pod
0: ato sa linog tuig kato sa pagbagyong tino nga nabahaan nga kankan. In fact, ang atuang usa sa mga tunghaan nga tong bisitaon kay nahimong biktima sa bagyong Tino maunang napili nato ni so naatay karong June 10 ug June 11 sa mga buot nga mo donate, Idol. Pwede ra kong i-message mostly ang atuang kinahanglan mga school kits, notebooks pang elementary, mga kanang pencils pang elementary, donya crayons o kanang plastic envelope mga sukintig paminaw. So salamat sa atuang partner nga naghinahinay na sad no mo anhi sa atong sibianan para mo tuno labi na sa mga mupalit gyud mismo sa mga school kids unya kitaray mo hinahinay og wahig ani kay Miyerkules og Huwebes man ang ato ang operasyon, Idol Tweeting.
7: Yes, Idol Boyki, mo na nga ato alam pud gyud nang dawaton kung unsa pud ang ilahang matabang pud sa to mga estudyante nga nakinahanglan gyud karong panahon na pod.
0: Unya magpasalamat og dako tweet kay sa June 10 ato ang kapartner ana ang grupo nilang Baldwin no ang mga riders. Wow. So mo biyahe ta paingon dito sa bukid nga bahin pa kwanta pa South Tagamay unya kauban sa nato ang IPI no anang adlaw so mga hygiene kits pod no unya hopefully sa ato ang makaigsuonan nga nagpaminaw din ha makatunol sad modol unya sa adlaw nga Huwebes ato sang kauban ana, Idol Tweety, ang Puto Walkers no ang grupo sa nilang Noy mga photographers ni atong kauban unya naagyapon ang IPI natin mga hygiene kits no? Unya lakip na sad sa mauban nato ang inibang Dunkin Donut family so kana ang adlaw
7: wow.
0: Ay mga Dunkin Donut ang students, Idol Kenny.
7: Ang students, okay, Idol Kenny ha.
0: Ang students mo yung una og kuha dili ha kuan DJ ha. Na pero po una ay choco butter na pwede ra.
7: Kumbara ba yung paborito, Idol Boyki, pero basi niya mag-una ni si Idol Kenny o si Mami Tiki. Hindi man mailhan ang ila akubangan niya dapit ka ni Idol Boyki.
0: Oo, matag-tago ra.
7: Marag, ubay-ubay, yes lang maso din ang dapita.
0: Pastilan. But anyway, ato ng tagaag pagtagad o plan balik eskwela sa IFM o sa DYHP. Kauban ato ang mga community partners. Amping muna sa gawas nga bahay, Idol Tweety.
7: Dagan, salamat, Idol Boyki. Kinibay nato ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kanun ay ba mong nagluya din ha, mga idol? Kasing kulang mo sa B vitamins. Yung mahal ra ba kayo ng B vitamins kung tagsa-tagsaon yun na itong palit? Kaya makuha rin nato sa itlog, beans, tuna, saging, uguban pa. Ni agasto kay sanan, pero sa 20 pesos lang karon na mga idol, kompleto na ang B vitamins. Kaya mo ang kinahanglan na akin sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Healthy ni siya. Lakit na po, Idol Boyki, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nga kanun ay
0: inom-inom na po. Pagbata sa'yo, ganiha.
7: Muragilira, Osaka Sushi, Idol Boyki, ang mahurot sa Osaka Adlo. Tungod po siya ka-healthy.
0: Okay, Roman, kay safe man, kay nindot ang mga sangkap dol. Unya mo ni ako ang vitamin C. Vitamin coffee.
7: Maka younger looking po, Idol Boyki.
0: Ako ang vitamin C o vitamin E. Vitamin C kay coffee. Vitamin E, EXL Coffee Mix. Tungab-tungab na tadol. Usa sa mga importanteng ingredients sa Idol Tweety mao ang rose hip. Adunay anti-aging property nga mo pa-healthy sa to ang panit. Dara o, paminaw mo o. Kayo,
7: mugi na itong kinahanglan, Idol Boyki, kay stressful ba ya kayo ato ang mga adlaw niya dayon basi magka-wrinkles tam ng kinahanglan sa kita
0: bisa kung sa panay Idol, I hope nga sa inyuhang paghinay og ligid sa mga panahon dol bisa kung sa panay stress kay hampak ninyo, Idol. Nothing to worry, all is well. Mature in town sad mo ha dili kay sige na lang mo og ka stress kay speaking of ako nang i-segue mga sukitik paminaw, Idol Tweety. gibombard karon og chismis, no, ang relasyon sa usa sa mga sikat nga vloggers idol kani si Sir Gaben, usa ni ka former teacher unya lingaw kini sa kanang online, usa ni sa pinaka nagag followers on TikTok, on Facebook, on YouTube, daghan kay subscribers idol unya. Ato nang gisgutan last week, Idol Tweety, kaya nagkasakit ni si Sir Gaben, unya, kaya post siya about ana. However, kagahapon, nibuto ang balita, nga abot lang o kinsa tugikan, asa tugikan.
7: But of course,
0: maulagi ang kanang sa social media, sama ragun na sa chismis na imong palibot doon. Pas-pas ka ayong mo proliferate, no? Dali ka ayong mo kanit-kanit. But, maunang example, kami sa media, kinhanglan nga, careful ta, no? Murag, makaunaw na ta ba nga, ganahan kita mo hisgot mo toki, but unsa ba kay ka matuuran, no? Asa bagikan ang storya? So naay nagpost nga kinsa di ta kaila nga namasangil nga no, kuno nagkasakit, nagkasakit dahil nahuli ang mga tao. Human as you are, lami kay chismisan ang ingunana, but come to think of it, mga sukitik paminaw, di ba lalim? Di ba lalim nga chismisan ka? May kay mo chismis, but look at yourselves. Ha? Limpyo ka ayo mo istorya. Limpyo ka ayo. Oy, perfect ka ayo. Oy. No, but at the end of the day, muna ko ang giingon ba nga, sakit pa malandungon, abti kay mo proliferate online, social media. Then afterwards, siguro mga after 2 or 3 hours, may post si Sir Gaben na silang duha sa iyahang pares, ilahang gihimakak ang tanang aligasyon nga nangabit siya, nagisgot nga na siya'y babay nga giasa, gidagbisag asa, gitagaan ko ng balay tweety, diamond ring ko. Grabe, bukat kayo ng mga pasangil, mga sukintig paminaw that can ruin a person's lives. Unya, moto ang gihimo nila, naghimo sila og content para nako ilang gihimakak, whether mutuo mo o dili, at the end of the day, ilhang gihimakak. So, kisa unang ano imo man pugsun. No? At least, titigog sila. Yan, ingon din ang uban nga, naayo ko nun sa Sir Gaben. I mean, makitaan sa Benato, ha, nga, kanabang, kanang maayo sa gawi. But again, pwede namang gid nga atubangan na laghan kay ginana. Superficial atubangan. Pwede lang yung tweety. Sa iyahang personality, pwede lang yung masagin sa idol nga, you can put a front ngayon ana ka. Example kang Sir Gaben, mauna iyahang gibuild, mauna inana siya, unya. Of course, naasa yung mga weaknesses, naasa yung mga frailties as human. But para nako, diligid maayo idol nga, atong sumsuman ang weakness sa usa ka tawo. Kung ikaw na kay capacity nga masturyaan siya, mapahimangnuan siya, kinana, ba't kisa man ta, followers sa man ta ni Sir Gaben, ako nag-follow kay malingaw, lagi pong ko sa iya ha. Pero kung tinuod man gani tweet, di sagid maayo. Kung tinuod man gani, di sagid maayo nga, ang yung gihimo, iya ha, tong gig, ingon pa sa pasangil nga, murag naglarga sila kauban atong babay. Pero, gihimakak man nila gyud. In fact, makitan man sad nimo again whether it's true or not, ila na nang cargo idol, basta para nako sakit kay pamalandungon nga murag enjoy kaayo ta para chismisan ang kinabuhi sa bang tao. In fact, sa atong Roman Catholic faith, dili gid maayo kung concern ta atong isgutan, because concern ta and then naatay mahimo ana, good, but kung atay mahimo, at least pray for the person, dili kay murag ikalipay nimo nga murag limpyo na kay ka, kay mong feeling nga ni daghan kisag sala. Sus, Ginoo ko. Kaya mo pala, Bidol, kay pagawas ato. Ang una na kong gili-ili sa Sian Gasa. Ayun ko nga namin, she's with Sian. Wa man, ano man siya nga. Nag-bit ko, no, bla bla bla. Pero isa, hindi pa confirm, nabasa ko lang. Wala yung mag-inamuingon siya nga, ito na, ito na.
7: Pastilan. Kaya magkatoon po dyan sa Idol Tweety.
0: Oo, pero mauna, Idol Tweety, again, Dol, I hope nga, makatoon ta, no? Tinuod atong gikundem ang inana nga infidelity. Kaya kisa may makauyon ana nga atong gi-idolize ni si Sir Gaben, nahibaw ta nga na-stress siya sa iyahang pag-vlog, sa responsibilities, but naka-video o gahat, kauban ang iyahang pares nga si Elma, kay lagi gi-kuan sila, gi-latan og maayo nga puno daghag kabit. Pero kung tinuod man, kung tinuod man, wa, di saan maayo dong Gaben, ha? Dili maayo dong. Nung tinood man. Pero gihimakak man nila tweet, yan ang santa palabi, kay murang itang mga perfect kung makakomment, namasa ko sa comment ba?
7: Tinood!
0: Ay, nako. Tanawasan yung panalamini sa yung kaugalingon, dole palabi. Ha? Panalamini. But anyway, gamay lang to nga showbiz update. ihimakak ni Sir Gaben ang tanang pasangil. Pero feeling ko na ko usay makaingon ta ba, di ba kani content na lang Idol Tweety nga para hisgutan sila. Mao sa dapat. Di ba kay puro naman online ba? Sa pastilan
7: online mga gala. Online na tanan. Kinabuhi ni tanan ay Idol Tweety.
0: For the content na gid ni, for the video na gid ni dapat ang importante ana Idol IRL. In real life gid na importante ana.
7: Yes.
0: Ang imong kalipay should be IRL in real life. Ang imuhang contentment IRL in real life. Dili lang for the content mga idol ha.
7: Oo, giyot.
0: Alas 5:20 na raba, alas 5:20 amping mo diya sa gawas nga bahin unya. Karong taud-taod ang pag-asa ato ang i-check ngano nga nag-uwan-uwan, ngano nga inani ang ato ang nasinati ato ang tagaagpag tagan Idol Tweety.
7: Oo, di naman po ta mag-goal Idol Boyki, kinaraman po tay katambayayong in Uniplus traditional herbal drink.
0: Para sa atong tutulong lansad na dol ha.
7: Yes. Labaw na karoon no, uwan, ya, medyo bugnaw na bagyo da, makalaing ginislawas Idol Boyki niya, then lami kay iya, loko-loko, resigdaan na nani. Nga makasipon, na makahilanat, na makaupo mo na mag-amping takanunay o mag-EXL. EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL, Makabuhay Plus Capsule, o Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
0: Dagang salamat, yes. Idol Tweety.
7: Dagang salamat, Idol Boyki. Kini yung Idol Tweety sa IFM 93.9. At di ka pugan sa pagkatulog na unang balita, tatak IFM Balita.
0: Ato po ni Tagaag Pagtagadulo, uya, aning giingong, wakay ko kagyat sa anino, kaning public service announcement, Idol Kenny, ba nga nawala, unya, nagpatabang, no, ako ang nakitaan ani si board member Malcolm Sanchez, ato ang Tagaag Pagtagad, Idol, kay sumapang, adunay nawala nga bata or dalagita ba ni, no, manghangyo kong atong i-share si Kwani ha, board member Malcolm Sanchez, anang hinaot ko nga mauli na yung taon nga safety sa pamilya ang maong bata. Sumaon niyang post sa Osaka Eliana Young. My apology for the trouble. I would like to ask for your help, my dear FB friends. If any one of you has seen or have any info about my daughter,

0: 9 PM through our CCTV. She is missing now for 3 days. Maghahapon ni nga post idol or the other day ba, out of desperation and still without any lead of her whereabouts, I am humbly seeking help through this online post. Nakapablatter na ko nudol dari sa Police Station 1 sa Mandawi o nang inhanglan sa Tabang o ato ang i-check kung nakita na ba in town ni na may itsura ning bayhana ra babataa o niya makuyawan tang inana simbakong niya ingon pa in town sa maong inahan nga my mental anxiety is already deteriorating my health. Ang iha ko nung anxiety nakapaustos na yun sa iyahang kondisyon, sa iyahang panglawas. Kay naa pa siya, I still have my 3 children who are depending on me, no? So sige, no. Atong tabangan dol, nakakuanta ani, nakapost ani online. Kasi nung makakita mo sa itsura aning bayhana, kaming bataa, ato ang tabangan mga suking tigpaminaw. Stay put, standby. Magpadangat sa tagpahinomdom. Alas 5:23 na sa buntag. Dari sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatod sa nag-unang balita. Tak IFM Balita. Oras sa IFM Dool. Alas 5:23 na.
1: Halloween! Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit. 93.9 ni pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: Chris, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit mo nga napkin?
1: Ha? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period. Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
1: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavenly flow natong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner. Sis, asa naman ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
2: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 93.9 IFM.
10: Mapugnan pa ni.
11: IFM. Balita!
12: IFM! Baango na!
13: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
14: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
13: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at padcore.ph.
15: DJX 500.

0: Kontra sa sakit na diabetes, DTX 500. Epektibo sa pagpumubo sa blood sugar levels, DTX 500. Ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya, DTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar, DTX 500.
1: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, oh, DTX 500. Dua lang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatiyan. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin kanakapin, sabay na bis ka.
6: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan to ni.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
10: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
12: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino may isang salita.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3. Dito ako believe.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
19: Unsay imong buhaton kon ang tawo nga kaniadto imong gihigugma? Mauna karon ang nagpasakit sa binuhat nga nagkinahanglan og kaluwasan.
20: Di na gid mausab pa ang akong nauna. Pasensya ka na. Pero kun unsa man ang nahitabo karon, gusto ko mahipaw ka. Kun unsa ko ka mapasalamaton nimo. Dako kay kong utang kabubuton nimo, Rafi.
19: The Rafi Story. Hashtag Dear IFM. Makalagot. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
7: IFM.
21: Balita.
22: IFM. Bango na.
23: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
24: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
26: Seth, Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
28: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katuhang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
26: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat. Tol.
29: Ay, balita. Suertes ug Lotto results.
30: Idol, suertes result. Alas dos. Nueve. Nueve. Nueve. Idol, suertes result. Alas cinco. Cuatro. Ocho. Ocho. Idol, suertes result. A las nueve. Siete. Nueve. Tres. Idol, nakaigo ba?
31: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
32: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
33: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
32: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalos sa ato ah!
33: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
32: Hayin mayo! Kini ang angay ka nimo!
31: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babay o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kini sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
34: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: 93.9
1: IFM. Balita
2: IFM. Baho na.
3: Idol, atong oras IFM, alas 5:37 na, og kining bahina hatod sa ganato sa DTX 500. Ato ang likayan at diabetes, pinaagi pag-inom ini sa matag adlaw dol. DTX 500, adunay Sharantin, ang Sharantin gikan sa palya. Ayaw kalimot, idol ha. Ang Sharantin musuhid sa insulin function sa ato ang lawas. Busa mag DTX 100 na kitaon niya standard.

0: Idol, ang presyo merkado with Idol B, ito ang hibawon karong taod-taod. Unya ayaw sa kalimot mga sokitig pamina, human sa ito ang presyo merkado, ang detalye sa ito ang mga balita karong buntaga. Teksi kong asa mo napita na minaw ha? Unya si Sir Ian Anthony Pablo Idol, na minaw may dirimiss you all mga idol, ang ito ang Unilab family, alagang Unilab, Unilab quality. Hello Idol! Lolita Bagyo, Jesseline Amadora, salamat sa tuang mga Facebook Live viewers nga nakatune in karon. Salamat, salamat unya. Ayaw kalimot idol ha, 0923-112-8701 0923-112-8701. Pahibaw mo kasa mo dapitan na minaw karon unya sa mga nagbiyahe diha nga mga ginikana, naghatod silang mga anak, amping-amping mudol sa tuang mga jeepney drivers, mga modern jeep, buses, ug sa mga taxi, ug uban pang pribadong sakyanan sa mga truck diha. Ha? Amping-amping mo diha, dol. Ayaw kalimot, 0923-112-8701. Live on Facebook, dol. Buiki IFM or sa IFM 93.9 Cebu. Atong oras, mga idol!
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki. Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol Mamitik.
4: Ang lagan nga pretty. Idol Tweety.
5: Marketman on the run. Idol B.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag-Alka Plus ka ba? Ako, plus Alka Plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ang idol ko FM
3: 93.9. I-F-M.
4: Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.
5: Marketman on the run. Idol B.
6: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
7: IFM. Balita
8: lokal ug nasyonal.
7: IFM.
9: Pizza 8 na sa buwan na sa Hunyo 2026. Adlaw nga Lunes. Mao kini ang detalye sa itong mga balita karong buntaga.
7: IFM. Balita.
9: Bugtong ang Senate block nga gipanguluhan ni Senator Sherwin Gatchalian ang giila sa Malacañang. Ipahayag kini ni Palas Press sa Officer Attorney Claire Castro subay sa pipila ka semana nga mga kasungian sa Senado. Matod ni Castro na kung adunay himuon nga koordinasyon ug kaha mag-request ang special session, direkta kang direkta lang mo coordinate sa presidente tungod kay ang ilang grupo mo oy giila sa Malacañang. Itumbok ni Castro nga ang liderato ni Gatchalian mao ang giila dili lang sa Malacañang kung dili lakip na usaba sa ubos bay balauranan.
7: IFM.
9: Nitala ang Department of Education kung DepEd og dili mo menos sa 26 ka milyon nga enrollees alang sa school year 2026 sa 2027 og nagpaabot kini og dugang tinunaan nga mo enroll bisan kung mubukas na ang klase karong adlaw sa mga public schools. Matod ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya, ilahang gipaabot nga moabot pa og 26.4 ka milyon ka mga kabataan ang ma-enroll karon nga school year. Magtuo o nagtuo si Andaya nga adunay pipila ka mga tinunaan ilabi na ang senior high school students nga adto na mo enroll sa pagsugod sa klase tungod kay ang uban nagtrabaho sa summer o kaha nang uli silang tasatag sa ka mga probinsya subay ni ini. Sa pagbukas na sa klase, ang DepEd nilusad usab sa nationwide school readiness tracking system aron pag-identify sa infrastructure, sanitation, technology ug learning material gaps sa mga public schools ubos sa Project Handa platform aron ma-aksyonan dayon sa ahensya.
7: IFM Balita. IFM.
9: Nangayo og pasaylo sa Senador Erwin Tulfo tungod sa nabuhian niini nga agresibong pahayag batok sa iyang makaubanang senador. Ang gipasabot ni Tulfo mao ang iyang pagbahad sa grupo nga gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga iya kining ipadakop kwelyuhan og berahon padung gawa sa session hall kung subling mo pahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing. Iangkon ni Tulfo nga ang iyang mga pahayag wala nagpakita og maayong taras sa usa ka senador. Nangayo usab og pasaylo si Tulfo sa katawhang Pinoy tungod kay tungod sa kasungian sa Senado adunay napadaplay na mga balaod noon nga alang unta sa katawhan na nawagan usab si Tulfo sa iyang mga kaubanang senador nga tapuso na ang ilang pagbuak-buak o mubalik na sila sa pagtutok sa ilang trabaho.
7: IFM Balita. IFM Balita.
9: Giimbitar ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Sherwin Gatchalian alang sa usa ka meeting aron masulbad kung kinsa gyud ang tinuod nga Senate President. Matod ni Cayetano, aduna say matanyag ug nahunahunaan nga solusyon tungod kay lisod sulbaron kung ang tanang tulo ka libro nga ihang gihuptan pulos nag-ingon nga ang 13 ka mga senador ang mupili sa usa ka Senate President. Nang gipasabot ni Cayetano maong libro sa Philippine Constitution sa Rules of the Senate ug ang Biblia sa iyang lamesa. Apan si Gatchalian sa iyahang bahin, pinaagi sa X na klaro ang balaod. Post niya sa X na klaro ang balaod ug importanteng paminawon ang mga tao nga adunay igong kasayuran kalabot sa maong isyu.
7: IFM Balita. IFM Balita.
9: Atong oras sa IFM, alas 5:50 na, dugang balita karong taod-taod. Standby alang sa ato ang pakiginabi sa Pag-asa Visayas o sa presyo merkado kauban si Idol B. Standby alas 5:50 iuno na.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita
2: Weather.
3: Idol, ato apang gisuwayan o kabot no ang linya sa Pag-asa Visayas apan sa ilahang latest advisory nga gipagawas pinaagi sa ilang official nga website mga sukintig paminaw sa dostpagasa.com. Ato ang nasuta nga ang hanging habagat may nakaapektar karon sa western sections sa northern o central Luzon samtang madag-umon nga kalangitan, inubanan sa mga katag-katag ng mga pag-ulan, panudog o kilat, ang masinati sa daghang bahin sa Metro Manila, lakip na sa Kabisayan o Mindanao. Pinaagi ang rason niini ang localized thunderstorms, mga idol, no? Maunay gipahibaw sa Pag-asa. Unya ang minimum nga temperatura karong adlawa, 25.6 degrees centigrado, ato na sa 33.3 degrees centigrado. Ang atong adlaw mo misubang ganihang alas 5.26 sa buntag, pero nagdaguman mo saup kini unyang alas 6.24 sa gabi. Ato aghapong suwayan o kabot ang linya sa Pag-asa Visayas, but sa pinaka-latest info nga nakuha na to, localized thunderstorms, walay LPA, kagimonitor karon ang Pag-asa Visayas, mahimang noong gihapon, no? Alang sa mga nagpuyo, kilid sa sapa, sa tiilan sa bukid, sa mga bahaunon o landslide prone nga lugar, mag-amping ta dula, mag-amping kita. Ayaw kalimot do, live ta on Facebook ko, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Unya ato sa diyo suportahan idol ang City Avenue Bike Shop. Alas 5:53 kini bahina hatog kanato sa City Avenue Bike Shop nga mausay nagtabang nato alang sa ato ang mapremyo sa Hunyo ni idol di lang usa kundi duha ka mga mountain bikes. Hunyo 12 o Hunyo 26 ang ato ang paraffle. Naa sila nahimutang sa Manalili Street, Cebu City. Sa downtown Cebu City, doon ato ang suportaan ha, ang City Avenue Bike Shop. Alas 5:53.
4: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike? Tubag! Adto na sa kasaligan ug pangmasa, ang City Avenue Bike, located along 183 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, sports, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
5: IFM! Baamo na!
6: Unsay imong buhaton kon ang tawo nga kaniadto imong gihigugma? Mauna karon ang nagpasakit sa binuhat nga nagkinahanglan og kaluwasan.
7: Dili gid mausab pa ang akong una-una. Pasensya ka na. Pero kun unsa man ang nahitabo karon, gusto ko mahipaw ka. Kun unsa ko ka mapasalamaton nimo. Dako kay kong utang ka bubuto nimo, Rafi.
6: The Rafi Story. Hashtag Dear IFM. Makalagot. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kag Surigao del Sur. Kapri akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay na nga hunhun. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Matong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
10: Game ka idol?
11: Game set ko idol.
1: Game Idol.
2: Paminaw sa Radyo Idol ug atong lisan online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni?

0: AM 93.9.
1: IFM. IFM, bango na!
2: IFM, balita, presyo, merkado.
3: Idol, alas 5:57 na sa buntag. Atong sasayhon unsa man nga preso sa batakang palaliton ang tagaag pagtagad karon ni Idol B. Idol, alas 5:57 na sa buntag. Atong check sa gawa si Idol B.
4: Market man on the run, Idol B.
3: Yes, Idol B, may buntag.
5: Idol Boy K, good morning, my buntag Lunes, Lunes, repeat sa utsunan, once Hunyo 2029, unang pag-ablik, no, sa klase, sa mga pampubliko, o kining, mga pribadong tunghaan. Mao ni siya, school year 2026-2027,
3: Idol Boy K, no? Uwan, Idol Boy, oy.
5: Mao lagi, at pagbukas sa klase, kay andam na kayo ang ato mga kabataan, yung ato mga ginikanan, kagapong adlaw, no? Mm-hmm. Kaya sa milabay mga kapala, pumanakitaan nga, nagkonsisok sa mga nagkadaiyang mga, saka na bitaw, mga namaligyang mga
3: Idol Boy, di ba nagpanic buying sila? Kami ani ka panic lagi din taon paita
5: panic ra
3: may buying
5: dai uban to din taon Idol Boy si sakto kay ni ato ang dunag gitay mga
3: pag-abag
5: balik eskwela kay uban o makaabag ta kay uban to din taon wala pagid makumpleto og palit sa mga notebook
3: requirements
5: para sa eskwela din taon para sa mga ilang mga tinun-an din taon ilang mga bata no so na so wala, sige, Idol Boy King, yadres gawas ka ba yung so far, kaganina o kagabi, iba to na nagkuha ni Wakumasayo at mga alauna, siguro po nakamata, manggo, doon niya, kamata ko kusog at pagbulok sa uwan, at ang karong tungura, dres atong gawas ka ba yung uga naman at uga-uga na gamay at ang mga karsada, wala na sa mga nasinating pagbutaligsik o mga rain shower, dres gawas ka ba yung atan doon ay mga pagpangagagmay yung pagtanagom.
3: Mm-hmm. Hindi lang so, sila mabalakang gina, Idol Boy, no, kay kuha na gini, tungod na gini sa ating uwan nga season. Kunya wala ingon nga bagyo or LPA ang pag-asa mi ingon nga na sinati day nato ganihan kadlawon Idol Boy tungod to sa localized thunderstorms
5: so kani rainy season na gid sa Idol Boy kino kay June na sadbot so far mo na unya Idol Boy kay atong gisusi ni presyo sa ato mga palaliton presyo merkado na to kadatong adlaw ato mas atong gisusi diretso may merkado sa Mandawi no Mandawi public market pero at atong ikumparar no diretso sa there is some carbon public market. There is a unit 2. Ang presyo sa pila ka mga ukanon, no?
3: Ukanon
5: ka.
3: Dapat healthy ta dito sa baboy.
5: Healthy ta.
3: Yan dito sa ikilata o processed na foods.
5: Pamutang kaluya, labi na kuwang tasbog. Mao na importante kay nato ang kaning mga ukanon. Ang alugbati, pabintaha itawag gamay yung alugbati kay makapalit sa 40 nga to sa 50 ang matag kilo. Ang paliya, si Tinta nga to Tinta o nga Bagyo Bin, Lubinta nga to sa usak kagatos. O niya ang sining Chinese Tangkong, anasa sa si Tinta, nga to sa 80 ang matag kilo sa dini ang gabi, 50 nga to sa Tinta. O ang talong, anasa sa 40 nga to 50 ang matag kilo. O niya ang gay, galay ay dilbuiki kanin, hindi kini no, pwede kilaw, pwede ninimukan ng kung ano, no?
3: Lami, hindi kini sa kanang mga, kan ba, anemic, no? Kaning gay.
5: Na, papuwagin is dugo, no? Kaya bitan ang ato mga doktor, anin mo po, o anin, kining benepisyo sa galay, no? 25, nga to sa 30 pesos ang matagilo. Kaning galay nga tinangkong sa Idol Boy King, kaning queen kayo, no? 40 nga to 50 sa matagilo nini. Yung kamunggay, mahal-mahal, Japon.
3: Uy.
5: Na sa 150
3: agay.
5: Nga to sa 150, no?
3: Anong na taoy?
5: Parang nga, parang ni Gamay Idol Boy King, katumilabay yung mga sumana.
3: Mahal-mahal din.
5: Ito sa 200 na ni. O, pero kung mga ilang kasulingan, makikamigo, amigal kasulingan, matagaan, o nang gusto sa ganing
3: katawanan ko ito, Idol Boy, kaya ba, nagpabukid man ko pag weekend doon niya. Dito sa campsite ba, nag-expectong na naman may pledge-pledge doon. Yan ay ni-pledge o mag-utan, Bisaya. Siya, ana. So, sa gawin namin makita ang utan dito, aka ng kamunggay. So, kumplito siya, kumplito yung utanon na sa mga kalbasa. Tanan,
5: kamunggay,
3: wow. So, nag-utan, mingway, kamunggay.
5: Agay. Ah, okay, Idol Boy King, basta na alay alugbati, no?
3: Wag yun. Wala mag yun sa yuti, kalbasa. Wala yun, big. Ano, may sus, finding kamunggay, hindi na ito ang utan.
5: Pastilan. Kaya nila mong gaya niya. Ang sayot niya na magkaroon ng dilbuy, mahal-mahal sa ano? Taga 15 at 20 ang matagbo. Pero ito kas mandawin niya. Abot mo ni 40 at 50.
3: Pastilan. Kaya
5: kung aray ka sa mga mall, mga dadalboy ki, ang presyo sa nini, 40 nga to 50 ang matagbo.
3: Ano ito naman yung sayote sa dadalboy ki? Dali lang lutoon ba? Pwede lang isalon? Diba ba? Ba? Pwede isabaw?
5: Pwede gini kanang bitang muragi, kanang french fries ang iyang size, kanang sagula ni mo o kanang noodles, no?
3: Sus, kalami na.
5: Pwede kayo niya.
3: Yeah, healthy pag yun. Healthy kayo ng sayote, mga sukitig paminaw, ha?
5: Okay, kaya nga nila, ang noodles mo, di ko na healthy, basta, di na healthy ang noodles, basta pure ng noodles. Pero sa gula ni mo, kamunggay, sa gula ni mo, utan-utan, healthy na kanama.
3: Di lang sa permihon. Ano? Oo, di lang yung permihon, Idol B. Di lang permihon, kaya process magapun niya. Siguro kanina ako na ako i-share gamay, Idol B, di ba? Kabantay mo, Ana Dol, mapansit kanton man na or ka ng noodles, naman siya murang sinaw nga part. So inig mauna ilang hangyo sa mga eksperto nga mauna imuhang tangtangon sa sabaw kay maumagod na mauna imurag coating, Idol B, ba nga kana ganing nagpreserve niya, so maoy dili healthy sa lawas. So inigunod
5: bukal niya,
3: inigbukal niya mabukal na ay may murag mo musinaw imo sa nang ikanang ipanaplin o imo. Oo, imo sa ipadaplin ba, huwad gamay, o niya, buta lang ka gamay tubig, pero ka nang dili pa sa ingon nga malata, kay lata, sa kaya basig mura na ka paglugaw, ana.
5: Kaya dyan naman na sa Idol Baker, sandukon sa gluwa.
3: Oo, ka na, sandukon ba, kay makita man ni mo, Idol Baker, murag na siya og sinawon, nga murag mulugdang sa ibabaw.
5: Kaya na sa Idol Baker, mura-mura na ka na maglata, bitaw ka, o ka nang bukog sa baboy, o baka, no,
3: sibo.
5: Oo, ka na.
3: So, ang ka na, mga Idol Baker, sumapa sa ako ang nabasahan na kay mo na yung murag coating sa kana, di ba ang noodles eh, gahay man na preserve niya, preservative nga makadaon mo na yung dili maayo
5: kana. So at least no, kaya daw ito mga idol ana, no, so mura na kita doktor kasi sige nag search
3: mga life hack man na life kana magkatinguwag ta sige na tagunaw na sa maayo pang lawas
5: kana. No, kaya maumaginay ato ang wala nga itong kwan sa itong kinabuhi yun, no? Importante ka na. Importante pa ng kwarta.
3: Tinon yun. Bisag, imagine ha, mga idol ha, pahimangno lang ba, bisag unsa pa ka kanabang kadaghan ni mong oportunidad unsa pa inaabot na grasya, pero kung di maayon mong panglawas, sige yun ma. So sige nung kuwa yun.
5: Wa.
3: Kaya mahalag po brita, maluya na tagwa tay kwarta, pero himsog rin maghihapon. Kaya,
5: oh, lahi man ang maluya yun nga di nakakatarbaho.
3: Oh, mga nailisod.
5: Di na taon ka, o mga tanailisod, muna nga, sige. O dangop kasi nga, masigit ang kampo na sa diyon.
3: Mga ato ang ampinga ng ato ang panglawas. Sabi ito na matag Domingo, alas 10 at alas 11, ang ato ang Idol Himsog on air. Kung sa ilang hisgutan, gahapon, Idol.
5: Gahapon, I think, nag-hisgutan ka na bitong sa kuan, Idol Boyke, sa kanang sagad mo gunaroon ka na bitong blood pressure, no?
3: Ah, blood pressure ang hisgutan.
5: Hypertension. Hypertension mo na, Idol Boyke.
3: Oo, awa na. Nag-hating ka na ito, anak.
5: Okay. Umunti na, no? Karong umunti na rong panahon na, no? Kay doon ako yung mga kailasan, no? Nga inana mo.
3: Yeah, wala nga ba nagpili og edad, Idol B?
5: Na. Yang gawas mo ko na lang, uban siya na, Idol Boy, kayo ka ng mga ato ang mga security guard, no? Kaya na yung mga panggabiisan ng mga...
3: Walay karong tulog.
5: Ano na ba? Ano, bawalan ni kita sila sa doktor. Ang nakaluoy na nila, kung dili sila masayag panggabi, ay kayo na puro sa buntag, no? It's not pwede. Ano na, bawalan mo kita sa doktor. Sabi nga, dili na git sila mo duty o panggabi, kaya gumikan sa danang... Ay, posible mag yun, no?
3: Nga,
5: ang mapapamagin ng blood pressure
3: na... Anang, pahimang no lang sa ito ang nibawa na Idol B, no? Sa pagtuki nila gahapon, kanang himarat kay ka, taas kayo ang imuhang, kanang, paan ba, no? Taas ang imuhang pagkaparat ng permikan unun, unya, agawas si Ana.
5: Kumun kay na.
3: Kumun kay nang himarat, unya, kanang walay tarong pahuway, unya, sige lang, kolesterol.
5: Ah, kana, wala. O di, wala sa masubay ang pagkanabitong... proper diet, ano, sakto mga pagkaon dito.
3: Kaya at least ba nga na, iyo tanon, di lasan sige lang mo, huwag ka ng mamoy-mamoy. Sabahan mong Mariana Banilliana. Amping ni Ate Mariana, lasing idol, may amping mo sa gawas, at niya mga hatag niya po tag-coupon ron.
5: Kaya, no, ang ato ang mga raffle coupon, raffle ticket, nakaandang niya pa na dugoy kita, magigay lang buhaton. basta FM 93.9 maorgin ni paminawon basta AM DYHT 612 kanawasad bugas o tomato niya ito na pulgobo na doon ay Toluca sakto ba Toluca Mountain Bike
3: maupat giday doon ba
5: maupat giday
3: ang duha-duha man kada raffle ang duha-duha man kada raffle
5: kana ato balik ko de upat sa mountain bike klaro na kina upat ha tulo ako na minsyo na tumiyag yung semana upat de upat unya doon na pag yung doon na pag yung napu napu ka kilo ng bugas unya doon na pag yung cash unya doon na pag yung usap sa sakong bugas
3: na 50 kilo inanak mo ka pinangga inanak mo ka pinangga so kung masakpan mong Idol B kung hita sa Idol B pakitaan ang bunguton di ha kaysa kimerian na nawag na rabas kimerian na balilya
5: Nagagapon ko na nanawag ay dulguy kaya mo nagpunta ka na atong Mayo 31
3: nawa man tayo bitaro ang dapat ilawaan na niya ay nangyaral mo siyang tantan o panato niya amping daskarbo na timirian ha gitingo na mo tayo niya wala mo napakita
5: lagi wala naman ako
3: wa na ni patimaw sige lang pamina wa gid pagkita diri bantay ka lang ni Rian
5: ano man gud na wa ano man gud tao na siya ambot lagdal sige na siguro bisiya kita ba tama inom duman sa bisi ni mga sinarihan
3: pero sige lang kaya nagsuporta na sa ato ang parehaan ng ato ang papremyo sa hunyo ni Idol paladugi lang tagaan mong ticket ni Idol B maskin ganina sa mga karagani sa kanan ni Idol B mga modern jeep kung galing makadakbay sa ladriba makalabay unya mo ingon lang karaminaw ko dali tagaan dahil mag raffle coupon Idol B
5: ano pwede na dyan kayo no o patempo lang tida isagasa mo kasi nakapa mo sa kining mga modern jeep na to no maminaw tagaan dyan po na to na after na to no tagaan na to wipili pa kanya sa mga mapil kasi pero kay buhaton sa Idol Boy kasi sa online sa to
3: sa online po DM so ang mahitabo Idol Boy na aray DM. Na aray link dito ilang i-click na fill up pa nila pangan address
5: ay click lang ganito eh no?
3: Oo ang pangan address ang ilahang murag contact details o niya, once makompleto, screenshot lang, o niya ilang i-message sa itong page kayo, pang print na tanan, kaya i-appeal nga sa ito ang naatan rin fishbowl, o. Kani-kani ako ang yukay okay ron na mo. Na niya ang mga nangabot na rin sa ito ang sibianan, gikan sa field ni Idol B. Salamat kay Idol B, ha?
5: Salamat kay Idol B, ha? Yan, then let's go, sabay, kapag natin ko research, same sa the way, share ang sibukin ni Bayina, yatong sabta na ito sa EXL Makabuhay Plus, Pussy Mix 17 in 1.
0: Kinimbahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas og raw sheep, puno sab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
1: IFM, baangon na.
2: IFM Balita Lokal ug Nasyonal.
3: Sa pagpadayon sa detalye sa itong mga balita karong buntaga
2: IFM Balita.
3: Gi-insister ni Senadora Francis Achis Escudero nga walay kalabutan ang Malacañang sa ihang sorpresa nga pagtunga sa Senado nito Miyerkules aron makuha ang kolum nga 12 ka senador sa samang higayon gipanghimakak ni Escudero nga adunay personal nga mga interes sama sa isyu sa flood control ug pabor kabahin ug kwarta hinungdan nga ni Butho kini sa Senado ni atong Hunyo 3 giangko ni Escudero nga nasakitan siya nga nagtan-aw nga nag-adjourn na lang ang sesyon sa Senado adunay ay mga protesta o boycott dugang ni Escudero nga walay kalabutan sa mga kaso ang gihimo ng mga desisyon na tungod kay ang tanan niyang mga kaso pulos si atubang niya na nagidusara diin sa lima kareklamo nga ihang atubang duha na lang niini ang pending pa samtang tulo pulos na na basura.
2: IFM Balita! IFM Balita!
3: Kapin sa 55 mil Kapin sa 55,000 ka mga police personnel o force multipliers ang i-deploy karong adlaw aron pagbantay sa kahusay o kalinaw atol na sa pagbukas sa klase sa mga public schools ubos sa Oplan balik eskwela. Ang maong gidaganon naglangkop sa 28,751 ka mga PNP personnel, 4,072 ka mga personnel gikan sa ubang units o 22,677 ka mga force multipliers mato ni PNP Chief Police General Jose Melencio Cartates Jr. tuyo niini nga masiguro ang safety alang sa mga tinunan, mga ginikanan o mga magtutudlo sa lain-laing mga tunghaan sa nasod. Dugang niini adunay 9,319 ka mga police assistance desks ang ibutang sa mga tunghaan o clustered schools tibok nasod aron maduulan kung adunay manginahanglan o assistance ato sa pagbukas sa klase karong sa public schools karong adlawa. Maukadto ang naglangkob sa itong mga balita karong buntaga sa ngan sa Tibok Pwersa sa IFM News Team on Digital Idol Kenny inabaga ni Idol Tweety o sa Gawas Gabahin. Nakauban po dato si Idol B atong oras sa IFM Dool. Alas 6:12 na.
6: Halaway! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
7: oh. Mapugnan pa ni
6: oh.
8: Ikaw ba? Hilakilak ka ba sa sad story ng English? Ng English man na kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mapugnan pa ni.
9: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet's 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
11: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Said Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ng kuaning seed panyawan coffee mix, tawag ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diyara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
17: 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni.
18: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
19: DJ, patulugin mo!
18: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! saon pagdaog. Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kayusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan. IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washy!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
24: Unsay imong buhaton kon ang tawo nga kaniadto imong gihigugma? Mao na karon ang nagpasakit sa binuhat nga nagkinahanglan og kaluwasan.
25: Dili gid mausab pa ang akong nauna. Pasensya ka na. Pero kun unsa man ang nahitabo karon, gusto ko mahipaw ka. Kun unsa ko ka mapasalamaton nimo? Dako kay kong utang kabubuto ni mo, Rafi.
24: The Rafi Story. Hashtag Dear IFM. Makalagot. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
26: Ang idol kong FM 93.9
27: IFM.
3: Idol, alasay sa day si 8 na sa buntag. Naa si Attorney Rafael alang sa Straight to the Point diri sa IFM. Daghan kay salamat sa mga nakig-uban na to ganiha pagka-download o niya. Lala importante yung taong yatiman si mamitik ganiha mo ng alas 3 o niya mukuha mo kadungog niya, no? Yeah, again, amping ta sa to ang biyahe. Labi ng karon, no? Ang unang adlaw sa pagbukas sa klase sa school year 2026 sa 2027. Kanya pag-aat niya nga to ang upland balik eskwela dari sa IFM Dol. Ang ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. At ang tayo papaghatag na itong cash, bugas sa GCash and mountain bike. Idol, sa on pag-apil na ana sa ito ang Facebook page Dol ka para sa online participation. Pwede mo makakuha ang ticket pinaagi online. Pwede po da sa pagpaminaw yun kanunay. Malanugin ang inyuhan yan naka IFM mo Dol. Basta FM 93.9 Cebu. Basta AM DYHP 612 Cebu. George and Barbecue. Silang Boss Ian, si Idol Yuyet, Miss Yuyet, unya si Ate Rowena. Silang Annalyn diha. Alas, sige, tanong nga nag-ukay ha. Tanong nga nagtakos diha. Ang George and Barbecue sa Virama, Guadalupe at Bangrala sa Casamira Tower. So niya, Kana Barkley Eatery. Lanog kayo si Papa Barkley, Mama Kana, Sir Ken sa Timahal. Kumusta naman taon mo diha? Oh. Nga naman mininyo dol wireless subang dako mandawi salamat unya si mama ninita kuya Alvin sa Don Simon sa Food Inc si ate Mary Ana Badilla AM Shumay sa Tisa dol nalingay mo ato sa puton gid nina o carbon stall number 30 sir Itso sa Linaw Mingla ang Itso sa fresh lumpia nakalalamian kaayo unya Creative Studio 87 sa Arita og kanang ato ang mga higala may mo print sama sa tuang uniform kaya kung gisunod pag Monday na mo dol Creative Studio 87 ayaw kalimot Basak Gunob ilang poblasyon Umpad Street ng branch Open Mercado og sa ilang Rule Arcade sa Mayday as Cordova ang KMK Print Shop dol salamat kaayo ha Idol Boy Kim mapugnan pa ni Ma'am Adnil Dignos salamat unya wala na sa mga nipata diha sa NBA Mansuno sunod ang next doll, game 1, game 2, ugma, makabawi ba kahang San Antonio Spurs, ani? Ani Racy, ani? Alas 6:21 na doll! Na manghatag sa tag 400 pesos sa GCash. Ako to ibalik sa ibabaw nga to ang naadiha online doll, no? Alang sa mga naminaw karon sa radio, pwede gin mo mo appeal online, IFM 93.9 Cebu. Ano yan, ha? Si Attorney Rufil Fernandez Abanyo. Straight to the point. Dari sa IFM. Bye for now, doll! Sa ngalan ni Mami Tick, ako si Boyki. Dari sa IFM 93.9. Di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita. Tatag IFM, balita!

0: Straight to the point sa ISM. Straight to the point sa ISM. ISM.
1: Meaning, pinaagi mahigala sa ilang pagtudlo, no? O gamilandig kining duha mahigala ngadto sa top 10.
2: Straight to the point.
1: Mga subuanon, mga sukit ni Pupinao. Sa laing bahin sa mga balita, samtang gibanabana nga 26 ka milyon ka kabataan lukop nasod ang mubalik sa eskwelahan sa pagsugod na sa klase karong adlaw.
2: Straight to the point.
1: Ato sa nitagag pagtagad may gala mga public school sugod na balik ang klase. Apan ang mga classroom so pagitaon maanda mga sukit di Paminaw.
2: Straight to the point.
1: Doon na pa yung mga labi sa sugbo may gala nga naigo sa linog. Daghan pa may gala mga classrooms nga wapag yun. Dating paita pa mga higala mga bata ngadto pa magklase mga kaiglaan sa ilaw mas manggahan aning kalakihan.
2: Straight to the point.
1: Kadalig pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong pabanuban.

0: ma-enroll karon nga school year o halos usama nga ginaganon sa niagi nga school year.
1: Straight to the point.
0: Dinhi sa Sugbo, gatusan ka mga pulis ang gideploy. Sa Cebu City Police Office, sayo karong buntag, aron mohatag og seguridad atol sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Atos ang kuhaon ng situational report noon na higala labot sa pagsugod na sa klase sa atong mga estudyante higala sa public schools.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan o gubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo, nangayo

0: O halo susama nga gida ganon sa niagi nga school year.
1: Straight to the point.
0: Dinhi sa Sugbo gatusan ka mga pulis ang gideploy sa Cebu City Police Office sayo kalumbuntag aron mohatag og seguridad atol sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Atos ang kuhaon ng situational report noon na higala labot sa pagsugod na sa klase sa atong mga estudyante higala sa public schools.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan o gubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo nangayo

0: O halo susama nga gida ganon sa niagi nga school year.
1: Straight to the point.
0: Dinhi sa Sugbo gatusan ka mga pulis ang gideploy sa Cebu City Police Office sayo kalumbuntag aron mohatag og seguridad atol sa pagbukas na sa klase sa mga public schools karong adlaw.
1: Straight to the point.
0: Atos ang kuhaon ng institutional report noon na higala labot sa pagsugod na sa klase sa atong mga estudyante higala sa public schools.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa kauluhan o gubang bahing sa nasod, Senador Erwin Tulfo, nangayo na igumatas pagkubir sa Gnekin. Atong kubiran ang Caetano Black, atos ang kubiran ng Gatsalian Black, mga higala. Aron nga kinini ang masuta na to, makigilan unsay ilang style po sa investigasyon.
1: Straight to the point.
0: Kaysa ako nang ingon, interesado ming mga taga-Sugbo nga dunay investigation sa flood control. Nga naman, ang Sugbo, mahigala, Central Visayas, grabe nga naigo sa bagyong Tino, nga ni patay o gatusan ka kinabuhi, nga ni dunay pa'y mga missing mga sukit di pabinaw hangtod karon.
1: Straight to the point.
0: Muna, nga gusto tag dunay investigation. Si Lacson, mahigala, sa iyang investigation, milikoy man.
1: Straight to the point.
0: Nagka-pranka lang pagka-istorya ba? I hope nga kining ilang investigasyon kay mo angkon mag sila nga sila ko na illegitimate maghimo sa sila ilang kaugalingong investigasyon. Na sige, ang mga Sugboan nun mahigalag mo imbisigar ang grupo ni Caetano. Okay. Mambisigar ang grupo ni Tulfo. Nahala sige, imbisigar mo. Bisan pa mahigala o doon na pa'y questionable mga kaigalaan labot sa legitimacy. Samtang wak pa na ma-resolve sa Supreme Court niya mukanda kong investigasyon panindaan nato o kinsay tarongan na imbisigar lay. Kinsa mahigalay, labi na ang pinangutanaan, labi na mahigala ang ebidensya kung asa dalhon, ang katong nasugda ni Lacson, mga higala. Kumusta man sila si Amina Pangandaman? Imbitaron ba nila ni Erwin Tulfo? Sila si Trigib Olaybar, Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, ilabang imbitaron?
1: Straight to the point.
0: E katong mahigala, nanawat man itong mali-malitang kwarta, kunya naan naman mahigala sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon.
1: Straight to the point.
0: Lisan ibutang talamang nga ilang dipinsahan may BBM. Ibutang talamang. Pero kining mga tawhana, unsa man kutob rada ito nga gipalisayin sila.
1: Straight to the point.
0: Kumana kutob sa gipalisayin. Tagadarig pagtagad na butagas tuman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kining uguban pang mga iskutanan atong tagad pagtagad labi na ang pagpadayon to pagisgot mahigala sa legal nga mga aspito ininga duha ka factions karon mahigala sa Senado. O kinsa nila mahigala ang tinuod nga duna mahigala authority under sa atong balaod kini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RM Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: 93.9.
1: IFM.
2: Ikaw ba? Anak-anak ba ka nga sa Mother Earth? Pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka. Murag mo patay. Huwag ka mo, Homa. Kapunan ba ni?
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Aww.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: 93.9 IFM.
9: Napugnan pa ni.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 93.9 IFM.
9: Napugnan pa ni.
15: Idol, pinaagi ni Radyo Man Paul Lauro ato ang kwaon ng latest update sa 28 kapamilyang na apektuhan sa sunog nga miigo na itong adlaw nga Sabado, Hunyo 6 sa Barangay Bulacau, no Sitio Cruzan, Bulacau, Talisay. Atong oras sa IFM Dool, alas 6:36.
16: Kining maong sunog o dali nilang ginagal, kiraise na yun nila ang first alarm status mga alas 10:34. Saka pa yun nila ang second alarm pagka alas 10:43 o kay nakabuylo na o nakaulbo na yun ang kayo nga may kaon sa mga light materials ng mga panimay. Alas 10:55 na nideklarar sila o fire under control o alas 11:03 nideklarar na si SFO2 Roberto Nahini ang mag-fire out na sa maong kayo. 28 yun ka mga panimay ang ilang nalista nga naabo o naugdaw atol sa mong sunog. Sa gihimong pakisosis sa itong kabumbiruhan, dito magsugod ang kayo sa panimay ni Felix Basilyuti Sr. Ang panimay ni Felix Basilyuti Sr. ang iyang sin na pag-ibag-in ni ang linya sa kuryente, hinungdan nga ni Sigani o mo'y hinungdan sa maong sunog sa lugar. Wano ikika-report nga dunay na angol atol sa mga sunog. Ang mga sunog nagbilin og danyos ngadto sa 375 pesos. Mauni ang atong updated report sa sunog sa Barangay Bulacau sa Sitio Cruzan, Bulacau, Talisay City, Sabados Buntag. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP.
17: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo Nationwide!
19: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro Cebu nga report. Alas 6:38 na, standby sa ato pagbalik.
15: Idol, alas 6:38 na minaw de karon no ang modern jeep La Transco bus number 80 Arnold Bisin anapis ka ng ticket oy. Alang sa ato ang premyo sa Hunyo ni Idol napiksan dayon. Salamat unya ang ato ang banggiitan nga a videographer, editor, director, dili basta-basta ning kanaabang individual idol na minaw karon si Sir Giovanni Centillas Sienes. Ang ato ang Limitless Production Team. Naka-tune in sila karon. Minaw ban sa kuang wife nga si Kimberly Lynn Bikbik. Hello, Ma'am Kim. Amping mo diha, Sir Idol, ha? Atong oras, mga idol. Alas 6:39 na.
8: Ang Idol Kong FM
20: 93.9. IFM.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
27: Tunay Natural at Rinan.
26: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
30: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or cityavenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
31: 93.9 IFM.
32: Mapugnan po ni
31: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
33: DJ, patulugin mo!
31: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
34: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
31: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol.
35: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
36: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
37: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
38: Ang kinis na niya.
39: In fairness, nag-glow up.
38: May budget.
39: So

0: Shop with proper diet and exercise. Dagdag ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
3: Ang keratin na may plus!
4: Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
7: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh.
6: Dimples Humana po,
5: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Ang idol ko FM
11: 93.9! I-F-M.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus!
4: Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
10: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
6: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
7: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
6: Racho to eh.
5: Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus!
14: Sis, ganda ng hair!
15: Naka-empress!
16: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress! Nakaka-impress!
15: Try mo na, sis!
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Idol, alas 6:47 na sa buntag. Ato sa Timbayaon di ay ang mga nag-text sa toang text line na si Sir Arthur Apoy na Minaw sa di ay no ang mga taga USAID credit na naka-tune in sila karon piski sa Midol. Oo, hapit lang mo sa mga nagsakyanan. Ngayon mo naka-IFM yun na aming mga raffle coupon doll para sa toang papremyo sa Hunyo ni Idol labi na sa mga naitinunan, no, nang inahanglan o mga bike para sa ilahang pagbiyahe, kana bang mga Gcash pa Gcash, pa-cash or Gcash ang atong bugas. Kaya karon may nalang abag-abag ba, no? Daghan kaayo ang mga dagko kay gasturo, no? Daghan kaayo og tight ang budget alang sa itong mga kaigsuunan. So, maningkamot ta na makatabang-tabang. Yawat ta lang. Alas 6:47 na.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: 93.9 IFM.
19: Mapugnan pa niya.

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM.
8: Napugnan to ni.
9: Idol, alas 6:50 na. Nagkapi-kapi magugkusa kong EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Kamusad baya diha pangapi na muha EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Unya mura ba kog ipamaulan kay nagkuan man nagpabukid man. Ako lapon haplasan og SED Liniment Oil, SCED, Tatak SED Marketing, Tatak Magaling. At balikan sa Attorney Rufil, oras sa FM Dol, alasay sa 50 na. Uy, si Ma'am Delcy Dungog, nakatune in day karon. Ayaw kalimot, Idol, aduna tay World Blood Donor Day karong Hunyo 13. Again, sa mga naka-tune in, adlaw ka na nga Sabado, no? Sa Hoops Dome, sa Lapu-Lapu City, from 7 a.m. to 6 p.m., dugo ko kinabuhi mo giluwas ko. So sa mga gusto nga mag-donate og dugo, Idol, bisita lang sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City, from 7 a.m. to 6 p.m. this coming Saturday, Hunyo 13. Atong suportaan mga sukintig paminaw ang kalihukan, no? Kauba nato nini ang of course ang Lapu-Lapu City government. Unya kisa pa may ato ang pasalamatan ani Ma'am Delcy, lakip na of course ang Red Cross. Sakto ba ko, Ma'am Dels, ang ato makaigsuunan sa Lapu-Lapu City government, ang Red Cross, ug uban pang partners alang sa kalihukan karong World Donor Day, Department of Health Subnational. Maayong buntag ninyo. World Blood Donor Day, June 13, 7 a.m. to 6 p.m. sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City. Alasay sa 51 na.
10: Boxing ring. So, sultihin lang ninyo stool full town. Hindi na po na maong. Dwayne, win, di na maong, ha? So, nakapangayo sa mahigalag, pasaylo sa iyang statement, mga sukintig paminaw. Perputing isuga pagpermiro, eh. Unsa may basis siyang kaisug. Kaya nagtuo siya, Miguel Sema, kung legitimate na ba? Eh, sige ko na daw, Mega Mailan daw, ito iyang video daw, eh. Kato may basis mo na nga rin mag-ari na ito i-anchor itong discussion. Mamo niya kikaisugan, ganyo. Oh. Sige dong. Play dong.
11: Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Italagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw nung usa, bibiting kita, kukulyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chepo.
10: Okay, pause dong, pause. Okay. So, because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya mang higala. Although na ngayon nagpasaylo si Erwin Tulfo ani, pero unsa yung basis sa pwede niyang isuga, mga kaigalaan? Kaya siya ko na ang legitimate Blue Ribbon Chairman.
12: Straight to the point.
10: Siya ko nang giingon, mga kaigala, punto por punto ang discussion. Kini, punto por punto ang discussion. Both sides, ang Cayetano Black o ang Gatchalian Black, dunay legal basis. With due respect and fairness nilang duha. Mawita na karon nga medyo nabahin mga kaigalaan. Pala siya dunay basis. Pero ang gibugaton sa basis, kaysa man mahigala, grabe siya, iya ko nung kwilyuhan, iyang bitbiton. Ang gibugaton sa basis, mas bugat kang Alan Peter Cayetano. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya, ha? Nga naman, kang Alan Peter Cayetano'ng basis, ang 1987 Constitution, Article 6, Section 16, Paragraph 1. Senate Rule, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules. Klaro na, ang basis ni Caetano Constitution, sa may basis sa Gatchalan Black. Ang Gatchalan Black, ang basis may gala ang Avellino case. Sa ako nang ingon, i-discuss ko ng Avellino case, kinala na taas-taas ng time. Katawanan sa nang Avellino case, but ang iyang facts, dili exactly parallel sa nitabo karon. Ikaduha, ang kanang Avellino case, para klaro lang yun, careful reading of the Avellino case reveals that the relevant statement is merely an obiter dictum. Klaro na, obiter dictum na mga kaigalaan. Basahan na ko ninyo ang Avellino case katong mo. Gusto yun niya na, tagautaw, may galaan. So, ibasa. Ako nang ipaprint ni kasamang Ken Galini. Aray. Ako man nang salamat Ken Dayken, ha? Naana na yung mahigala niya. Pila ka pages ta na ni? 29 pages. No? Oray, oh. Avellino case. Ipakita ko na doon katong kaso doon, katong screenshot doon. Okay na, oh. Avellino case, oh. I-discuss na ito, unsa ang facts ni katawanan sa ng Avellino case, may gala, but not exactly the same ining hitabo karon. Ikaduha, unang-una, lack of jurisdiction ng korte, wasa mo, take of cognizance. Kay lack of jurisdiction, therefore, ang iyang statements sa Avellino case, obiter dictum ra. So, ang basis nila kay tanong na opinion of the court, not even binding mga higala, because, dili mga kaigalaan na official decision sa korte.
7: Straight to the point.
10: Dili. Kung dili, obiter dictum lang. Obiter dictum lang. Wala klaro-klaro hanga pagka-istorya mga sukit ibang. Numa sila mismo, kasabot na sila mismo, manawas na mo elect o gap, Senate President. Ang ilang gi-elect mahigala pro tempore ra. Ha? So ang basis ni Caetano mas bugat sa basis mahigala sa Gatchalan Black. Klaro na nga pagka-istorya mga kaigalaan. Nga naman, ang basis ni Caetano, ang Article 6, Section 16, sa atong 1987 Constitution, Rule 2, Paragraph 2, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, muna'y basis ni Caetano Constitution na. Ang basis may galang Gatchalian, Avellino Doctrine, Avellino Case, which is, ang Avellino Case may galang dismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Wala mahigalay jurisdiction ang korte. So, kining pamahayag sa Avellino Case, opinion only of the court.
7: Straight to the point.
10: Discuss ko na unya. Unya lang, kaya kinalang tagtaas-taas ng oras. Para maklaro ito, atong tagsa-tagsa on, ha? Akong pisa-pisa ho ng Avellino case. Ha? Selected, mas bugat o basis, si Alan Peter Caetano ikumpara sa grupo ni Win Gatchalian. Prangka na nga pagka-istorya. Ha? Manas pagkakaroon, importante mga mahigala nga maklaro ang kinsay legitimate group. Nga naman, katong legitimate group, motoy dunay legitimate authority ang ilang Senate Blue Ribbon hearing.
7: Blood, straight to the point.
10: Kaya naduha naman nilon. So, ang kantong Senate Blue Ribbon hearing ni Pia Caetano, mas dunay authority as compared mahigala ining kang Irwin Tulfo.
7: Straight to the point.
10: Ha? Nga naman, sa ako nang gingon mahigala ang atong Constitution, klaro. Kana sa 1987 Constitution, ang wordings niya, kanang prepositional phrase. Balika na gamay dong names. Tanawa. Ang pag-ilik ha, lahi ang kurom ng hisgutanan o lahi mahigalang hisgutanan sa election of officers. Kinsa man ang election of officers mahigala kining Senate, Senate President, Sergeant at Arms Secretary. Katos ang usadong. Gitong imong gibaglisan o gilo sa dong. Ato lang balikan. Kani oh? Kining gibutang the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. Kana nga phrase of all its respective members, wala na sa 1935 Constitution nga diin, dito nga area mahigala na under ang Avellino Doctrine.
7: Straight to the point.
10: Gispecific na mahigala, gispecify na sa 1987 Constitution, pagsiguro na mga higala, guard na, kay bag-ugutan na igog masyalo. Itong amahan ni ining BBM. Muna ka ng 1987 Constitution, kang kuri na nga Constitution, naghimo ta constitution may gala tungod sa tong experience sa hawd si Marcos nga ang tanan under the dictate of Marcos guard na mga higala nga dunay independence ang legislative department from the executive.
7: Straight to the point.
10: Gituyo na ha ako i-discuss niya Avellino case di ay Avellino case ay ako nang gipaprint ninday Ken Galinia gani nana ata ha i-discuss ta na unya. So ang ilang basis may gala ang Avellino case ra ang basis kay Tano constitution. Ang basis, mga higala. So, kung ang Constitution na itong isgutan, ang basis, ang denominator is 24 gyud kung mag-elect og president. Hasta gani ang president pro tempore. Na sige dong, akong magpanggibaglisan dong. Rule 2, Section 2. Sa Senate Rules dong, names. Tanawar ko dong. Ako lang ibalik gamay ha. Then atong emphasize may gala ang kwan. Rule 2, Section 2. Kanayo? Sige, saka pa gamay ka na. Rule 2, Section 2. Kanayo? The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Kinsa man ang officers sa Senate, tuwa sa Section 1. Rule 1, Section 1. Ang president, president pro tempore, secretary, o ang sergeant at arms. So magbuto sila may gala, pinaagi o officers na gani ang isgutan, ang denominator is 24 kay of all its members man. Lahi ang quorum ha, lahi ang requirements kung voting. Sige, pakita itong usadong katong rule 14 dong names. Except, katong except sa election of officers. Napakita na mo ganina dong. Tanawa. Except, katong usa. Katong napakita na mo ganina. Rule 14. Kani-kani, o. Tama, o. Rule 15, Section 44. Basahon na ito, ha? Except during the elections of officers as provided in Section 2, a majority of the senators shall constitute a quorum. Tama, except, doon na exception, ha? Except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect ni mo na sa imong pagbasa ang Section 44, Rule 15. I-connect ni mo sa Rule 2, Section 2.
8: Straight to the point.
10: I-connect ni mo dito ang imong pagbasa. Sa laktod, lahi ang kurum, lahi mga higala ang election of officers. Kaya election of officers under sa 1987 Constitution, giklaro yun nga of all its members. Kana nga prepositional phrase is very important because dili na may exist, wa na may exist during the 1935 Constitution.
8: Straight to the point.
10: So selected ang dakog basis may gala karon ang kang Kaitano nga black as compared to Gatchalian black. Pero ni aha, ni ay atong klarohon. Kamantay mo, mismo gani mga higala, tanawa on sargod ka. Sato pa ang presidency Kaitano under the Constitution, ang pro-tempore policy, Lorin Legarda under the Constitution, tungod kay sila'y nakakuha og 13 votes. 12 votes naman yun ila ka Win Gatchalian. Pero ilag yung ipugos kasi Win na lagi yun mo ay pro-tempore. Pero sige, granting for the sake of argument, ibutanta lang, si Win Gatchalian pro-tempore. Naunsa may role sa pro-tempore day? Talohon tala na. Kay og atong basihan stricto mahigala ang Constitution, ang President si Alan Peter Cayetano, ang pro-tempore si Lorin Legarda. Wa sa mag-elect o President kay di magyod, masupak mas Constitution. So nag-elect sa pro-tempore. Nga ano man niya lihok si Win Gatchalian doon day? Buro man og lupig man niya si Cayetano day? Iya ang gahom, pero ang balaod mahigala dili. Unsa man ang pro-tempore? Talawar gun ang Rule 4 sa Senate Rules. Unsa'y trabaho sa Senate pro tempore? Kanang Senate pro tempore, tanawa dong itong Rule 4, Section 4 dong. Kani, kani. Pwede mo itong ipadako. Balag, ikuha lang akong naong. Kana, sige. Kani ha? Tanawa. Ang Senate pro tempore, mga kaigalaan, kay siya man yun, mamugos man ka, nga si Win Gatchalian na yun, may Senate pro tempore. Okay, tugutan ta saway pag, uyunan ta saway pagtugot. Tugutan ta saway pag uyon. Nga siya may pro tempore. Pero sa may trabaho sa Senate pro tempore, under the rules, tanawa o? Rule 4, Section 4, the President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So, ang Senate pro tempore na ekonomi higala, mo discharge siya sa function sa President niining musunod ng mga kaso. Number 1, when the President is absent for one or more days.
8: Straight to the point.
10: So, kung absent ang Presidente, mupuli ka. Kay pro tempore magka. Ikanuha, letter B, when the President is temporarily incapacitated. Kung ang presidente mahigala, incapacitated. Na-hospital pananglitan karon or nasakit mahigala nga di na maka-function. So muna, ang Senate pro tempore mo puli. Ikatulo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the president.
8: Straight to the point.
10: Nyawa man na mahigala, mahitabong kay Tano. So bisag asang ang gula mahigala, alcancig yun sa legal basis ang Gatchalian Black.
8: Straight to the point.
10: Isang asang ang gula. Prangka-prangka ang pag-istorya, ha? Nya, sa liga ni mong Avellino case, ato i-discuss sa Avellino case, we will dive in. Aron maklaro taning Avellino case, mga higala. Lahi kay facts ang Avellino case, oy. Ipugos, yun, imo malaya ko, giingon, yung imong sapatos, yun, imong tiil, ang arang sa imong tiil, size 8, yung imog yung ipugos, kay wanay lain kana lang size 6 mga higala din naluthan kay hinoon. Ang ilang gipaabot niadtong panahon na June 1, ang ilang gipaabot duha gi maabot aroma 13. Wa may miabot ang duha, usara na gyud agi pugos nila. Kana magong Senate pro tempore, parehala nag Vice President dai ba? Vice President of the Philippines. Dili ka mahimong presidente within the term mahigala sa presidente nga naara ang presidente. Kanus amang kamo saka by succession kung ang presidente mamatay. Ah, siyempre, ang vice president mo saka. Number two, kung ang presidente mo resign, ah, siyempre, ang president, ang vice president mahimong presidente. Ikatulo, kung mahimong incapacitated ang presidente, mo saka ang vice president by succession or ma-impeach, convicted by impeachment, di mo saka ang vice president. Pero lili gani, dili kin mo saka ang vice president, parihara nag pro tempore. Senate president pro tempore. Kaklaro anang roles, oh. Ngay pugos ninyo nga si Gitsalian gyud maoy pro tempore, okay, granting. Tugutan ka lang siya mo pro tempore. Pero makalupig ba sa sagahom ni Kaitano under the law? Dili. Ha? Tungod lang kay back up sa Malacanang, di kamoy manghaod, pero ang mga tao may gala take note man, nag-take note man mga tao, unsa man iwan natay balaoray ano yung kalaki, ha?
13: Straight to the point.
10: Muna sa pagkakaroon, maingon ko sa pagkakaroon, ha? Ako baruganan, I hope, nakasabot ang uban. Ako punto por punto lang eh. Sa pagkakaroon, maingon ko, prangka pag-istorya, ang balaod mahigala, ang legitimate Senate President si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Pero once makabira sila usa, ha? Pagbira na lang mag-usawin, kung isa inyo mabirawin. Dili sa ingon nga ni Balay ko, ha? Balaod na akong gisgutan, ha? Once makabira sila usa, kung kisa ilang mabira si Joel Villanueva o Bagkuan, dali naman niyo birahon ba? Total, inyo naman ang hulgaon. O makabira ko sa makatrisin sila dahil, maingon niyo ko, nga, okay, ang legitimate loan nga grupo ang kang Win Gatsaliana. Nga ako maingon mismo, kamo kay Tano, cooperate mo sa Gatsalian Group. Nga naman, sila may legitimate kung makabira sa usa. Pero mga tao na libahala pag sabot kung giunsa po nila pagbira. Legal na ba kung trisin na sila? Ito maglegal na. But moral ba ang pagbira? O ang pagbira may gala kay gihulga, sama lang nag-eleksyon ba? Nga mingon ta, ayaw ibaligyan yung buto. Kay nibutar mo tungod sa palit, dili na mao. Ikaduha, dili mao kung mibutar ka, kay gitiunan ka, gihulga ka, dili na mao. Ah, sumuna nga, maligal ba? Legal, but immoral? Na, kana mo'y dakong pangutana ang mga tao nagtanaw.
13: Straight to the point.
10: Sa pagkakaroon, samtang dusi na yun mo, sa pikas nga habig, kang Win Gatsalian, ang authority na yun ni Cayetano. Muna ay prangka-prangka ang pag-istorya. But kung makabira na gani mo, matrisi na mo, okay. Kanawa ha? Kani, klaro-klaro na sila mismo, nakasabot man na sila. Yeah, ha? Sa di pa na ko, Daibon ang Avelino case ha? Sila mismo dahil tao ha? Pag May 26, kinumdum mo May 26, mag-discuss na unta sa online voting. Unsa may gibuhat nila dahil sa minority. Nila sa grupo ni Tito Soto. Ni-walk out sila. Ngano ni walk out lang sila? Legislative tool to, aron nga ilang biyaan, ang nahabilin sila na lang si Cayetano, 12 ra sila kabuok. Kay 3 siguro sa Cayetano, on record, 3 sila, batwa naman sa bato. So 12 sila, at itong May 26, kabantay mo, ni walk out sila. Si Subiri may okay, walk out. Ni walk out sila. O miingon sila, ilang gituyo itong pag-walk out, aron wa na'y kurom. Ano ba ka dahi? Kay 12 na may nahabilin, wa na ko na'y kurom. So, pagka June 1, unsira sila kabuok, pabot-pabot sila, pabot-pabot, niabot si Chisco Nero, nadosis sila, niya nakurom na. So, kanana yung 12 kabuok mahabilin kung grupong kay Tano ay kurom, unya kung inyong grupo kang Gatsalian, o 12 mo makurom lang kalit. Medyo tanawa lang ko na, unsa ka swapang mga sukid di paminaw? Ah, simple kina, di pata mo dive in sa Avelino Doctrine. Anang May 26, ni walk out sila, legislative tool to, gituyo to nila para nga, wa na'y kurom, kuno, matod pa, interview was drill on, oh, na, sakit to kuno ka, kanang legislative tool, o niya, maayo to nga move kuno, kay tyranny of the majority, na, paninunod pag-istorya. So, wa madayo na, kay wa na kuno'y kurom. So kung dosis lang kay Tano, wa sila'y kurom, pero kung dosis lang sa Gatsalian, kurom sila. Naunsa na nang kalaki, ha? Okay, klaro-klaro lang pag-istorya ba? Bida. Ang ato ini, rule of law lang kita. Klarohon talagin ni mga sukit ni Paminaw kay lisod bang kay mga kagalaan nga magkaguliang tayo ng kalakiya. So, sa pagkakaroon, muna akong klarohon, once napasla 12 pas nakabuok yun, pas nakabilag usa, ang kangkaitanog yun niya grupo maoy legitimate. Nga nung importante man mahigala, bisa pag makabila sa usa o niya o makabila sa usa o ma, nga nung importante gihapon, tanawon to ang legitimacy sa kangkaitanong leadership because katong June 4 nga hearing day, valid ba ito day? Valid ba ito? On record ba ito sa Senate? Pero ang gamhanan may gala si ang grupong Wingate sa liyan kay backup man sila sa Malacanang. Ah, sila may backup sa Malacanang. Si Kaitano to, under, naan niya ang balaod, muna yung si Kaitano, ang ako rin gisaligan, ang balaod o inyo mga pag-ampo. Kayo may kagaho, mahigala, laliman ka na. Under the law, bisag asang ang gula, alkansig yun. Niya atong tugutan lagi, sige, okay. Protempore makaka, sige, okay. Ikaw may protempore, pero kanus aman ang protempore mo function sa Senate President. Klaro na sa rules. Ayan, naunsa man ang hitabu aron. Muna kinis, gatsalyan, mahigala, bida. Murag mabutang sa alanganin aning kalakiha ang iyang future career politics may gala delikado pa og ma sikwati sa aning kalakiha mga sugid ti Paminaw. Ah, so atong ipadayon unya paghisgot mga kagilaan ang atong dugang paghisgotanan kaning Avellino doctrine ato lang yun daybon kay mamay lang gusto yun Avellino doctrine. Aron nga maklaro taning tanan mga sugid ti Paminaw. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Alas 7:00 na.
14: Ang idol kong FM 93.9
15: IFM
16: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
9: Yeah. Idol, gay pasabot og maayo ni Attorney Rufil ang iyahang kaalam kabahin sa balaod, no? Na kung siya ay pastoryaon karon sa iyahang komentaryo dol ang lehitimo nga Senate President mao si Senate President Senador Kinibang Alan Peter Cayetano no, mao nay sa punto por punto unya kana bang legal nga hisgotanan kung makabirag yung kunong usa mahimong 13 maklaro na dapat mosunod sad sila ang Cayetano pero kung kamoy pangutano na idol asa man mo mas modapig karon mga sukitik Paminaw ha? Sa Cayetano Block or sa Gatchalian Block ang patroon ng Rufiliahan ng baruganan kay ang IBP, ang Integrated Bar of the Philippines, may hisgot lagi kabahin nga lihitimo ang gihimo daw sa Gatchalian Block, etc. So sa lakot ng pagkasulti, nagkuha sila o kanang laing kaso nga ilahanggi susama, no? O to ang Avellino versus kanang si tawag ato Avellino versus isa ganito ilahang gikumpara kwenko nga kaso no pero ingon pa to nil pila hey lahi lahi stilag idol text sa inyo ang mga opinion o reaksyon 0923-112-8701 0923-112-8701 pahibaw amig asa mo dol o niya palanugan ang inyuhang radio diha nga naka-IFM sasakyanan palimay tindahan trabahoan masakpan gani mo na amoy raffle coupon June 12 unang draw na to mountain bikes bugas dash gcash at yung panghatag o niya sa June 26 maugi hapon dol City Avenue Bike salamat kaayo ha ninyo din ha sa may Manalili Street Cebu City at mga higala sa City Avenue Bike salamat kaayo o niya ayaw kalimot idol bugas cash gcash o niya amu ang giandam para ninyo yawat na lang makatabang tabang in fact karong semana ha ang ato ang Oplan Balik Eskwela si Sir Arthur Apor inaagot si Attorney Rufil Boyking idol kinako siya. Salamat niya, Sir Arthur. Ha, basta kita naman maging partner, sir. Sa to ang Oplan Balik Eskwela. Karong umaabot nga Miyerkules o Huwebes dol. Kanya, salamat kayo, Idol Baldwin, ang ato mga higala. Sa Creative Studio 87, Sir Chris, Ma'am Tata. Sa Basak, Gunob, Umpad Street Poblacion, Open Mercado. Um, sa may Rule Arcade dol. Sa may Kanabangday sa Poblacion Cordova, no? Ang KMK print shop na minaw sa na sila atong suportaan mga sukintig paminaw. Unya partner sa nato ang Puto Walkers sa Nilang Noy. Salamat kaayo idol ha. Standby na mo din na pita. 0923-112-8701. Sir Janry Villorente, Miss Marilyn, and the team, salamat kayo sa inyong pagtabang sa namo karong maabot nga June 10 and 11. Alang sa Uplan Balik Eskwela, kauban na to ang IPI. No? Salamat kayo niya nilang Sir John Dave atong kauban sad ang mga higala na to from Pugad Lawin, may buntag. No? Kaya naapod tayo pinaagin Sir Joni, naapod tayo mga Dunkin Donuts alang pang snacks tanggod. Of course, ginagmay lang kay Tam Isman po, pero nami mang kaayaw niya, ginagmay lang. Panagsa naman po na bukid-bukid raba, malipay na intawning ato mga kabataan sa bukid. Kita na dako sa koprobinsya dol. So, atangin ninyo ang Uplan Balik Eskwela sa DYHP o IFM mo niya, Kabangkalan Mandawi. Salamat kaayaw sa inyuhang pagdawat namon itong Sabado alang sa DYHP IFM Bingo Pasalamat. Alas 7:14 na standby, panangat sa kumpipila kapahinomdom. O niya, lahusta sa to ang RMN Network News na musunod. O niya, si Idol Polaris, maing buntag. O kera Jod, sabang ka na Idol, ay naminaw na ikaroon si Idol Polaris. Salamat, salamat kayo. Idol Buiki, lanog kay Mudre sa Gaisano, Tupeta, Laray, San Roque, Talisay. Ang ni-greet sa Porok Lumboy, Gaisano, Capital. O, maing buntag niya, Idol! Amping-amping mo diha mga sukintig paminaw ha. Amping Ate Girly Ramos sa May Danau City na ka-tune in. Attendance check tap. Haybaw mag-asa mo dapita dol. 0923-112-8701. Unya pakili-ili lang. Buiki IFM. Kaya nisayaw ko anong straight to the point sa Buiki dol. Dito may Mount Manunggal Balamban over the weekend. Salamat kayo. Wa na kailangan kayo panahon. Wa na may nakalahos ito sa katong peak pod nga Mauyog Peak. No? Dito rami sa Mount Manunggal Peak. Idol niya. Katong nahagsa dito nga katong abiyon na gisakyan ni kanhi presidente Ramon Magsaysay no dito sa may ang katong gitawag og Mount Pinatubo nga kanang abiyon usa ang naka usaray nakakuha na to dul usaray naka kanang nakuan ba na salbar usaray nakaluwa na survive naka survive no so kumuadto mog Mount Manunggal inyo na ma-enjoy dito pero medyo tungod sa sigig uwan ba dito dapita sa pasaka sa Mount Manunggal sa Balamban na ay portion idol sa dana kinahanglan mo kanaog ang mga pasahero kay peligroso kaayo kung loaded ang sakyanan nga mo labay no I hope ako nang akong i-forward ni Governor Pamela Baricuatro GovPa pinagi sa iyang PIO kay akong gihangyo nga may tag na atiman no mapaspasan ba kay sa bagyong Tino pa man diha ito pastila alas 7:16 na standby o nya pahibaw lang mo asa mo dapita Idol Boy kininduta jud maminaw ni Attorney Rafael sa Straight to the Point balitang klaro wala lipod-lipod driving to work yung ko idol from Lapu-Lapu to Cebu City Amping Dol Idol Buiki naminaw bidiri sa Tubigon Buhol gikan ni 8-75 Amping Sada and happy back to school Monday Dol happy happy back to school sana all gasto na po pagtarong taon mo kay dako kay gasto alas 7:17 na

0: Oy, naminaw sad ko no di ay ang Elias sa Eatery Karinderia, nagtrabaho midol sa Laray sa Danau Supply na katsun in na alas 7:17 na.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta ug na siya ay gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi ra gid ko sa MX3. Dili ko believe.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
14: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang idol kong FM
8: 93.9 IFM
16: RMN Network News.
17: Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
16: RMN Network News.
18: Ang kabuuan ng mga panghihirap. nangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
19: RMN Network News.
20: Balita sa mga lalawigan, dalawang miyembro ng rebeldeng grupo patay sa engkwentro sa militar kontra militar sa Goa, Camarines Sur. Kasama natin sa balita, Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
21: Bagamat matagumpay ang pagresponde ng Matikas Command ng 9th Infantry Division Philippine Army sa sumbong ng concerned citizen hinggil sa presensya ng armadong komunista sa Barangay San Isidro, Goa, Camarines Sur, nanawagan ng militar sa mga miyembro ng New People's Army sa lalawigan na buko na lamang sa pamahalaan sinagawa ang operasyon ng militar sa lugar na nagresulta sa 20 minutong pakikipagputukan sa nasa walong rebelde, kinamatay ng dalawang lalaki na kinilalang sina Jonathan Mendez na may alias Erola, Manuela, Maria at Juna, tinuturong leader ng Squad 3 ng Platoon 1 KLG 1 SRC 2 ng NPA

0: isyon sa mga rebeldeng nasa armadong pahikibaka na magbalik-loob na lamang sa gobyerno upang mabuhay ng payapa. Sa ngayon, di pa pinapakilala ng mga otoridad na magsipulasan ang mga ito sa lugar. Naiwan ang tatlong improvised explosive device na may remote switch, isang M16 rifle, barrel ACE-22M caliber, mga magasin, mga bala at mga personal na kagamitan. Kasama mo sa Partido Area ng Camarines Sur, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen.
1: Mag-asawang sakay ng motorsiklo, patay matapos mabangga ng kasalubong na van. Diyan naman po ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micaballo ng Armen Malaybalay.
2: Sinubukan pang itakbo sa pinakamalapit na paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang mag-asawa matapos mabangga ang sinasakyang motor ng kasalubong na van, partikular sa Maramag Wao Road sa Proxais, Barangay Lantay sa bayan ng Pangantukan. Dito sa probinsya ng Bukidnon, ang mga biktima na babae at lalaki mag-asawa ay pawang nasa tamang edad na sakay ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo, habang ang nakabangga naman sa mga biktima ay isang Toyota Hiace commuter van at minamaneho ng isang lalaking nasa tamang edad. Ayon sa ulat mula sa Pangantukan Municipal Police Station, tumatakbo mula sa magkasalungat na direksyon ng motorsiklo at ang van nang pagdating sa bahagyang paliko na bahagi ng daan na overshoot ang van sa kabilang lane, rason ng pagkabaga nito sa kasalubong ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, naararo pa ng van ang motor dahilan ng pagbangga nito sa isang nakaparadang truck sa gilid ng daan. Nagtamo ng matinding injury sa ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-asawang biktima na siya naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Dinala naman sa Pangantukan Municipal Police Station ang driver ng van at nakalabas rin matapos magkasundo ang dalawang panig hinggil sa aksidente. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radjuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
3: RMN Police Report.
1: Dahil naman sa away trapiko o away sa pasahero, isang tricycle driver patay ng barilin sa loob mismo ng terminal sa Surigao City. Kasama natin sa Balita Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
4: Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng hindi pa kinikilalang suspect sa loob ng bus and jeepney terminal sa Barangay Luna, Surigao City. Dead on the spot ang biktima, ang kinikilalang si Ristly Sistuna Altisin, 27 taong gulang, residente ng Purukdos, Barangay Uslaw sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte. Batay sa paunang imbisigasyon at pahayag ng mga nakasaksi, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ang suspect kaugnay sa isang pasahiro. Sa kasagsagan ng kanilang pagtatalo, bigla umanong bumunot ng baril ang suspect at pinaputukan sa ulo ang biktima. Dahil sa tinamong tama ng bala sa ulo, agad na nasawi ang biktima sa lugar ng insidente. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect at agad nagsagawa ng pagtugis ang mga otoridad. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Surigao City Police Station upang matukoy at maaresto ang suspect na responsable sa krimen. Patuloy naman ang panawagan ng pulisya sa sinumang may impormasyon na makakatulong sa agarang pagkakahuli ng salarin na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na humpilan ng pulisya. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito niyang Radyo Man, Gerson Galder Fuentes. Tatak! RMN.
1: Mga motorista, matapos po yung rollback noong nakaraang linggo, may aasahan pong dagdag bawas sa presyuhan ng petrolyo bukas, araw po ng Martes. Sa pagtaya ng industry sources, matapos ng limang araw na trading, posibleng tumaas ng 3 hanggang 4 na piso ang kada litro po ng diesel. Ang inaasahan naman po na 5 hanggang 6 na piso ang taas sa kada litro ng kerosene. Doon po sa mga nagpapakarga ng gasolina, may bawas singil ding inaasahan tayo na maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang kada litro. Pero inaasahan po yung announcement ng Department of Energy pa dahil yun po ang magiging final na oil price adjustment. Base yan sa kanilang computation ngayong araw na ito.
5: Mga balitang may kinalaman sa Senado. Inimbitahan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa isang pagpupulong upang talakayin ang gusot sa Senado. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook Live, aalukin ni Cayetano si Gatchalian ng isang solusyon para malutas kung sino ang tunay na leader ng Senado.
6: May naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President, kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung

0: Secretary, yung Sergeant at Arms, Senate President pro tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay.
1: Sabay nito, nagbabala rin si Cayetano kay Gatchalian na huwag magpagamit sa Malacanang at sa mga miyembro ng kanilang paksyon.
0: Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab.
1: Sa kabilang banda, bukas naman si Gatchalian na makipagdialogo sa Cayetano Black. Samantala, tikumpa rin ang senador kung posibleng masundan pa ang pagtawid ng ilang mga senador sa kanilang mga sa kanilang panig para sa wakas ay maresolba na ang 13 vote requirement na iginigit ng bagong minorya.
2: Kaugnay pa rin po ng gulo sa Senado, itinanggi ni Senator Francis Cheese Escudero ang mga paratang na tumanggap siya ng pabor para makadalo sa sesyon ng Senado noong June 3 at ang paglipat niya sa paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa kanyang podcast, iginit po ni Escudero na hindi na niya maatim ang nangyayaring deadlock kung saan pantay ang miyembro ng dalawang paksyon kaya walang sesyon na nangyayari sa Senado. Paliwanag po ng senador, hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sesyon na mahigit 3 araw kaya siya'y pumagitna na para daw makompleto ang quorum o maging o 12 senador.
3: Nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwede magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa salig ang batas. Hmm. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado nang sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamera. Kahapon, kung hindi pa kami nagsesyon, lalabagin na namin yung provision na yun ng saligang batas.
2: Dagdag pa ni Escudero, kung may pabor man daw siyang tinanggap, ay sana itinigil na ang mga kinakaharap niyang kaso.
3: Asan? 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung 4th. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan, hinarap namin isa-isa yon, nakabinbin 2 kaso pa, hinaharap din namin yon, at buo din ang paniniwala namin malalampasan namin yon at mapapatunayan wala kaming kasalanan, pero hinaharap namin yon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampa nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun eh. At hindi naman tumigil. Hindi sana tumigil na.
2: Si Senator Jesus Codero.
1: Mga empleyado ng Senado, umaalma na sa pagkakaipit sa tensyon. Yung professionalism at dignidad daw ng mga Senate employees ay dapat igalang. Kasama natin sa Balita Radyo Matkonde, Batas.
4: Nanawagan ang union ng mga empleyado sa Senado, sa mga mambabatas, mga opisyal at stakeholders na igalang ang professionalism at dignidad ng mga kawani sa mataas na kapulungan. Kaugnay ito sa pagkakaipit naman ngayon ng mga Senate employees sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian Block at sa iba pa mga nangyaring tensyon sa Senado mula noong May 11 nang magpakita ulit ang nagtatago ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa hanggang sa May 13 shooting incident. Sa pahayag na inilabas ng sandiga ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon o Senado, binigyang diin nila na ang mga Senate employees ay sumusunod hindi sa political loyalties kundi sa batas, sa kanilang tungkulin at sa serbisyo publiko. Sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan sa mga nangyayari sa Senado, nagagampanan pa rin nila ang kanilang mga tungkulin, subalit hindi naman dapat ang mga empleyado ang sumalo ng galit sa mga bagay na wala silang kontrol at hindi mga empleyado ang maging collateral damage sa away sa politika na wala naman silang kinalaman. Nabahala rin ang mga empleyado sa banta na kakaharapin matapos na tumulong ang ilan sa Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Gate pa ng union, hindi na nila malaman kung kaninong direktiba, work arrangements at protocols ang kanilang susundin at ito ay nagdulot na ng stress at anxiety sa mga nagtatrabaho sa Senado. Tiniyak naman ng mga empleyado ang patuloy na pagganap sa kanilang tungkulin at mananatiling tapat at committed sa pagsisilbi sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak RMS.
2: Naniniwala po ang isang political analyst na dapat nang dalhin sa Supreme Court ang issue kung legal ang quorum at ang naging pagpapalit ng liderato sa Senado noong June 3. Ayon po kay Professor Antonio Contreras, isang analyst, kung may reklamo si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-upo ni Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President, mas mabuting ito'y dalhin sa Korte Suprema para matapos na ang gulo. Ayon po kay Contreras, may basehan na naging quorum ng plenaryo kahit 12 senador lamang ang dumalo dahil may katulad nga itong legal precedent sa kasaysayan ng bansa, partikular ang Avelino versus Cuenco noong 1949.
5: Kung si Alan Peter Cayetano may reklamo sa nangyari, kayong dapat pumuntang korte at tanungin ang Korte Suprema ano ba talaga ang katayuan. Kasi kung may basihan ang pagbubuo ng quorum ng huling sesyon ng Senado, sapagkat yun naman ay may president, hindi lamang ang president noon ang nasa Avelino versus Cuenco, kundi pati na yun sa mga dati na rin ginawa ng Senado na nag-convene sila with quorum of 12. So kung titingnan natin, very clear naman po na sa Avelino and Cuenco ay sinabi na ang Senado ay pwedeng mag-form ng quorum at ibabase ito sa mga klase ng majority, hindi necessarily yung absolute na 13. At dahil nga dito, nagkaroon ng quorum ng 12 at nagkaroon ng desisyon ang plenaryo na ibakit ang lahat ng posisyon at hinalal nila ng Senate pro tempore. Hindi po hinalal si Win Gatchalian na Senate President. Hinalal po siyang Senate pro tempore.
2: May pakiramdam din po si Contreras na hindi na magtatagal ang isyo sa Senado dahil posible aniyang lumipat ng panig ang ilang senador.
5: Ang tinitingnan nila yung political futures nila eh. Kung titingnan kasi sa optics ngayon, ang pangit ng optics ngayon na pinapakita ng Cayetano camp. Kahit tingnan mo yung mga comments sa social media at saka yung ngayon point na parang kayaring na to sa House of Lama yun, yung pinadlock ng yung Congress before nung papalitan na siya ni Lord Velasco na parang naulit na naman ngayon. So meron siyang ganun kasi ng history na parang lumalabas at tantrum na lang siya. So may ganun sila ang... And so, the politicians are political animals. They see what is good for the futures. And some of them, I think for now, mas good ang tingin ng masa sa Gatchalian group rather than the Cayetano block. So Joel Villanueva would probably think about it. And so would the Villars, the two Villars. I wouldn't even be surprised if Bongo would also move.
2: Ang profesor at political analyst Antonio Contreras sa interview ng DZXL RMN Manila.
1: Mga tauhan ng PNP-CIDG na aaresto sa kontraktor na si Curly Discaya nasa Senado na ngayon. Kasama natin live, Adjuman Gerald Ulep.
6: RMN Live Report.
7: Yes, kasamang Ricky. At ngayon ay nakalabas na itong convoy ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Nakalabas na dito sa Senado matapos ng ma-aresto na itong contractor na si Curly Discaya. Ayon kay PNP-CIDG National Capital Region Chief Colonel John Biagi, sa Senado mismo binasahan ng Miranda Rights si Discaya. At doon din na, dito rin sa Senado, isinagawa ang booking procedure kabilang na itong pagkuha ng mugshot at fingerprint. Pagkatapos ay isinakay ito sa sasya ng CIDG at idineretso sa Malolos Regional Trial Court na nag-issue ng warrant of arrest. Ito may compliance sa flood control projects na kinasasangkutan ni Discaya sa Kalumpit, Bulacan. Umubarap ni Discaya sa non-bailable offense sa malversation of public funds. Ayon kay Biagi, ang korte sa Manolos ang magdedesisyon kung saan ikukulong si Discaya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Bajeral, B. Ulet, sa taas, RMN.
2: Pinabagsak ng United States ang dalawang drone ng Iran sa Strait of Hormuz sa ikasyandaang araw ng nagpapatuloy na gyera sa Middle East nitong linggo. Kinumpirma po ng U.S. Central Command na bukod sa mga drone na isunod-sunod din ang isinagawang airstrike ng Amerika sa mga radar sites ng Iran matapos magpakawala ang Tehran ng mga missile sa mga kaalyado ng U.S. na Bahrain at Kuwait. Dahil dito sinabi ng military advisor ng Iran na nasa isang deadlock o wala pang napagkakasunduan ang negosasyon sa U.S. at hinimok si U.S. President Donald Trump na basagin ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalabas ng 24 na bilyong dolyar na frozen assets ng Iran. Ganman, pinag-iisipan daw po ng Amerika na gamitin ang pondong ito para ibayad sa pinsalang tinamo ng kanilang mga kaalyado.
6: RMN Network.
1: Tatlong OFW ang nadamay sa bumagsak sa pagbagsak ng isang drone sa Kuwait International Airport. Nadamay ang Kuwait International Airport sa pinakabagong gantihan ng Estados Unidos at ng Iran. Sa video, makikita ang pagbagsak ng isang Iranian drone sa paliparan at nasira ang istruktura sa loob. Sa tindi ng pagsabog ay wala nang makita sa kapal ng usok. Isang kumpirmadong namatay sa insidente at may git-anim na po ang sugatan, kabilang ang tatlong OFW. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na isinugod na sa ospital ang dalawang OFW na nakalanghap ng usok sa pagsabog, habang ang isa naman ay nagtamo ng sugat sa ulo at kamay. Nakalabas na ng ospital ang tatlong mga Pilipinong manggagawa at nagpapagaling sa kanikanilang mga tirahan.
2: Hoy, may good news tayo kay Sander. At hello, good morning sa ating mga kababayang photojournalists. Tumanggap po ng parangal ang dalawang Filipino photojournalists sa 2026 World Press Photo Contest na pinangunahan ni Prince Constantine ng The Netherlands. Kinilala ang litrato ni Jess Asnar na Scum Hub Under Siege, kung saan itinampok dito yung sumilong sa isang barong-barong ang mga biktima ng Scum Hub sa Myanmar. Habang tampok din ang Wedding in the Flood ni Aaron Favila, kung saan hindi naman alintana na mag-asawa sa Bulacan ang baha para ituloy ang kanilang kasal. Dalawa lamang si Asnar at Favila sa 42 na nanalo mula sa mahigit 3,000 photographers na lumuhok sa mula sa 141 bansa. Ayon po sa jury, yung mga nag-judge, binunyag sa obra ni Asnar kung gaano kalawak ang issue ng human trafficking at kung paanong inaalipin ang mga biktima nito. Sa litrato naman ni Favila, binigyan ng bagong pagtingin ang climate change at lumalakas na bagyo sa Pilipinas. Inirang naman bilang World Press Photo of the Year ang Separated by Ice ni Carol Gazi, kung saan inilarawan naman doon yung pagtugis ng Immigration and Customs Enforcement sa mga undocumented migrants sa US. Tumanggap po ng cash prize, camera at trophy yung mga nanalo, habang itatampok din ang kanilang mga litrato sa traveling exhibition na iikot sa 60 lungsod sa ating bansa.
1: Congratulations, Boss Jess and Boss Aaron!
2: Congratulations!
1: Congratulations din, Alex Ayala. Kala mo, close kami.
2: Oo, nga, no. Si Alex, Alex.
1: Nasungkit po ni Alex Ayala ang pinakamalaking titulo ng kanyang profesional na karera. Sa kanyang profesional na karera, matapos manaig kay Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa isang three-set finals duel para ang kininang corona ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Pinakita ng Filipina tennis ace ang kanyang katatagan matapos na makabangon mula sa matinding hamon ni Bartunkova sa ikalawang set. Sa deciding set, agad niyang nakuha ang momentum at nagtala ng mahalagang break points para maselyuhan ang kampyonato. Sa kanyang title run, pinatalsik ni Ayala ang ilang matitinding katunggali bago makarating sa finals, patunay ng kanyang dominanteng kampanya sa grass court tournament. Samantalang panalo ay nagbigay kay Ayala ng kanyang ikalawang WTA 125 title at mahalagang ranking points habang papalapit ang mga pangunahing torneo sa grass court season.
2: Galing talaga, no? Congratulations, Alex!
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Sander Kayabyak.
2: Ako naman ho yung professor ng bayan si Ricky Rosal.
1: Larito sa Army College, San Juan Metro Manila, Pasantos siya kabuasan, Maya Payabak, mga kasama.
8: Hello, eh! Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Oh. Mapugnan pa ni.
10: Iuna radyo.
11: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
10: Abrihin mo FB.
11: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
10: Mapunggan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
11: Aw, murag, lisod na IFM. Balita sa buntag.
12: Minaw na online and on-air sa IFM. Balita sa buntag.
13: IFM Balita.
14: IFM Balita
15: sa buntag.
16: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
17: Unsay imong buhaton kon ang tawo nga kaniadto imong gihigugma?
13: mauna karon ang nagpasakit sa binuhat nga nagkinahanglan og kaluwasan.
14: Dili gid mausab pa ang akong nauna. Pasensya ka na. Pero kun unsa man ang nahitabo karon, gusto ko mahipaw ka. Kun unsa ko ka mapasalamaton nimo. Dako kay kong utang ka bubuton nimo, Rafi.
13: The Rafi Story. Hashtag Dear IFM. Makalagot. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.

0: Kung yan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress.
2: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
2: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: IFM Flash Report.
14: At tong oras sa IFM, alas 7:46, kusog na linog ang miigo sa daghang bahin, ang nasinati sa daghang bahin diri sa may Mindanao area. Uni ato apang gi-check idol asang origin, asa gid nga niigo ang maong linog. Ato ang mga station managers dito sa Mindanao mo ay mipahibaw kanato nga kusog kaayo nga linog, no? In fact, pipila ka mga balay sa ato ang staff ang naay mga damage to properties. Ato ang mga staff nang gawas sa mga RMN and IFM broadcast centers sa Mindanao ang ato ang grabe gyud ang ilang termino, grabe kuno kakusog sa linog. Sa inisyal nga info nga ato ang nadawat mga sukintig paminaw, pila ni naatay mga na receive, no? Ay siguro kamusad nakadawat sad mo mga idol, moabot ni og 7.1 nga magnitude earthquake. Unya Cagayan di Oro, atong i-check ka mga sukitig paminaw kung asa gyud ang origin sa maong linog. Apan kumustaan nyo ha mga higala dito sa Mindanao area, no? Kumustaan ninyo mga sukitig paminaw karong taod-taod. Ato ang giswayan pa sa dugkuha ang update from FIVOX. Niigo ang maong linog alas 7:37 karong buntaga. Ang makabalaka lang ani nga ating balik sa klase na sa mga tunghaan ng mga bata. Unang inani kakusog nga linog bata kining 7.1 earthquake magnitude mausab pa ni kay kani gikan ra man ni sa Google, no, nga alert ta mga sukitig paminaw. Ato ang kwaon mismo sa FIVOX atong oras sa IFM Dole alas 7:47 na.
13: IFM Flash Report
2: 93.9 IFM.
15: Mapugnan pa ni
16: IFM Balita.
17: IFM Balita
18: sa buntag.
19: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
20: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
21: DJ, patulugin mo!
20: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naaki usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
22: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
20: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Pa-premyo sa Hunyo ni Idol!
10: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress.
17: Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
26: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
27: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
26: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
28: Ako Plus, Alco Plus.
29: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: 93.9 IFM.
31: Napugnan to ni.
16: IFM Balita.
13: IFM Balita.
19: Sa buntag, ang chinita nga witty. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie. Idol Maria B.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress.
17: Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
17: Naka-Empress. Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Unsay imong buhaton kon ang tawo nga kaniadto imong gihigugma? Mauna karon ang nagpasakit sa binuhat nga nagkinahanglan og kaluwasan.
3: Dili gid mausab pa ang akong nauna. Pasensya ka na. Pero kun unsa man ang nahitabo karon, gusto ko mahipaw ka. Kun unsa ko ka mapasalamaton nimo? Dako kay kong utang kabubuton ni mo, Rafi.
2: The Rafi Story. Hashtag Dear IFM. Makalagot. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
4: Idol Mommy J.
5: Ang tangis na sila, Tik. O gila ni Bugitik. Idol Mommy Tik.
6: Boss Man Cute Gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Charming Auntie Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan. Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
12: Ang market man on the run. Idol B.
13: Ang chika Dorang Sexy Idol Chixie.
14: Ang idol nga Bini Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona Inday Mabino.
16: Ang laagan nga Pretty Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy Idol Dubs.